0: matashi me yasa saka lalata rayuwar ka da kwaya
1: kana da buri kana da mafarki amma me yasa kake kashe su da hannunka
2: wannan sai ka fara da dariya ne ka kare da hawaye kwaya ba alkhairi bace
0: dan uwa matasa ya kamata ku farka daga bacci saboda kwaya ba alkhairi bace
1: tana tsare hankali tana kwace rayuwa
0: dan uwa ya kamata ka tuna kana da abokai da suka mutu saboda shan kwaya
2: sauran kuma sun nemi ka bar gawa masu lumbashi
0: ya kamata ku guji ta'ammali da miyagun kwayoyi ku kama sana'a ku nemi ilimi da addini
1: ku tuna rayuwa bata dawowa da zarar an rasa ta
2: Dunguwa, kar ku bari ta wata zama kuma rika a duniya.
1: Matasa ku tashi, ku bi shan kwaya, rayuwa ta daɗi, ba tare da ita ba.
0: Wannan sakon faɗakarwa ne daga mai saje fassarar fim Bauchi, a tare da taimakon gidan rediyon BRC Bauchi.

0: adalla. Al'umma kan ci gaba ne idan ta kawar da son zuciya da duk wani abin da zai kawo mata tarnaƙi. Wannan kuwa ya hada da samun kyakkyawan makoma ga matasa da su ne manyan gobe. Domin kuwa idan matasa suka kasance marasa kan gaba, to rayuwarsu kan shiga cikin gadari. Haka kuma goben ƙasa ma kan zama mai wuyar fassaruwa don ba haske a ciki. A baya dai wannan batu na tarbiyyar yara abu ne mai sauki, don kowa ma kan ba da gudunmawa don ganin yaran sun tabbata kan turbar da ta dace. Sai dai kaɗan-kaɗan sai komai ya sauya, inda bakin ɗabi'u da halayya suka yi ta shigowa. Lamarin da ya haifar da ɗaukan mataki kan wani yaro kan zo da barazanar tashin hankali, matukar wanda ya yin bai da ikon hakan. Kai ta kai har yaya ko kani bai sahukunta ƴaƴan ƴan uwansa ba. Wannan dai babbar koma baya ce musamman ga al'ummar da take tunanin kaiwa ga tudun mun tsira. Don a cewar Malam Awwal M. Abdul, muddin ana son ganin daidai, to ya zama wajibi a koyi kawar da ido yayin da wani ya hukunta yaro ko da kuwa bai da kusanci da shi. Yana mai cewar lokaci yayi da iyaye da waɗanda nauyi ke kansu za su ɗauki wannan nauyi yadda ya kamata.
1: A addinanmu, addinin Musulunci, akwai hadisin da manzo Allah yake cewa na halayku da fulawan kan juji. Wane ne fulawan kan jujin nan? Shi ne macen da za ka ganta ga sura, ga kyau, ga komai, amma kuma zuciyarta da ɗabi'unta bayi da kyau. So a daga lokacin da ka je ka auro mace, ka kawo ta, to ka kawo ta ne ta zama uwar ƴaƴanka. To kafin ku zo gaban aihuwa, inda wasu halayyan da ka yi azzabin bai dace da irin naka tsarin ba, to tun a lokacin ka taka mata burki, kuma ka gwada ita ce malama na farko da za ta karantar da ƴaƴanta, ita ce malama na farko da za ta tarbiyyantar da ƴaƴanta, ita ce malama na farko da ba za ta koye maka duk wani abu da yake da alaƙa da ƴaƴanka ba. So in har aka samu uwa irin wannan, za ta yi iyaka ƙoƙarinta ta yi nata, ta haɗa da addu'a, kuma ta shigo ko mu shigo da maƙwabta. Da yawa yawanmu shi ne ba mu yarda wasu su ringa shiga cikin al'amarin gidajenmu ba. Yau in na san bani gari ina da maƙwabci, baban wani zan koma wurin aiki, amma ga ƴaƴana ban yarda ba duk wani laifi da suka yi wanda bai dace ba, kai ma ubansu ne ka hukunta su kaman yadda za ka hukunta ƴaƴanka. So in ana wannan abun, wallahi za mu samu canji wurin tarbiyyar da muke ba ma ƴaƴanmu. Amma soyayyar da muke yi ma ƴaƴanmu, tausayin da muke yi ma ƴaƴanmu, wallahi ƴaƴanmu ba sa mana. Shi yasa za ki gani yanzu tsoho dattijo ɗan shekara 60, ɗan shekara 70 yana nan yana wahala ya aihu amma bai huta ba. Sai ya fita ya yi roƙo, sai ya fita ya nemo shinkafa mudu ɗaya ko masara, amma ga ƴaƴansa nan suna zaune suna riƙe wayan 200, 300, ba su iya tafuka masa komai, kuma ya ciyar da su, ya shayar da su, ya ba su wurin kwana. So bautan ƴaƴa muke yi, in har da miji da mata suka yarda, ƴaƴayen nan an ba su ciwo ne a kansu, kuma za a tambaye su ranar tashin kiyama, ya zama dole su haɗa ƙarfi da ƙarfi su gane babu abun ɓoyewa. Ai gyara kayanka ai bai zama sauke mu raba ba. So ina mai ba da shawari ma iyaye da kuma matasa wanda ba su yi aure ba, kowa ya duba wane ne zai aura a mazannin wanda za ta zama uwar ƴaƴansa. Kuma kada ka sake ko ki sake ki auri jahili ko jahila, saboda yawanci wannan abun yakan haifar da shi ne da yake da alaƙa da jahilci da son zuciya. So wannan shi ne shawarwarin da nake gani in har mun bi zai taimaka mana mu ɗauka cewa mutum ɗaya ba zai iya ba da tarbiyya ba, mu ɗauka cewa gida ɗaya ba zai iya gyara anguwa ba, amma in na gyara ɗana

0: ya gyara ɗansa muka zo muka sa su a gaba muka gwada musu muhimmancin hakuri tare a tsira tare muhimmancin ne ma ƴaƴan mu fada muhimmancin kai ma ƴaƴan mu fada muhimmancin tayi ma ƴaƴan mu fada cikin hukuncin Allah za a samu al'umma ne albarka da zaman lafiya da kuma ci gaba mai daurewa
1: Malam Awwal M Abdu da a ce yaran sun tashi da tarbiyya yadda ya kamata da wasu abubuwan ma ba za a gansu ba balle a san da zaman su haka kuma da shugabanni sun kasance nagari ta hanyar yin shugabanci da adalci wannan din da ya kasance takin da zai haɓaka ci gaba da walwala da wannan din ne ma ya sanya a cikin zantawarsa da wakilanmu shugaban makarantar kwana ta Janar Hassan Usman Katsina da ke yalwa Malam Mustapha Abdulrahman Maimako ya miƙa waɗannan kalaman shawara ga shugabannin don samun haske mai ɗorewa.
2: In zuwa aiki ne to na kan riga kowa zuwa. In safiya zan iya shigowa nan ni ne zan fara shigowa in buɗe ko'ina. In tashi ba zan tashi ba sai kowa ya bar makaranta na kan kai har dare. To wannan a gaskiya duk shugaba in yana so ya yi zarra a shugabancinsa to ya zamo shugaban koyi ba shugaban mulki ba.
3: Kasancewa makaranta ta tare da kiyan gari ga shugaban da masu manyan makarantai ATB, Federal Poly, School of Agriculture da sauransu ya za ka bayyana mana.
2: Kamar ATV muka akwai programs da sukan zo su involving yaranmu hakan ɗibi yaranmu ko su je su yi debate ko su yi wani awareness a ATV akwai ATAP din akwai Poly din akwai School of Agri duk akwai competition da kusan kowane term akan invite namu program a waɗannan makarantu sukan samu awareness da immediately in sun gama samu sauƙin samun admission a GU. Yanzu da nake hira da kai akwai yaranmu da yawa wanda suna irin waɗannan an riga an shirya musu yanayin yadda za su samu admission wanda suka gama last year ma akwai guda uku wanda yanzu haka sun zo wannan program suna university sun samu admission suna engineering course student namu ne nan kuma ya ɗauko alaka ne na tsakanin akwai competition da ake na teaching hospital gefen masu ma'aiki na teaching hospital su ma akwai damar da suka ba mu branding competition kowane term sukan zo su invite yaranmu yan neurological department ne suke organizing to sukan zo su yi su yi training na yaranmu su musu exams a dauki best student daga jiki across the state na akwai a gaskiya akwai kyakkyawan alaka
3: kasancewar ka malami da har ka kai matakin fistata ta ko kake da shi da zaka isar wa iyaye wurin su ƙara ƙarfafa maka gwiwa wurin turo da yaran su karanta.
2: Wurin sako muhimmi da zan gaya wa iyaye gurin ƙarfafawa kamar yadda abu ne wanda nake faɗa kullum shi makaranta kamar murhu ne ko kafan teburu ko kafofi ne hudu a gun teburu kowanne yana da tasirinsa in ɗaya zai karye teburu ba zai zauna ba haka murhu kafa uku ne in ɗaya zai karye tukunya ba zai zauna ba to makaranta haka yake idan uba ko guardian na yaron bai yi tafotin na yaronsa ba yanda yaro zai ji muhimmancin abin har ya zauna.
0: Malam Mustapha Abdulrahman Maimako adalci a turbar shugabanci bai takaita kaɗai wajen aikin cigaban ƙasa ba ya kunshi kauce take haƙƙin jama'a don cimma burin ɗaiɗaiku ko da yake shi dama doka da a ce ba masu takawa da ba a kai ga samar da shi ba wannan kuma shi ne ma dalilin samun hukumomi daban-daban da ke aiki a dukkan ɓangarorin rayuwa don tabbatar da cewar al'umma ta ɗabi'antu da tarbiyya ta gari. Misali idan muka ɗauki ababen hawa mun sani kai tsaye yadda amfani da su ta hanyar da bata dace ba na haifar da asarar rayuka haka kuma rashin kula da lafiyar abinda ake tukawan shi ma take ne da kan haifar da hatsari wanda kai tsaye ana iya rasa rayuwa domin tabbatar da jama'a na kula da lafiyar ababen hawan ne kuma aka samar da hukumar kula da lafiyar ababen hawa wato GIO sai dai fa hakan ba wai na nufin su jami'an su kauce hanya ba wajen yin aikin don kuwa a cewar wani babban jami'i a hukumar a nan jiha Yusuf Muhammad ya shawarci duk wanda ya tabbatar da an shiga haƙƙinsa da kare ya sanyin gwiwa wajen kawo rahoto.
4: Saboda haka muna jin hankalin jama'a duk wanda aka masa wani ba daidai ba aka masa abin da ba abin da ya ce da shi ka'idar gwamnati gaskiya ne mutanen mu in yanzu wani jami'in ya zo ya kawo mashin ninka ya karbi kudi bai baka da silba gaskiya harka ba shi yawa ka zo gurin mu ka zo ka ce gashi an kawo mashin ninka amma karbi kudin ka babu rasi to gurin da kaga ina da su a jiyo kenan to gaskiya ba daidai bane wannan ba daidai bane ina jin hankalin jama'a duk wanda aka masa irin wannan lalle ya zo ya sale mu za mu dauki mataki kuma yanzu muna daukan mataki ne da shi wannan ba da yawar amma da ya ga mun shi wani ne ma da yanzu abin da ke ga mun da mun dauki mataki a kansa
0: to je wannan gabar wasu irin harama kuke yi ya tura jami'anku hanyoyi na birane da ƙauyuka na jihar Bauchi domin tabbatar da sa'ido yayin da masu ababen hawa ko masu aikin sufuri suke karya doka misali daga mota ce an ɗebo kaya ya fi ƙarfinta ko a ɗauko jama'a ya fi ƙarfinta da kuma tafiya da ababen hawa ba bisa cikin ƙoshin lafiya ba.
4: Wato abin da muke shi ne muna da a duk local government 20 ɗin nan muna da jami'anmu wanda suke wuri suke gudanar da aikin su duk da babu da yawan sosai da damu ce da mu da baki da mara ko idan a yi aikin saboda in kana sanarwa wani gudu suna babu da yawan da za a yi wani abin amma abin da muke so mu ja hankalin jama'a su ma su taimaka mu biya mu kuma abin da muke magana shi ne kai ma da kake waje ya kamata ka zama biya mu idan ka ga abin da ba daidai ba kai mu gana ka gani a bisa hatsari ma da yake faruwa za ka samu a kashi 97 zuwa 98 fati da shi ne ke jawo shi ne da aka yake jawo hatsari da saboda za a yi abin da ba daidai ba ya yi shi ko saboda mene raji ko kuma a shi ya zo ga direba ya ce ka yi kawai to irin wannan ka zuga shi ko kuma ka shi wani shi ne yake jawo hatsura ya da ya ce kana cikin mota an ɗauki kaya fiye da kima an ɗauki a haɗa ka da dabbobi da kai a cikin mota wanda ba daidai ba ne kuma ka yadda ka shiga bayan yau mutum za ka mu muna jan hankalin jama'a su ma su shiga cikin aikin aikin na kowa da kowa ne ba irin aiki ne irin da biya biya mu na babu da yawa muna nan duk abu mu saba ce na ne aikin duka ko cikin garin nan ne mun faɗa mun sha faɗa cewa su malaman da suke wa'azi masu malaman addini su shiga cikin lamarin su masu angwani su shiga cikin lamarin a ringa abubuwan da yawa mana abubuwan da yawa mu samu sauƙin lamarin da ba da a cewa kawai abin da ya faru a cewa ɗan biya ba su aiki to na biya mu wani abin ma zai zai shi ba kuma kai ka gani.
5: Shirin yau da gobe na BRC Bauchi.
1: Haka yake kamar yadda aka sani jihar Bauchi na daga cikin jihohin da wasu ƙananan hukumomi za su iya samun waƙiar ambaliyar ruwa kamar yadda bincike ya tabbatar. Tun daga fitar wannan rahoto kuma mahukunta ba su yi ƙasa a gwiwa ba wajen ɗaukan matakan da suka dace da ilimantar da al'umma da kuma shiryawa abin da ka iya zuwa. A wata zantawa da wakilanmu daraktan hukumar ba da agajin gaggawa ta jiha Adamu Layola ya ci gaba da ba da shawarwarin abubuwan da ya kamata jama'a su guji aikatawa musamman manoma ta fuskar tsiratar da amfanin gonarsu ga lalacewa.
6: An ba da shawarwarin cewa duk wanda yake hanyar magudanin ruwa walau ya nemi iri mai yi da huri kafin wannan ambaliyar ya zo ne ya hana girbi ko kuma ya yi haƙuri bayan ambaliyar ya zo ya wuce sannan sai ya zo wannan damshin da ya rike a wannan wajen ya nemi irin da zai yi wannan damshin har ya yi zo ya cire kayansa to kaga wannan dabaru ne wanda insha Allah mutum ba zai yi asara ba sannan shi yasa aka ce to mutane kuma in gini suke da shi a bakin kogi to su yi kokari su bar wajen su koma kan tudu saboda kada su yi asara rayukansu da kuma dukiyoyinsu da suke tare da shi a wannan waje. So irin wannan dabaru shi yasa ake ta cewa ko da su wajaje da suke yawan samun iftila'i idan ka lura kullum muna jan hankalin mutanenmu karkara da cikin garin ma in kaga abin ya faru mafiya yawanci ko mutum yana hanyar ruwa ne ko kuma mutum ya zo ya yi gine-ginensa ba shi da kyau. Musamman ma idan ka je karkara za ka ga duka ginin yawanci duka na ƙasa ne to ba yadda za a yi ƙasa ta sha ruwa da yawa bu ya yi sanyi ginin ka ya sha ruwa babu rana ko in rana ta yi ma ginin ya tsage so ginin sai ya faɗi to kullum muna kira ga su mutanen karkara su sani cewa ba su ba talakawa ne amma kullum suna cewa su talakawa ne idan kai maganar dabbobi a can ake samu in kai maganar kaji a can ake samu in kai maganar abinci da ake kawo gari a sayar a can ake samu duk abin da ka sani na arziki da muke ganin sa na abinci daga kauye muke samu to suna da arziki ba basu da shi ba shi yasa kullum muke cewa wanda yake ginin kasa ya fi mai yin ginin blok arziki abinda yasa muke faɗan haka shine ba yadda za a yi da kaka aka sa ginin ka na kasa ka bari damala ta sauko baka rufa shi ba saboda idan ka bar shi ruwa zai zo ya rushe shi shi yasa zaka ga duk wanda zai yi ginin kasa zai tanadi kwano zai tanadi ice zai tanadi kusa zai tanadi kudin leburancin da za a aikin sa daga yayi kawai an yi za a rufa kafin damala ta sauko kuma zaka ga ya shafe da kwalta yayi jan kai yayi waye wannan din duka wahala ne amma kaga mai blok in yazo zai sa course guda daya ma in yi foundation zai iya barin sai shekara 10 sannan yazo sake dorawa kuma bambancin kudin ba wani yawa saboda waɗanda kake gani waɗannan abubuwan suke faruwa da su suna kusa da yashi ka siyo siminti ne ka zo ka dan buga blok ɗinka ka je ka rinka dorawa a labashi watakila kai shekara 5 kana yi ma yanzu matasa kamata su gane irin waɗannan abubuwan su daina yin ginin kasa in ka dan fito kai buge gidanka ka samu ka sai buhu buhu daya ka je ka buga ka dora kai bu sai buhu daya ka dora ka buga ka buga an kar ka gina ba ruwanka da plaster ba ruwanka da jankai ba ruwanka da damana za ta zo ta tare shi da rufa ba ba ruwanka da komai kuma ko su dina karkaran yawanci idan ka je zaka samu idan ruwa ya zo ya ta'adi zaka samu ginin blocks ne yawanci suna tsaye ginin kasa ne suke rushewa
0: daraktan hukumar agajin gaggawa ta Sema a jiha Adamu na Yola mun sani wasu ɗabi'u da suka hana da sara itatuwa ba tare da dasa wasu ba manyan dalilai ne na janyo hamada hamada kuma kai tsaye kan zo da haɗarurruka ciki har da ɗumamar yanayi domin tunkarar wannan matsala masana na kan ci gaba da kullo da dabarun amfani da makamashin da ya dace don gujewa ɗumamar yanayin da kuma ɗabi'ar kaucewa sara itatuwa domin yin girki a zantawar shugaban hukumar yawon bude ido na jiha Dr. Yusuf Muhammad Nasir da wakilanmu akwai matakai da suke kan ɗauka don cimma nasarar daƙile ɗabi'ar lalata gandun daji da jama'a ke yi
7: muka ɗauko shi ne ko hukuma a krisan da ta zo muna ta da shi da shi

0: 25 din nan da muke cikin ta zamu yi abin da ake kira taswira, wato zamu fitar da wani jadawalin gudanarwa, wato management plan daga 2025 zuwa har 2035. Mun ɗauki shekara 10 kenan, wanda wannan tsarin in ya fito zamu ji daɗi. Na farko shi ne mun yi ƙoƙarin inganta itatuwan da muke da su na gida, mu ga cewa mun sake dawo da su, mu dakatar da sarin daji, mu haɗa kai mu koyar da ilimi a makarantun yara yanda za su koya da shi dashin bishiyoyi, sannan kuma mu ga yanda muka inganta rayuwar al'umma wanda suke makwabtan nau'in langabin dajin, wajen tabbatar da mun canja musu tsarin makamashi, wanda kwanan nan an bada wasu gurabe na abinda ake dafa abinci wanda baya amfani da itace mai yawa, wanda kirare ake amfani da shi, sannan kuma gawayin ma ɗan kaɗan ake amfani da shi. Kuma har ila yau ku burin mu nan gaba muna son mu samu makamashin gas wanda da su kan mutane wanda da a raba. A hakikanin gaskiya wannan tsare-tsaren ya ba mu tabbaci mun samu kwanciyar hankali. Wani abun farin ciki gwamnatin jihar Bauchi kwanan nan muka yi taro wanda masu ruwa da tsaki a fannin canjin muhalli, wato climate change, wanda gwamnatin jihar Bauchi ta ba mu tabbacin ɗabbaka dokan wanda za ta sa dokan ya ɓace abinda ya shafi sare-saren bishiyoyi da gurɓata muhalli. A halin yanzu maganar da nake gaya maka abu ya taso, wanda muna ƙoƙarin ga cewa mun sake rayar da ƙasashe wajen da aka daddasa sare-saren bishiyoyi, mun maye gurbinsu, mun jawo hankalin mutane, mun wayar musu da kai.
1: Dawa babban kalubalen da gandun da suka suke fuskanta shi ne barazanar masu sare ita.

0: wasu kawo irinsu mami na sada bishiyoyi a dazuzzukan kuɗi a lamarin yake.
1: Eh, saboda doka, wanda doka ya ba su dama su kore su, sannan kuma in suka samu nasara su kama su a gurfanar da su a gaban kuliya a kotuna. Shi ya sa dokan gwamnatin jihar Bauchi ta samo mana da kotun tafi da gidanka yanzu, wanda sha yanzu magani yanzu.
2: Dr. Yusuf Muhammad Nasir, shugaban hukumar yawon bude ido na jiha. Yanzu kuma sai mu je ga taskar yau da gobe tare da Rabi'atu Muhammad Gitan.

0: mai sauraro yau ma mun tattauna da mata kamar haka
1: bara a ce ba su yi ba wasu kan suna yi amma fufi akasari shi hadin gwiwa wata matan ma da ɗaya ne amma shi sun hada gwiwa da mijin a ce wata matan biyu sai an hada gwiwa ai amma wani ya kan yi buju-buju ba a tara zamu ɗaya ba amma mafi yawa kafa mata ne yanzu da wahala
0: amma kina tunanin wasu suna da shi suka ki yi ne ko kuma ba su da shi ne yasa ba su yi ba
1: sha'anin rayuwa wasu kuma hali ne a jikin rai yanzu gaba ɗaya an sake wa mata komai
0: wani shawara zaki ba wa mata wanda suke samun irin wannan na kasan cefa
1: ni ne Halimatu Sadiya a gaskiya ka samu kanka a cikin irin wannan hali ina taimakawa ne to ka taimaka ai yawwa an goje wa shi din nan mai yi da iko yanzu lillahi wanda ce yi ni samu zai baki in bai samu baki hakuri bari ma a ce aure da aihuwa tojin ya nike maraki ba kuma faɗe-faɗe sun shuru haka Allah ubangiji ya ɗora mu sau wasu kuma zan sukan ƙine ne da hanga har da Allah wannan kuma yake da kansu mai za mu an ce da aka iya ka ce eh da aka yi ka ce eh ka zo wani da aka kawo ta kuma sai kana biya su wani albasa ne kai ma saboda haka ba za ka yi ba to ba haka ba ne hukunci da Allah ubangiji ya ɗora maka in ka yi ma dan Allah kai ma kanka ka yi in ba ka yi ba ma mu kanka ka yi ubangiji ya san ka zuciyanka ya san kana da shi ko baka da shi yawwa amma a rika yin hakuri dan Allah
0: bayan su mata kuma sukan ga su ba za su iya yi in kika yi zaki iya ba mijin ki ko kuma ke zaki kan ki cige alhalin kin san shi yana da shi bai kawi
1: eh a gaskiya in dai yana da shi na san yana da shi wallahi baran bashi ba yau wadan yana cinye kaya da yayana amma in san babu ne in bai da shi wallahi baran ya cinye mun bashi
0: akan gane wasu suna da shi su hana ko
1: wasu kan gangare ya ku daga ji ai akan zuwa faɗa mala mun za a shayi a waje sun ci domin sun ci ne a waje a zuwa ga bumi hakuri yau haka Allah ubangiji ya so in gani mai shi amma na inda na san ma ka zo ka ci ne a can sabo ka zaro ido ai wala ko kwanta kai kai ku ruwa baran baka ba baran baka baran mu cinye kayan mu inda ya da ni ma zuwa mun har karin magi wallahi karin magi masha Allah bai hana mu
0: yau anan za mu tsaya sai wani lokaci

0: mutunci manzo mutum ya guda wanda zamu iya aiki ko a lokacin wannan jam'iyya ta mu alama rogo ganin cewa mun bada roman demokradiya ma al'ummar mu da muke wakilta al'ummar mu da muke jagoranci da sauran mutane da suke kashe mu kana da aiki a kan ku ko kuna da aiki a kan mu ana fata Allah ubangiji ba mu iko sauke dukkan nauyi da zai a wuyar mu
1: Alhaji Ali Babayo zababban shugaban karamar hukumar Gamawa shi ma Alhaji Yusuf Babayo zaki ne aka saki zaben sa a karamar hukumar Katagun inda shi ma ya bayyana godiyar sa
2: na godiya al'ummar kamar hukumar Katagun da mu goya baya da masoya bisa in wannan jajircewa da hadin kai da suka ba mu Allah ubangiji ya saka da alkhairi
1: mare da aka sace zaben ka a karo na biyu wani ƙwarin gwiwa da aka tabbatar wa al'ummar karamar hukumar Katagun wajen dorawa da irin ayyuka da ta fara a taimakon ta farko
2: to da ma ni ayyukan da nayi ba yin kira bane ba yawanci shawarin iyaye ne da yan uwa da dattawa da kuma addu'ar jama'a kuma insha Allah kamar yadda muka fara yi insha Allah za mu ci gaba da yi kuma kamar yadda na faɗa maka addu'a da shawari da iyaye suke ba mu Allah da kan zamu dora wannan nasara ba ta bane ita kadai nasara ne ta iyayen mu da magabata insha Allah
1: an sake zaben ka ne da dukkan kansiloli 20 na karamar hukuma ya zaka bayyana da alaka za ta ci gaba da wanzuwa tsakanin ku wajen shawar ku na aiki a karamar hukumar Katagun
2: alhamdulillah kusan dama da farko ne wani bai san wani ba dan akwai kansilan da sai a office ka san shi amma ni kuma mun yi zama da rayu da mun yi rayuwa da su na tsawon shekara biyu kuma insha Allah za mu ci gaba da kokari mu kara hada kanmu dama ba san juna sosai ba har aka zo aka sani balle yanzu kuma mun gare mu san juna kanmu ya hadu kuma muna mutunta juna kowa ya da kowa to wannan zai karawa mu karfin gwiwa domin mu ci gaba da ayyukan alkhairi wa al'umma wanda su suke ga kasa mu kuma muke tare da su saboda su kansiloli su ne a kasa su ne kowa yake daukowa damuwa sa ko wani abin da ya kamata yake sanar shi suka fara da sanar mana insha Allah mu ara ba su karfin gwiwa kuma za mu kare shi da domin mu samu kare bude musu komai domin mu ga an yi abin da ya dace wa al'umma wanda suke kasa da mu gaskiya ba wa mun zamu sai sai mu godiya wa Allah subhanahu wataala bisa yadda sa da amincewa da yasa yau muka bincika mu a cikin yin wannan lokaci dan uwa da al'umma sun fito sun kata kuriya kuma alhamdulillah mutane sun yi dambazo a bakin ainihin da aka tabbatar da nasarar ni horo Yusuf Babayo zaki a wajen gaskiya mun yi farin ciki kuma na yi farin ciki sosai
1: horo Yusuf Babayo kauran Katagun zababban shugaban karamar hukumar Katagun ke bayyana godiyarsa bisa dama da ya sake samu da shugabancin karamar hukumar Katagun a shirin mu zuwa za ku ji mu da wasu daga cikin shugabannin in hali ya samu daga bangaren zababban shugabannin karamar hukumomi sai kuma bangaren shugabannin jam'iyyun siyasa da suka shiga wannan zabe na ranar 17 ga wata inda su ma a nasu bangaren wasu daga cikin shugabannin jam'iyyun siyasar da suka shiga wannan zabe sun bayyana gamsuwarsu kan yadda zaben ya gudana wanda wakilan mu suka fara zantawa da shi shine shugaban jam'iyyar YPP na jiha Alhaji Hamza Garba
3: ina yaba ma ita hukumar zabe yanda kai zabe da yanda aka outcome na sakamakon zabe ya fito kai kuma la'akari da abin da al'umma suka zaba ta kuma tabbatar da shi wannan shine dama abin da muke musu kyakkyawan zato dama kuma abin da muke zato kenan kuma abin da muka gani kenan zan ce ka cewa kifi ka samu nasara wannan kujera ce wannan kujera da aka gama kammala zaben shi a jiya na samu nasara a karamar hukumar jiya ɗaya wanda shine local government din da shi dan takarar gwamnati na jam'iyyar gwamnati yake ciki kuma a Zarami Ward Allah ubangiji ya ba mu nasara al'umman Zarami Ward ba abin da zamu ce sai dai mu gode wa Allah mu gode musu wannan umumi da suka yi zabe suka zabi councilor na wannan jam'iyyar ta mu kayan progressive party YPP lallai ba abin da zamu ce musu sai godiya kuma ita hukumar zabe ita ma ya kamata a yaba mata ganin kokarin mata wurin tabbatar da abin da al'umma suka zaba shi ta bayar sabanin abubuwan da ke faruwa a wasu jihohi muna gani yanda zabe yake gudana haidai a ciwo na maina kuma muna yaba ma ita gwamnati da ta kai da kai ta bar al'umma su kai abin da ya dace muna kuma yaba ma gwamnatin jihar Bauchi musamman shi sanata Bala Abdulkadir Muhammad gwamnan Bauchi muna masa godiya saboda kai da kai da ya yarda cewa jam'iyyun adawa nan jam'iyyu ne masu aiki jam'iyyu ne masu nagarta jam'iyyu ne masu mutunci da kima ya kuma mutunta su ya kuma ba su darajar da Allah ya ba su dan abin da suka samu ya yarda cewa Allah ne ya ba su kuma ya ba su to muna gode masa muna fatan kuma alƙairi ne wannan gwamnati Allah ubangijin ya kai mu 2027 kuma sai mu fafata duk inda Allah ya yi kuma mu masu biyayya ne kuma mu masu bi ne kuma mu masu dogaro ga Allah ne domin jihar Bauchi namu ne da ba mu nan kana nan da mu tafi kuma mu bata sai saboda haka duk abin

0: karkashi ciki ana so a fara renon shi tun daga karkaran sa, inda wata matsala a gano tun da wuri. Akwai matsalolin da an gano su da wuri za a yi maganin su, akwai kuma wanda da wurin suka riga ya zama yayi latti, to gaskiya zai zama an samu dai matsalar da ba a so a samu din. Yanzu misali mata ne ka same ta da hawan jini, tun da ta zo tana da hawan jini ne, ba ta zo kuma asibitin da wuri ba, sai da cikin ya riga ya gama girma tukunna ta zo. To tasirin da zaka yi gaskiya a kai kaɗan ne, amma misali in ta zo da wuri tun ciki na ƙarami ka fahimci tana da hawan jini, zaka tura ta inda ya kamata a je a kula da ita, a yi ta kula da ita wanda har sai ta zo ta samu ayin stabilizing din shi wannan hawan jinin, wanda har sai ta zo ta haifi lafiya. Wanda kuma idan ba a zo da wuri din ba, ciki ya riga ya girma, maybe ta kusa zuwa haihuwa, to da zuwa mutum naƙuda in ya zo ya shiga da wannan hawan jinin, to abu ya taɓarɓare. Shi kaman kuma rashin jini ga mace mai ciki, sannan ita ma kaga in ka zo, in ta zo da wuri, maybe da abinci da magunguna za ku magance shi. To in tayi latti sai kaga kuma an zo an rasa yadda za a tafiya, a'a da kaki magani da abinci, yanzu ka zo ana neman jini. Abinda zai iya faruwa kenan a rashin mai da hankali a zo da wuri.
1: Sannan watakila na bar matata tana zuwa asibiti da sauransu, awo da sauransu, sai muka zo kuma muna ɗan inda muna tunanin ina za ta aihu, a gida ko a asibiti, mun gagara yanke hukunci da wuri har batun naƙuda zuwa fita. Yaya irin wannan lamari?
0: Shi ma duk ana samun haka, wani abin da yake janyowa za ta yi ta zuwa awo, to amma yana tunanin ranar aihuwar nan, maybe abin da za a ce ya kawo a dunkule bukata, abubuwan da za a bukata na asibiti, yawa zai ga kawai anya zan iya, ba za ku ki haihu a gida ba. To wannan dan abubuwan da ake bukata na hidimomin aihuwa a asibiti, wasu shi yake janyo musu wannan delay na su tura mata din aihuwa a asibiti. To shawara da muke ba mata a wurin awo, mukan ce musu kar su bari wai sai lokacin aihuwa yayi tukun a ce za a nemi abin da ake bukata. Tun daga ran da ciki ya samu wata ɗaya, wata biyu, sai ku fara tsintan abubuwa. Mukan gaya musu a gurin awo, ki dinga tsintan abubuwa, kina ana ɗan jefarwa. Wani ko da a hidimar awon ne, a cikin hidimar awon kuna yi ɗin, in ya baki kuɗin magani da kuɗin abin hawa, da yi ɗan ɗora miki ɗan wani abu a kai, kina ɗan tarawa, wani abin za ki saya kafin ya abu nan. Su kuma mazan mukan gaya musu, su gaya musu cewa a ɗan sai wannan zuwa in kin je kin koma, wani ya kamata a ɗan sayi safan hannu a ajiye, wani zai saya ɗin, gobe a sayi auduga, jibi a sayi kaza, jibi a sayi kaza, sai ga an ɗan tara kayan kafin lokacin aihuwan ta yi. In kuma ba haka ba, wata kuma za ka ga wasu matan su suna da dabarar su, kuɗin suke ɗan tarawa su maƙe. In aka zo ɗin da aka zo, in yana sami sun yi shi ma, ita ta san ciwon kanta, kuma daman ta yi tanadinta, sai ka ga kawai sun taho ɗin. Don mostly abin da yake hana zuwa ɗin ake janyo wannan inda baya wuce ɗan abin da za a ma a zo da shi asibiti da hidimar aihuwa.
1: To in church wani lokaci ɓangaren wani jinkiri na gaba aka sami shi daga gurin ma'aikatan kiwon lafiya ne, an zo cibiyar kiwon lafiya, to amma sai a samu jinkirin wajen kula da ita wannan mai juna biyu daga ɓangaren kiwon lafiya. Idan har aka samu wannan matsala daga ɓangaren ma'aikatan jinya, kuma ga mace tana buƙatar kulawar gaggawa, shi kuma nan waɗanne irin matsaloli ka biyo baya?
0: To gaskiya delay daga wajen ma'aikatan lafiya ɗin, abinda yawanci yake janyo wannan delay daga ma'aikata ɗin, zaka tarar wani rashin abin kayan aikin ne zai janyo dile, kana ganin abin da za ka yi wa mata, to amma babu kayan da za ka mata aikin da shi.
1: Ita idan
0: muka ba za a ƙananan asibitinmu kenan.
1: Samsara idan aka samu wannan matsala ta faru, wasu matsala zai iya shafar ita wannan mai juna biyu?
0: Abin da ya shafi na bayan shi ne zai iya shafan wannan ɗin ma. Duk za a iya samun matsala a ɗan da za a haifa, za a iya samu a duka. Zubar jini ya samu ɗan ba rai, ko kuma dai wani abu ya biyo irin haka makamancin hakan, duk zai iya biyowa baya. In jini mata take zubarwa, baki da baku da maganin da za ku yi ƙoƙari ku yi arrestin shi wannan bleeding ɗin, ka gani zai iya janyowa ta zubar da jini hatta ga labaita a shiga wani yanayi. To shi ne wannan lokaci za ka ga an zo ɗin babu abin, an ce a je a kawo, to kafin a kawo kaga shi ma zama jini. Yawwa, to amma dai yanzu iya bakin ƙoƙarinmu, mukan yi ƙoƙari mukan ajiye emergency drugs ɗin a namun ɓangaren mu, gaskiya mukan ajiye, saboda in dai hakan ta faru mu yi ƙoƙari kawai a bata kulawa gaggawa kafin a san abin da za a yi. Ya dai bakin ƙoƙarinmu yanzu muna yi, muna ajiye ɗan alluran da ya kamata a ajiye na emergency, saboda kariyar faruwar irin waɗannan abubuwan.
1: To Alhaji akwai abin da ake kira wai child poverty on health, ma'ana talaucin yaro a bangaren kiwon lafiya. Wannan yana batun cewa a me ya kamata ni yaro a jinjiri tun daga jariri har zuwa ɗan shekara biyar ko shekara uku a ce ya samu a bangaren kiwon lafiya ne?
0: Abu na farko da yaro ya kamata a ce ya samu da zarar ya faɗo duniya, wannan kulawa na daga ɗakin haihuwa. A ɗauki ɗa a sa shi a kan ƙirjin mamansa ta ba shi nonon nan na farko, shi wannan gwagwarmawar farko ɗin ya zama na an tabbatar ya samu a daga gurin uwarsa. Yawa daga nan kuma sai bacin shi rigakafi a tabbatar shi yaro daga haihuwa zuwa wata ukun nan ya yi waɗannan rigakafi kwatakwan wanda yake guda nawa na waɗansu nan. A tabbatar an yi masa rigakafi, daga nan ya wuce ɓangaren rigakafi kuma sai maganan shayar da nonon uwa zalla. Muna iya bakin ƙoƙarinmu muna faɗakar da iyaye mata muhimmancin bada nono zalla a yaro, saboda shi nono ya ƙunshi ruwa ne mafi yawan abin da nono ya ƙunsa, ɗan sinadaran da suke cikinsa kaɗan ne. So amma kaɗan ɗin daidai yaron, so har wata shida idan har mata ta ba wa yaro wannan nono zalla ɗin ba ta sirka da ruwa, in tana sirka da ruwa tana ƙara narkar da
2: ruwa
0: da nonon, shi ruwansa ya fi wato jikin ƙara ba shi ruwa. So idan har yaro ya samu wannan kulawa ta ba da nono zalla ɗin, akwai abubuwa da yawa da yake kare, yake taimakawa ɗan da ita uwar, wanda wasu matan ba su san da shi ba. Misali kaga shi yaro yakan kare shi daga ƙananan cututtuka, shi wannan ruwan rawayan nonon shi ne rigakafin farko da yaro ya kamata ya samu a rayuwar shi, yana ba shi kariya daga cututtuka. Sannan misali kamar yanzu shi ruwa idan za a ba wa yaro, za ka tarar a kowace mata za ta iya ɗaukar kowane irin ruwa ta ba shi, a'a ma kawai ma dai kowane irin ruwa suna ba shi, kowane irin kofi za a ɗauka a ba shi ruwan, ko wani zai sha ruwan a ɗauka a ba shi, wani leda ne ma za ta gama shan ruwan, ba uwar ba ta dangala wa yaron a baki, baka san wani irin ciwo ita mata take ɗauke da shi ba ta ba wa ɗanki, amma matuƙar ba ki a ba shi ruwa, to daman ba zama a jinan din hakan ba. Kaga dai ko ba komai an kare shi daga wannan hatsarin kamuwa da waɗannan su abubuwan. Sannan ita kanta uwa yana bata kariya daga ɗaukan ciki a waɗannan watanni shidan, saboda matuƙa tana bada nono zalla akwai sinadaran da suke hana ta ɗaukan ciki a wannan watanni shidan. In dai ta ba wa yaron ta nono zalla, to zai yi wuya mata kuma ta zo maka da ciki a ƙasa da wata shidan nan, to a ɓangaren uwa kenan. Sannan yana ƙara danƙon soyayya tsakanin shi ɗa da uwar shi. To don haka muka yi iya bakin ƙoƙarinmu muna gaya musu muhimmancin shi wannan ba wa yaro nono zalla. To kaga daga shi ba da nono zalla dama ya gama rigakafinsa, ya samu wannan nono zalla har wata shida, sai kuma aka zo aka fara abin da muke cewa kaman yaye, amma kuma ba yaye na cire shi a nonon ba, yayi na fara ba shi ruwa, zai zama kamar ruwan ma koya masa za a yi.
2: Wato idan ya cika wata shida,
0: ya cika wata shida za a dan fara koya masa ruwa, ba za ki ɗauki ruwa kuma a lokaci ɗaya ki dangwala masa ya sha ba, a'a da kaɗan-kaɗan maybe da ɗan cokali ko da ɗan ƙanƙanin roba za ki fara koya masa, don wani ruwa wata sai ta ɗauki ruwa kawai ta ba shi ya ƙwari.
2: To an ce nan ne ba?
0: Yawa an ce kawai ta cika ba shi ruwa, to ai bai san shi ba. So sai an koya masa, sai kuma a ce a fara ba shi ɗan abincin da ya samu mai ruwa-ruwa. A ɗan kunu ne kika dama, in mai halin bashi abincin gwangwani ne dama a lokacin za ta fara. In baki da halin abincin gwangwani za ki ɗan haɗa masa maybe ɗan garin kunu na da muke ce masa abinan ɗin na waken soya, tom brown, waken soya da daddawa da ɗan gyaɗa. In kika yi kika ɗan dama da ɗan manja kina ɗan ɗiga mishi kaɗan-kaɗan-kaɗan, maybe in kika yi na rabin mudu zai daɗe kafin ya ƙare. Lokacin maybe kun fara gwada masa ma ɗan abinci masu ɗan tauri. A wake in ya kai kamar wata goma haka wata tara, wani da wuri ma yake ƙoƙarin neman abincin, kina ci yana ƙoƙarin karɓa, kina ɗan dangala masa. Shikenan sai ki ga nan da nan yaro ya miƙe, abin mamaki lafiya ƙalau. Har kuma zuwa lokacin yayi kuma ki yaye yaron ki ya dan fara tattaki, ya dan fara tafiya.
1: Hajiya Amina Idris Salihu. shugabar cibiyar kiwon lafiya matakin farko da ke bayan fara neman taba sarkin Bauchi. Yanzu za mu dan saurari wannan kafin mu dawo mu ci gaba.

0: na kwaje rauna da aifuwar ke aifuwa ta kuma ta ƙarshe abin da yake cikin bai zo da rai ba na ƙarshen nayi su guda biyu mara sirri amma ba a kusa da kusa bane shi na kai shekara uku tsakanin su awo nakan je awo duk lokacin da aka yanke min zuwa awo eh sati huɗu haka ban duka da lokacin da aka yanke min zan je har da kafi kafin mai haihuwa guda biyu mara sirayin nan na ɗan yi ɓari sau biyu to shi ma dai wannan an ɗan samu matsala kuma daga baya shi ne na haifi ‘ya’ya guda biyun nan na yi ɓari ɗin ma na ‘ya’ya biyu wannan har na sha wahala daga bayan nan kuma na haifi yara guda biyu tun daga renon cikin dai akwai laulayi ai da akan yi su duk ina cikin wannan laulayin tun daga wata ɗaya har zuwa wata biyar wani cikin da na yi shi wanda na yi zubar jini ina ta faman zuwa asibiti har da wankin ciki to ‘ya’ya biyu ne da muka je scanning an yi scanning an ga ‘ya’ya biyu da na dawo suka ce wannan cikin ya lalace sai dai in je a yi wankin ciki to mai gida na dai bai hau kan a yi wannan wankin cikin ba ni kuma saboda ina jin wahala ina so a yi wankin cikin a lokacin na koma asibiti suka ce a to shi wannan ciki dai tun da ya zo haka lalle fa sai dai a yi wankin ciki na yi ta wurin kai ban zo lokacin da za a yi wankin ciki ba ga shi har abu ya lalace aka zo aka yi wankin ciki to Allah dai wanda ya tsara abin da ake ta yi ana ta bulayi to lokacin an yi min wankin ciki na dawo gida bayan na kai wajen kwana tara sannan jini dai bai tsaya ba ana cewa an yi wankin ciki wannan jinin yana zuba saboda akwai ɗaya a ciki shi ma ɗayan bayan nan ya biyo baya ya fita haihuwa wancan wanda na yi na farko ƴar ta zo ba rai har zuwa ranar haihuwar har lokacin haihuwar ƴar tana da rai to abin yana ta yi dai sai na yi kamar abin zai yiwu ya gagara daga bayan nan kuma aka je har ga haihuwar aka ɗan sha wahalhalu na samu sauƙi zuwa bayan shekara biyu duk dai ina zaune ba ciki ba komai na sake samun wani cikin ina zuwa scanning na je scanning har wajen sau uku a satin da ya kasance ciwon naƙuda ya samu ya same ni da ƙarfi ciwo ya samu sosai to na zo ban je asibiti ba a lokacin sai ciwo ya kwanta ina tunanin kamar na ji sauƙi ciwo ashe ba sauƙi ya ba abin da yake cikin ne ya samu matsala da ya samu matsala na je asibiti suka ce in je scanning na je aka yi scanning aka ce abin yana da rai da sake komawa su sake tantancewa ruwan haihuwan nan ya kai yanda zan iya haihuwa da kaina ko ya kai ko bai kai yanda zan haifi ɗan da kaina ba za su yi aiki ne to kafin na je gurin wannan scanning din ban samu scanning din da gaggawa ba har sati biyu ana ta jujjuya wannan abin komawa na ƙarshe aka ce min akwai rai abin yana da rai amma ya dan samu matsala ba lafiya ne na dawo gida na sake komawa asibiti suka ce in je in ga ɗayan scanning din na koma na je na iyo scanning suka ce min abin ya mutu na koma asibiti suka ce ni koma asibiti a lokacin za su riƙe ni za su yi min magani wanda za a tada ciwo na ƙuda ya tashi aka samu magani da safe karfe 8 aka sake samun zuwa misalin dai a zahar da yamma aka sake samun sai da suka samun kwaya kashi sau hudu suka samun ruwan naƙuda sannan tukunna haihuwa ta faru da haihuwa ta samun ana yin haihuwar na ce alhamdulillah na gode wa Allah to sai hankali na bar jiki na jinin jiki na kuma ya ƙare na fara jin zafi ina ta jin wahala na a samun ruwa a bani ruwa a jiki na shikenan kawai kuma sai hankali na kaushi ina buƙatar jini ba a samun leda biyar a lokacin aka kira suka samu ruwa leda 12 hannu biyu kafin aje a ɗauko wannan jinin leda 12 nan ya ƙare to dai daga nan kuma ban sake haihuwa ba duk dokokin dai da in ka je ka kamar gurin awo ba su bayar idan baka jin daɗi ba su ce ka dinga samun nutsuwa ka kuma samu abu mai kyau wanda zai gina maka jiki har ya yi wa abin da cikin ka yake amfani kuma in ka zo ka faɗa mai gidanka in mai kula ne to shi ma duk zai iya bin wannan abin da aka faɗa ko magani ne ko wani abu duk abin da suka faɗa in an zo an faɗa mutum zai hau kayi kuma mai gidan namu yana da ƙoƙari sosai da gaske gaskiya da baya da ake ta faɗa tun da na sha wahala har da kabar Allah ya sake aikowa cikin to kuma dai Allah bai aiko ciki ba ina da burin zan iya futa saboda gaskiya na sha wahala kuma idan wani ne ma zan iya ce masa idan yana so a dora shi akan ya futa zan iya ce masa ya futa inda ya sha wahala gaskiya idan yaran sun yi yawa lokacin sanda nake da wa'annan yaran ai kusan kai da kai haka to idan gari ya waye in Allah ya sa mun tashi da safe lokacin da nake da yara ai ba ni da nutsuwa sosai misali to yanzu yaran sun dan tsara sun girma ko wanda na yi bari an dan samu shekaru kuma da wanda na haifa shekarun sun dan za yanzu idan na tashi da safe ban da karamin yaro har haka tunda na dan yi wa'annan abubuwan da bari da haihuwa sun dan ci shekaru dole akwai canji a yanzu a gona tunda idan na tashi da safe idan shara zan yi ne wanke-wanke ba sai na gyara yara ba yanzu sun kai fi da kansu da misali in yaron ki ya kai shekara 9 ko 10 kin ga zai yin abu da kansa amma na kasa da su da suna nan dole ina cikin wannan wahala to amma yanzu da sauki an sha wahala amma ya dan yi sauki da kaina ma zan iya bada misali ai idan yaron sun maka yawa a gurin ka kin ga zaka iya ka dan je asibiti saboda a dan samu tazarar haihuwa idan kana yin ciki daga shekara 1 da wani abu kin ga ba zai wuce shekara 2 da kadan sannan kin haife wani yara dan ni na duba wanda ban yi ba shi yasa ban iya bada misali da kaina tunda akwai lokacin da wasu yaran nawa wanda na haifa maza ne guda biyu ɗaya watan sa 6 ban yi tunanin ni kaina ciki ne da ni ba Allah ya bani ciki zuwa wata 10 da karfi na yage yaran saboda ina jin wahala uban sa yana kula da shi zai masa magani zai saya masa kayan abinci mai kyau a matsayin dai muna kauye ma ba abin da bai dauka masa ba to amma wannan yaron ya sha wahala wahalar da nake ji a cikin jikina sai da yayin shi wata goma wallahi wata goma na yayin shi kuma yana nan yanzu haka yana karatu to kaga kamar irin ya haka zan iya bayar mutum shawara cewon ya huta a lokacin shekaru na bisu kai yanda tunani na yabin hakan din ba amma lokacin mai gidan da ya mu wannan shawara saboda har kuka ina yi ina da ciki gashi yaro yana karami amma inda za a bin wannan shawara a lokacin wallahi zan shekaru na bisu kai
1: labarin malaman Hausa a karamar hukumar Itas ga dauke nan kamar yadda aka ji matakai tun da farko ga mai juna biyu har zuwa haihuwarta tare da Hajiya Amina Idris Salihu shugaban cibiyar kiwon lafiya matakin farko da ke bayan fada mai mataba sarkin banci yanzu za mu koma gare ta don ji irin ababen da suka dace ga jariri musamman lokacin da aka yaye shi
2: haihuwa zuwa shekara biyu shine yayi so daga nan kuma kin ga ya fita a yaye kuma shekara biyu kenan zuwa biyar din duka wannan lokacin da yaro yake bukatan uwarsa ne da kula ta uwar shi
1: yawa
2: da daga kafin lokacin kenan ya kan gama wa'annan su wa'annan bin zikir da aka fa aiki a riga an gama shi shi kan musamman wata uku zuwa shekara daya kin gama su yawa to kin gama su kuma sai wanda ba za a rasa ba na jifa-jifa in ya zo ya kamata a dinga kaiwa yara ana sun yaro ya je samu wannan duk abin da aka ce an kawo hukuma ta kawo cewa a za a yi wa yaro kaza ta yi wa yaro kaza a daure a baya ita dai hukuma ba za ta cutar da mu ba ba za ta kawo abin da za ta cutar da al'umma ba a dai na mu fahimtar
1: kuma ta kila Hajiya wata kila yaron ma zai iya bukatar kulawa wajen batun tsafta musamman a wannan
2: shekara wannan shekara duk a lokacin da zaki fara gwada musu ai daga abin da ya tashi daga shekara biyu duk ɗabi'u na rayuwa ai daga nan zaka fara gwada musu a'a in za a bashi abinci da kin wanke naki hannu to maybe shi ma a haka yana kallo yana kallo shi ma zaki ga kowa yana dauka kamar uwa ne tana alola wannan lokacin zaka gara kowa shi ma sai kiga son gumbuta to duk abin da kike yake uwa matsayin ki na uwa zaki ga dan yana dan kokkoya akwai masu saurin daukan abu wanda daga shekara biyu sai kai mamaki so dabi'u na uwa masu kyau ya kamata uwa ta dinga yi a lokacin da take renan yaro saboda ko ba da ce masa yayi ba a inda yake kallanta tana yi to zaka ga yana fikin yana dan kwatantawa ko magana ne mai kyau ake so uwa ta dinga fita a bakinta saboda dan abin da take yi dabi'unta shi zai dauka
1: to sai aka samu akasin cewa waɗannan abubuwa da kika jero yaron nan cewa ai a haife shi a asibiti yancin sa ne a ba shi ruwan nono zalla yancin sa ne a masa rigakafi yancin sa ne a yi masa kaza a koya marar tsafta da sauransu sai aka samu akasin yaro bai samu waɗannan abubuwan ba yaya yanayin rayuwarsa wacce matsaloli zai iya fuskanta watakila yana ciki ba a zo an haife shi a asibiti ba ko kuma a'a an haife shi sai aka ki masa rigakafi ya matsalolin da zai fuskanta
2: yashin na ɗaya dai ba kaman ba a mahaifin shi a asibiti ba maybe kin kai an haife shi a gida to a wurin yanayin karɓan haihuwar ko kuma yanayin haihuwar daga nan ma za a fara samun matsala saboda watakila tsaftar inda za a haifi ɗan ba wuri ne mai tsafta yadda ya kamata ba akwai kankanin ciwon da ake shawa na taunataunan yara tetanus akan yaro yakan samu tetanus a gurin wa'a walau a gurin da aka haife shi ƙasa walau a abin yanke cizo yawa in ba wannan ba kuma wacce ta karɓi haihuwar da ki sani ba maybe tana ɗauke da wani ciwo wanda in ta zo ba ruwanta da kamar a asibiti a ce sai mata ta sa hand gloves ta karɓi haihuwa to maybe a gida ne ungozoma kawai ta zo ta damu ƙa miki ɗa to kaga ana akwai misali zan yi da kaman ciwon hanta shi baya nunawa kuma shi tagumi ma mutum zai iya dauka tazo maybe tana dauke da ciwon tazo ta miki hidimar aihuwa walau ke walau a dan tunda akwai opinion zan ce budadden ciwo tunda za a yanke cibi to to wannan cibi sanan duk wani hatsarin cututtuka da zai dauka uwar za ta dauka
3: An gaida hajiya Amina Idris Salihu shugabar cibiyar kiwon lafiya matakin farko dake bayan fara neman tura sarkin Bauchi
4: kawai ya da shi kai wallahi na ji dadin ganin ka kuma ka san neman ka ina fatan komai sun kammalu sai su wato sagir kana bani mamaki da san kudin ka ko kai zuwa babu kawai shi gidan daga gari na sai mata kudi
5: ah mai alashi barka da zuwa
4: kowa uwar gida
5: mai gidan yanzu kaga tunda kudin nan sun kammala ya kamata ka cire wani abu ka bani domin na je ne registan cikin nan
4: hajiya kin ga wannan kudi ni fa wallahi na tsara duk abu da yake yanzu ba sai sun kawo ba ya samu ku ciki ba aikin ji auna wata da ta gabata saboda kake bari kawai wata mai zuwa da kaina zan nemi kudin baki ki sake koma ba
5: mai gida da san kudi
4: ya da shi da ni kuma kudin nan sai zata shi da wannan ki tafi can nata ba kudin ba su cika ba eh tunda zaka iya bari matarka ta rinka tsallake wasu watanni zuwa awon ciki sai ka hakura da sauran raguwar kudin na kama aiko sai wani malam wani baki na ne to kamar haka ita ma matarka hakkinta ne da abin da take dauke da shi ka dauke su ka ba su dukkan goyon baya don su samu kulawar kwararru a yayin awon ciki dan haka bai kamata ta tsallake ko da ziyara ɗaya ba ya da shakai magana cikin hikima in haka ne to insha Allah zan yi abin da ya dace za ta je awon cikin nan
5: Na gode miki na.
3: Haka yake a cikin shirin na yau an ji yadda jinkirin kai mai juna biyu zuwa cibiyar kiwon lafiya ke janyo matsaloli ga mai juna biyun a madadin gidan rediyon Bauchi BRC da ke ɗaukar nauyin kawo muku shirin a madadin gidan rediyon Bauchi BRC da ke ɗaukar nauyin kawo muku ni jagoran shirin Uzairu Dauda Bunga ke fatan za mu bawa masu juna biyu kulawa da ta dace a kowane lokaci babu gajiyawa
6: an sarari shirin lafiya uwar ciki idan Allah ya kai mu asabar da misalin karfe 8:30 na dare muna dauke da wani sabon zubin shirin canji wata misalin karfe 10 sun je ga sashen tallace-tallace domin kawo muku shirinmu na zaben safe da kan karanto sakonnin gashe-gashenku zuwa ga 'yan uwa da abokan arziki sai muna afuwa don kuwa shirin nan na sako daga yankari express ba zai samu zuwa ba

0: kaya kami ta sen dor da digo shira ke sararam mo dengan ang kantitin ang mo dobelo ya achikin garbo si kami din siya mo ko dami sa lang karifyo ko mang halia sa mong ala ito zam jiga sa siya talache do ming kao mo ko zap ang safe da kan karanto sakonnin gaishe gaishe zuwa ga yan uwa da abokan arziki a ci gaba da kasancewa da BRC.
1: Bismillahil Majidi Nanaban aka jadidi zanyaban nana hamidi Zushaba ya mamadi mazan zabala ya bakin ciki ba Rabbana yidadin aminci gumma bibicin mutunci Tawane na zadan karimci Wadaka ba shugabanci Yoro ba da gangara ba Gaisuwa ta ko ta dace Gumma aikin nan da anci Ran musulmi kar ya sanci Biza zan zamu ga amince me san za ba za ga halaka ba Rabbana nabi an gawaka tayabo na zabana faka tamage ni gaban hazaka in yi waka mai laraka tayabo na zabada gukure ba Rabbana kai mun ijaba in ganai salla a dai ba Harin da dai don duba in ga koranan da gaba in yi murna ba da fariya ba ya ilahi alamina taimake mu mu je madina mu ji daɗi mu yi murna mu ga kabar nan amina baban kulusu mai dan suwai ba ya dare ke min ishara in ga na je na ziyara Gunkushe wannan da nura ta ce gashi na mai bishara ga musulmi ba da fariya ba kaji mai wa karhululu tuba zan kai bar rasulu mustafa ji dan halilu gobe ka sha salsabilu wadda ya

0: yaushe yara na suna kokarin koyon karatu guje-guje cikin wasa na rage musu kuzari bisa kullum bana rabuwa da ni a gida
1: ni da mai gida na mun danci da zabi mai kyau
2: Salamu barkan ku da zuwa wannan tashantawa a yau zan nuna muku yadda nake sarrafa kwanon Golden Mon
3: yawa
2: da farko nakan zuba Golden Mon ɗina a kwanon tukunna sai na zuba ruwa mai ɗumi kawai sai na motsa na bar shi har ya koma da daɗin madara mai gina jiki da kuma morewa
3: amma me kake ka haɗa madara
2: ai ina amfani ne da Golden Mon 3 in 1 don haka ba a buƙatar madara
4: da matuƙar daɗi mama
5: Golden Mon 3 in 1 na taimakawa da madara a jiki samu wani yanka yau Golden Mon

0: gidan gwamnati shi inda ke duba wasu muhimman lamura da suka wakana a gidan gwamnati. A cikin wannan shiri
1: muna shirye da mu haɗa gwiwa da kai mu ga cewa mun ci gaba da irin wannan aiki, kuma muna daɗa kiran shugaban ƙasa ya yi irin wannan hoɓɓasa da ya yi Abuja a ko'ina a Najeriya. Zai rubuta sunansa da gwal idan ya kawo zaman lafiya kamar yadda yake kawo mana a jihar Bauchi.
0: Madalla tabbatar da tsaro da inganta rayuwar al'umma na daga cikin manufofin gwamnatin Sanata Bala Abdulkadir Muhammad. Shi ya sama a kodayaushe in har wannan ya samu dama yake jaddada ƙudurorin da yake da su game da tabbatar da tsaro da kare rayuka da dukiyoyin al'umma, kamar yadda a yayin ziyarar kwamandar rundunar soji ta Division 3 da ke Jos, Major General Unake Maxwell Dangana ya kawo wannan jiha. Sai da gwamnan ya jaddada wasu shirye-shirye da gwamnatinsa take da su domin tabbatar da tsaro a wannan jiha. Cikin zantawarmu da shi, gwamna Bala Abdulkadir Muhammad ya ce za su haɗa kai da rundunar sojin wajen magance matsalolin tsaro a wannan jiha.
1: Shi Major General Maxwell Dangana ɗan Bauchi ne, a nan aka haife shi, girma a Barak, kuma ya yi karatu a Bauchi, wanda har mun haɗu da shi ne a matsayin na malaminsa a Federal Government College Azare. Bai gane ni ba, amma kamar na gane shi da yanzu, saboda haka kun ga Bauchi tana da girma, Bauchi tana da gata. Shi wannan Hafsan Hafsoshi na 3 Division wanda yake Jos, wanda ya haɗa shi ne shugaban rundunar sojoji na Najeriya, wanda suke Plateau, suke Bauchi, suke Gombe, suke Taraba da Adamawa. To sabo ne, amma ba sabo ne a wurin kaɗanmu ne, kuma ya san gari ɗan Taraba ne ainihin indigenous shi, amma ana ya tashi. Saboda haka shi ya fi kowa dacewa, kuma kun ji sunansa, ya san mutanen Jos, ya san mutanen wannan tsuki a Najeriya. Dama muna fama da rashin tsaro, amma su sojoji suna ƙoƙari ƙwarai da gaske, na masa godiya yadda su Brigade Commander Hafsoshinsu manyan suke aiki, musamman ma shi wannan Shehu Sabo, wanda shi ba dare ba rana yana shiga yana fita. Kun san abin da ya faru kwanan nan da tsaro da ya taɓarɓare a alƙaleri, kuma da rawan gani da shugaban ƙasa ya yi. Ko muna adawa muna siyasa, idan abu mutum ya abu mai kyau da mafaɗa, ya ba da umarni mai ƙarfi ga sojojin Najeriya ta hanyar Chief of Defense Staff da Chief of Army Staff da shi kansa GOC da yake nan, kuma ma da shi mai ba shi shawara a kan tsaro, wato NSA, wanda suka yi wani artabu, suka yi ƙoƙari suka ɓato mu daga hannun miyagun mutane da suka mamaye mu alƙaleri, sun fi 10,000 da mashin 10,000 fiye da haka ma kowanne da mutum uku ko biyu da bindigogi. To cikin ikon Allah mun samu kanmu, mutanenmu sun koma, ga sun duk sun gudu, suna Gombe, suna nan Bauchi, suna alƙaleri. To yanzu duk sun koma suna nomansu, komai ya yi lafiya. Shi ya sa zuwan sai ya manto yana da muhimmanci a wurina, takanas ta Kano na Abuja, saboda yanzu an gan shi. In daɗa masa godiya tun da ban samu dama na ga shugaban ƙasa ba, ko da yake ina gwamna. In gaya masa ya gaya wa shishuwa gabanin da shi gaban su, wato babban Hafsan Hafsoshi na sojoji na Najeriya gaba ɗaya, wanda ya haɗa har da airport da sauransu da ake ce CDS da kuma Chief of Army Staff, da shi kansa da sauran sojoji mun gode. Muhimmin ma shugaban ƙasa da kuma NSA. Kuma na gaya masa muna shirye da mu haɗa gwiwa da kai mu ga cewa mun ci gaba da irin wannan aiki kuma muna daɗa kiran shugaban ƙasa ya yi irin wannan hoɓɓasa da ya yi Abuja a ko'ina a Najeriya zai rubuta sunansa da gwal idan ya kawo zaman lafiya kamar yadda yake kawo mana a jihar Bauchi ta hanyar zaman lafiya mun samu wanda suke son su sa hannun jari a Bauchi kundin ƙaruwa suke yi bayan wanda muka baya wanda muka samu over some 5.7 billion dollars mutane kuma yanzu mun yi nisa da rubuce-rubuce da yana yanzu za su yi industrial park za su yi noma kuma za su ɗebi kayan nomansu kuma sun yadda da mu har ma mutanen Saudi ya kwana na su ba ko wanda suka ce suna so a kai aikin hajji ba su zo su yi noma su ɗauki kayansu to ba za mu samu wannan bamba zaman lafiya ba shi ya sa muka raɗa godiya da shugaban ƙasa ya ba mu 3 biliyan a kowane jiha dama sun zaɓe ne suna son motoci kuma mun gaya musu muna yin amfani da kuɗi kaɗan ne a matsayinmu na gwamnatin adawa wanda ba mu samu wani kaso na musamman yadda sabon ɗan uwana suke samu amma irin wannan ana mana adalci ana ba mu za mu ƙoƙari mu ba su abubuwan da suke so don su mana aiki mu kare kayukanmu mu kare ƙuruninmu da mutanenmu da birni da ƙauye kuma muna masa godiya a shigo muke mai aiki da shi da sauran wato jami'an tsaro da suke jihar Bauchi musamman ma yanda su sojoji ko da yake kowa san ƙwarinsu yanda suka fi kankan da kai suke bin yan sanda suke bin masu bincike wato dss ta baya ta baya da ma bijilantan mu suke koya musu da za a aiki mun yi training mutum 2000 kuma su suna cikin wanda suke kullum suke aiki da bijilantan mu wanda suke karkashin kani na shayi a gaskiya muna godiya na ji daɗi da ka zo nan kullum zan zo wurin ka da ƙoƙon baya akan maganan Bauchi daɗin da na ji a ƙarshe shine kamar yadda nake da Bauchi nake bacci nake tashi haka kai ma kake bacci kake tashi da wannan area da Allah ya baka tun da ka san wurin kuma kai dan wurin ne aure muna maka wani kogi ko wani saura ko wani dutse da baka sani ba muna godiya Allah ya da ɗaukaka mu da zumunci tsakanin jihohi tsakanin mu da sojoji da kuma gwamnatin tarayya
0: gwamnan jiha sanata Bala Abdulkadir Muhammad shi ma cikin zantawarmu da shi kwamandan rundunar sojin Major General Wunake Maxwell Dangana ya ce ya kawo ziyarar ce a matsayinsa na sabon kwamanda da ya karbi ofishin wanda jihar Bauchi ke karkashinsa
2: ka san na ɗauki kujera a kwanan nan a can 3 division yanzu ne mai general officer commanding na 3 division da kuma operation engineering base da na ɗauki kujera ya kamata ne zagambe don units ina yadda suke duba security situation shi yasa nake tafiya haka amma kan san in ka zo gida in ka zo gari dole ne ka je ka sami mai gari abinda ya kawo ni kenan zan gan shi his excellency in ce mishi na shigo garin shi ga abinda ya kawo ni don ya sani kada ya ji wai na zo ne amma ya gan ni so yanzu zan iya fita in shiga ko ina a gari da sojoji na ga abinda ke ciki mu sake strategizing saboda zaman lafiyan kowa a Bauchi state
0: kwamandan rundunar soji na division 3 da ke Jos Major General Wunake Maxwell Dangana yayin da ya kawo ziyara gidan gwamnati idan shirin ya koma bangaren siyasa kuma jam'iyyar APM mai alamar rogo ne ta gudanar da babban taronta na ƙasa a nan Bauchi inda ta zaɓi sababbin shugabanninta na ƙasa yayin da gwamnan jiha sanata Bala Abdulkadir Muhammad ya kasance uban jam'iyyar APM na ƙasa kuma cikin jawabin da ya yi yayin taron bayan ya yi godiya bisa nauyin da aka ɗora masa sai ba da tabbacin cewa zai yi jagoranci na gari
3: a madadin kaina na al'umman jihar Bauchi da Najeriya na APM ina godiya ga wannan jam'iyya da ta bani damar kasancewa jagora shugabanin wannan jam'iyya a Najeriya in sha Allah kamar yadda aka san mu mun ganaye ne ba ma zoro sai Allah subhanahu wataala me yace Allah za mu ba da jagoranci yadda ya kamata wanda bayan leda din insha Allah ba tare da raba kaba ba ba tare da nuna furci ba ba tare da zancilance ba raɗe-raɗe a gefe-gefe ba shi ma muna kiran sai ɗauki a matsayin ɗan uwa yadda za mu karɓi mu gudu tare mu yi tare haka kuma sauran mutane da suke shigowa gajigajigai suna shigowa daga ko'ina a matsayina na leda suna tambayana daga Adama daga Gombe daga Kano daga Jigawa musamman ma Arewa manya-manya wanda suka ga cewa ashe a rogo ne na bakan yake ya suna cewa mun insha Allah za ka ga canji a kwana biyun nan da za su zo nan gaba.
0: Gwamnan jiha sanata Bala Abdulkadir Muhammad yayin taron jam'iyyar APM na ƙasa da ya gudana a nan Bauchi. Daga batun taron APM na ƙasa sai na miƙa motoci guda 20 da ƙungiyar shugabannin ƙananan hukumomi masu barin gado ta ba da gudumawa ga majalisar yaƙin neman zaben jam'iyyar APM na jiha da yake jawabi yayin miƙa motocin. Shugaban ƙungiyar na Algon kuma shugaban ƙaramar hukumar Bauchi mai barin gado Honorable Mahmud Babamaji Abubakar ya ce sun samar da motocin ne a matsayin godiya.
4: Zan dan yaba in jinjina kuma wa shugabannin ƙananan hukumomi guda 20 da dipitoci guda 20 da sakatarori guda 20 da 'ya'yanka masoyanka jajirtattun kansiloli guda 324. Megima gwamna cikin yadda Allah an jima ana ruwa ƙasa na shanyewa kuma tun 2019 irin adalci da muke ga kake wanzarwa a jihar Bauchi da kuma taimako da tausayawa da jin kai wa al'umma musamman 'ya'yanka shugabannin ƙananan hukumomi sojojin yaƙi a gundumomi da ƙananan hukumomi. Megima gwamna muna farawa da yabo da godiya gare ka da damammaki da kake bamu dukkan lokaci in al'amura suka taso kakan sanya mu ciki kakan bamu dama tun daga ƙasa muke tasowa har Allah ya kawo mu daidai wannan lokaci. Salo irin na shugabanci irin naka mai girma gwamna tabbas mu dai a ɗan ƙaramin shekaru irin namu ba mu ga irinsa ba kuma muna amfani da wannan dama mu maka addu'a da fatan alheri a matsayinka da wanda ya shekara 4 a sanata ya shekara 6 a minista ya shekara 8 da izinin Allah a gwamna muke maka fata in ka dawo a sanata za ka zama madi mai dogon zamani har illa masha Allah. Bigima gwamna yau mun taru domin mu maka godiya na musamman mu 'ya'yanka shugabannin ƙananan hukumomi 20 da sakatarorinmu da dipitocinmu da kansilolinmu. Kalmar godiya ta yi faɗan bisa dama da kake bamu sai dai mu haɗa da addu'a da fatan Allah ya biya maka bukatunka na alheri mu kuma ƙara tabbatar maka da ɗa'armu da biyayyarmu da haɗin kanmu don cimma nasara na ƙudurorin da yake gabanmu a zaɓuɓɓuka da kuma na 2027 in Allah ya so ya yarda. Mai girma gwamna muna tabbatar maka wannan zubi da aka yi a ƙananan hukumomi tabbas ba a yi zaɓen tumun dare ba kamar kullum in muka samu dama muna tabbatar maka da ɗa'anmu da goyon bayanmu a kodayaushe kuma muke ƙara tabbatar maka da cewa ba za a watsa maka ƙasa a ido ba. To alhamdulillahi yanzu nan da muka fito daga ɗakin taro ta tabbatar wa al'umma haka cewa wannan kansil ta yi bakin ƙoƙarinta kuma ba ta watsa wa al'umma ƙasa a goya a ido ba. To da wannan mai girma gwamna mun tabbatar ba mu iya yi kai tsaye ba sai tare da dafawa da ta kai mana da kuma addu'o'i da kake mana da uzurori dan dan adam tara ne bai cika goma ba tabbas akwai wuraren da muka gaza a wurin da muka gaza muke roƙa ya fi mana a kuma mana addu'o'i na fatan alheri inda muka yi daidai kuma a ƙara yaba mana a kuma ƙara mana addu'a ne da zamu ƙara zakewa mu ƙara kawo abubuwa na ci gaba a kananan hukumomin mu da izinin Allah da giba gonda yau abinda muka baji a gabanka motoci ne guda 20 wadda shugabannin kananan hukumomi suka yi ajiyo da taro da CC cikin yardan Allah tare da deputoci da kansiloli duka suka ga cewa bakin da ya ci bai gode ba bakin ja ba ya fi shi to muka ce za mu yi godiya ta musamman sannan mu ce wannan ɗan kaukane ne daga cikin gudunmawa da za mu bayar yau kuma muke ƙara ɗaura ɗamba muna maka godiya ta musamman da tallafi da gudunmawa da addu'o'i da kai mana kuma in Allah ya so ya yarda ba za mu gushe ba za mu ci gaba da maka addu'a na Allah Ubangiji ya kai fata mizani Allah biya maka bukatunka na alheri kudurorinka da ka dasa a jihar Bauchi in Allah ya so ya yarda mai gidana Dr. Yakubu Adamu zai daura ya ninka ya ninka ya ninka da izinin Allah kuma dukkan shugabanni na kananan hukumomi da kansiloli da diputoci muna tabbatar maka za su ba da wannan goyon baya 100% ma wannan movement in Allah ya so ya yarda muna maka godiya musamman waɗanda ba su samu dawowa ba da kuma alƙawarkan da kai in Allah ya so ya yarda mun san kai mai faɗa ka shika ne Allah Ubangiji ya saka maka da alheri a cikin mu waɗanda suka samu kawunan su a gaba na takara musamman Gani ga Itas ga kuma ɗaya daga cikin mu na gamawa ya samu komishina ya girma gwamna muna godiya Allah ya saka maka da alheri Allah Ubangiji ya ba mu nasarar cin zaɓe 100% a 2027
5: shugaban ƙungiyar shugabannin ƙananan hukumomi na jiha mai barin Dabo Honorable Mahmud Babamaji Abubakar da yake jawabi gwamnan jiha Sanata Bala Abdulkadir Muhammad ya yaba wa shugabannin ƙananan hukumomin ne bisa gudunmawar motocin da suka bayar
1: muna godiya wa Allah subhanahu wataala da kullum sai nasara da rahama muke gani daga gare shi muna godiya wa al'umman jihar Bauchi da suka ba mu dama muka wakilce su a wannan gaba na jagoranci muna godiya wa takwarorin mu da suke ƙananan hukumomi wato shugabanni mun ji dan babu ƙananan hukumomi babu jihohi in babu jihohi babu jamhuriyar Najeriya kusan cewa ku masu kima ne a wurin mu shi yasa a kullum muke godiya wa Allah yanda Allah ya taimake mu da ya taimake mu da al'umman jihar Bauchi muka fito da masu ƙwari masu hikima masu basira kuma masu ilimi a ƙananan hukumomin mu a jihar Bauchi sai mu ce tabarakallah alhamdulillah saboda mun banban da saura wajen ganin cewa jagororin mu suna da kima to muna godiya irin wannan in ba ana da mutane jajirtattu ba mutane da suka san ya kamata ba ba wai ba da takunci ba suka san cewa jagoranci wato nauyi ne ai ba za su fito daga ɗan kuɗin da suke samu su saya mana motoci kowace ƙaramar hukuma wajen biyan mu mai albarka ta rogo ba muna godiya shi yasa muke cewa kullum mu yi addu'a Allah ba mu ya'a na ƙwarai shi yasa ma in kuka lura daga cikin kwamishinoyin mu muka zaɓo muku ko muka fito mana ko Allah ya fito mana da ɗan takarar gwamnan Dr. Yakubu BSD haka kuma a ƙasa a cikin kukuciya muni na local government aka samu mataimaki ko ba haka bane to wannan ya daidai kun ga kuma dubitin mu ya tafi sanata ni ma zan tafi sanata insha Allah da kuma zakin warji haka kuma wanda dama suka saba yi tallan mu wanda shi ya fi komai wahala su ne su Hamza Kosi Akuyam ya zama DG wasu Sama'ila Buga da sauran wanda ma yanzu suke riko na APM jatartattun manya-manyan masu kwari su suke rike da wannan jami'u jami'an da ta maka kananan hukumomi to mun gode Allah saka da alheri wannan an fara kenan insha Allah wannan tabbatar ma magoya bayan mu za su samu daman safara za su samu daman shiga lungu da sako su tallan wannan haja mai saukin sayarwa wata ce APM jami'ar rogo wanda rogo yana gidan kowa yana ko ina a Najeriya mun gode wa Allah inda wannan jami'a take kaduwa amma mun san ba za mu yi kasa a gobe ba abokan adawa wanda suke kokarin su ga cewa sun tauye mu insha Allah ba za mu ba su dama ba kuma muna kiran duk wanda ma ya tafi da wanda yake so shigo ku yi kokari a kira su su dawo mu sa bauchi a gaba ita ce da muke amfani da bazanta ita ce aka san mu da ita a Najeriya ta yi fice wajen siyasa mu ba da dama wa magabatan mu su yi siyasa har mu kai producing prime minister Aminu Kano a nan ya fara Salisu Zunguru a nan ya fara shi kansa Sadauna Sokoto yana gadala da Bauchi a daular Usmaniya to muna da nauyi a kanmu za mu yi siyasa mai tsafta mai kyau ba tare da kwarniya ba ba tare da fada ba wannan motoci da kuka ba mu mun ga kun ma sa musu tambari amma za mu je mu samu kowannen su ku sa mata lokal gamman da ta fito saboda mu sace mai da su a gare ku amma a wannan karnin wajen kananan hukumomi chairman mu na APM a lokal gamman kuma za mu ajiye su a wuri daya mu roki DG da sauran masu ruwa da tsaki a yi kokari mu ma mu bada gudunmawa a sa musu speakers da kuma yadda za a daɗa da abubuwan magana saboda faɗakarwa sai da loudspeaker muna godiya da abin da kuka yi gaskiya wannan ba ƙaramin nuni ne kuka yi na godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala ba wannan ya wuce tukunci wannan ya zama ma babban saƙo a gare mu Allah ya saka da alheri Allah sa wannan motoci su zama abin da za mu yi amfani da su mu samu mu shiga lungu da saƙo mu faɗakar mu gaya wa mutane saƙonni iri-iri na shugabanni daga sama zuwa ƙasa APM APM Rogo Rogo Rogo
6: Gwamnan jiha Sanata Bala Abdulkadir Muhammad a nasa jawabin a madadin majalisar yakin neman zaben jam'iyyar APM na jiha shugaban majalisar Alhaji Hamza Koshi Akuyam ya yi godiya ne bisa wannan karamci
7: wannan ya ana ganin kamar sun so su su mun ko yakin sun kunu ne na yi magana cewa babu tukunci ba aiki da aka yi kuma sai na ga ba tukunci ba suka yi ba sun yi gudumawa ne amma gudumawa ba tukunci so muna godiya da fatar Allah su yarda kamar yadda mai girma gwamna ya faɗa za mu yi aiki za mu ba wannan motoci wa kananan hukumomi su yi aiki da shi a yanda ya kamata kuma ita yotar campaign ba an saya bane ka ajiye a gidanka ko ka a'a an saya ne a nuna capacity aje a samu mutane a nemi goyon bayan su waɗanda suke gudurin tsomi daman Bahaushe ya ce shi mai maɗi shi yake talle mai zuma sai da bai shi koran guda to ku da masu maɗin nan su kare yawon su mutane za su gane cewa kunnan jaki ba kafo bane din tsoka ne insha Allah za su gane da shi da ruwa ake shayi
6: shugaban majalisar yakin neman zaben jam'iyyar APM na jiha Alhaji Hamza Koshi Akuyam yayin da kungiyar shugabannin kananan hukumomi masu barin gado suka gabatar da gudumawar motocin kamfen guda 20 ga jam'iyyar APM na jiha a kwanakin baya kuma da hakan za mu dasa aya a cikin wannan shiri a madadin hukumar gudanarwar gidan rediyon Bauchi BRC da sashen yada labarai na gidan gwamnati mai kula da shirin Kamaluddin Nuhu Ilela ni Bashir Adamu da na shirya na gabatar nake cewa mu huta lafiya

yayin da na karba dan uwa abokin aiki Kamaluddin Nuhu Ilila. Allah Ubangiji ya kai Kamal gida lafiya. Sai kuma ina fatan mai sauraro zai yi bani haɗin kai wajen kasancewa tare da ni domin in sada ku da shirye-shirye masu faɗakarwa, ilmantarwa da ma nishaɗantarwa a daidai wannan lokaci. Ina kuma roƙon Allah Ubangiji ya bawa ya yafe mana kurakuran mu na wannan rana. Kazalika ya cika mana burukan mu na alkhairi. Sannan kuma ya bawa marasa lafiya na gida da asibiti lafiya, mu da muke da lafiya Allah Ubangiji ya ƙara mana lafiya. Ina kuma roƙon Allah Ubangiji ya ji ƙanwan da suka riga mu gidan gaskiya. Idan tamu ta zo, Allah Ubangiji ya sa mu cika da kyau da imani. Yanzu kukan bi arsi na cewa ƙarfe 12:30 daidai kuma a daidai wannan lokaci zan sada ku da shirin mu na gaba. Wato al'ummar mu, manufar mu. Mai sauraro, yayi sauraro lafiya.

0: Idan mai sauraro na bibiyar wannan shiri mukan gayyato ƴan siyasa don su zo suna fashin baki akan al'amuran da ya shafi harkan siyasa, duba da cewa shekara ta 2027 ta fara karatuwa, lokaci da damu iya cewa karin siyasa ta shigo. A daidai wannan gabar mun karɓi bakoncin ɗaya daga cikin masu kare muradu na gwamnan jihar Hasali, mataimakin shugaban kwamitin watsa labarai da faɗakar da al'umma akan ayyukan da gwamnan jihar yake a faɗin jihar baki ɗaya, wato Yusuf Jarmalasu, inda ya fara mika godiya ma gwamnan jihar kan sabbin masarautu da ya kirkiro da su kuma aka naɗa su a faɗin jihar Bauchi baki ɗaya. Yana mai cewa wannan mataki ne da zai kusanto al'umma da gwamnati.
1: Muna ƙara godiya wa mai girma gwamna bisa mutunta wato iyayenmu sarakuna da ya yi, wanda a tarihi kaf na jihar Bauchi ba a taɓa samun gwamna da ya zo yana ayyuka wa al'umma kuma ya daɗa ƙara wato daga darajar masarauta ba. Duk da dai ba za mu ji mamaki ba, ya fito daga gidan sarauta, amma ya ƙara wato daga darajar wato masarauta wato a jihar Bauchi, wanda na yi tafiye-tafiye ƙasa wurare daban-daban, na ji al'umma makwabta suna ce ina ma da su ne aka musu haka. Da haka muna kiran al'umma da su ba su goyon baya, su ba su haɗin kai bisa wato tsaruruka da za su fito da shi, saboda a nan za a daɗa samun arziki mai yawa, sannan kuma tsaro zai daɗa ƙara inganta. Don haka muna kiran su kuma su san da cewa su ma masu gundumomi da Allah ya ba su da hakimanmu, ba wai an ba su don sun ci kowa ilimi ko iyawa ba ne, a'a, Allah shi yake ba da mulki a lokacin da ya so kuma ya karɓa. Don haka su yi ƙoƙari su haɗa kai da waɗanda suka nema ma ba su samu ba, sannan kuma mai girma gwamna ya ba su waɗannan kujeru saboda a daɗa ƙara samun zaman lafiya da kuma ƙara inganta tsaro da ya addabi wato Najeriya, musamman arewa maso gabas. Don haka muna musu godiya kuma muna addu'a Allah ya ƙaro mana arziki mai yawa. Sannan wato zan yi waiwaye in yi dubi a demokuraɗiyya, a yanzu muna harsashe ko kuma muna cikin ina ji ƙarni na uku ne. Don haka a tarihi kaf wato na siyasan Najeriya, musamman siyasan jihar Bauchi, mai girma gwamna ya yi rawan gani, babu abin da za mu ce sai dai mu ce masa Allah ƙara masa lafiya da nisan kwana.
0: Gwamnan jihar Bauchi ya fito takarar neman kujerar sanata a shiyar Bauchi ta Kudu a shekara ta 2027. Hasali, akwai ƴan siyasa waɗanda suke jam'iyyu daban-daban, akwai irin maganganu ko kalamai da yake fitowa musamman a bakukunan ƴan siyasa, ba mu sani ba ko Alhaji Yusuf akwai wani abin da ya hango?
1: To Bala Aliyu, da ka gaya mu wannan maganan sai ka zaburar da ni, sai ka saka ni ai maganan ya ban dariya. Wato Ubangiji da kansa aya ce yake faɗa, shin zaka haɗa wanda ya sani da wanda bai sani ba? Kaga ba zai yiwu ba. Don haka kam a ƴan takarkarun sanata wato na Bauchi ta Kudu, babu mai ilimin sanata Bala Abdulkadir, babu mai kwarjinin sanata Bala Abdulkadir, babu mai iya gudanar da wato mulki irin na sanata Bala Abdulkadir. Don haka ina mai gaya maka da yardan Allah da izinin Allah, yadda zaka haɗa 1,000 ba za ka haɗa su ba. To haka sanata Bala Abdulkadir yake ya fintinkau mawa'innan wato ƴan shamiya, ƴan shanono, saboda dalili yau duniya ta ci gaba, yau kuma a siyasa dole ka yadda kafi wani ya fi ka. Dalili na kuwa shine ba zai taɓa yiwuwa a ce mu ɗauki wanda ba zai iya rubutu da karatu ba, wanda za a zaɓe shi ya zama cewa ɗan ɗumama kujera ba ne mu yadda mu zaɓe shi, wanda wannan karon shine farkon zuwansa idan ma al'umma sun zaɓe shi ballantana. Mun sani a baya muna da abubuwan faɗa, don haka lokaci alƙali ina mai tabbatar maka cewa sanata Bala Abdulkadir da kaf ɗan takarkarun sanatan nan kaman ka haɗa wato 1,000 ne da ƙwaya ɗaya. Menene ya samu wadda har yi wa al'umman jihar Bauchi a matsayinsa wato na tsohon ɗan majalisan tarayya, kuma shin wasu motion ma ya kawo a majalisan tarayya a baya? Ya zo a Allah koro, ya zo a guguwa, kuma ya ƙare a Allah koro. Don haka a nan ma muna amfani da wani dama mu ja hankalin talakawanmu da su san da cewa
2: Allah ya bada amana wato kansu wa shuwagabanni, sannan kuma Allah ya bada amana shuwagabanni wa su wato al'umma. Dan haka na farko amanan da Allah ya bayar kai wato talaka kai ne mai zabe, ya kamata ka koma ka tantance ka tace ba ma me zaka samu ba, me al'umman ka zasu samu. A kullun ina fada ya zama wajibi ga duk wani dan siyasa da kuma duk wani mai jefa ƙuri'u, shin na farko ka ga me shugaba yake yi wa al'umman ka, na biyu wani aiki ne al'umma suka mora, sannan kai karan kanka dan siyasa mai kar mora na roman demokradiya, ko kuma kai karan kanka ma'aikaci menene ka aka kawo maka sauki na wajen gudanar da mulkin shugaba. To in akwai wannan siyasa ya zama wajibi mu yi shi, in babu kuma wannan siyasa ya zama haramun ga duk wani dan siyasa ko kuma ga duk wani dan Najeriya. Dan haka ina jan hankali Sanata Bala Abdulkadir ya zo, wanda makiya da ɗan adawa sun tabbatar da cewa yana aiki. To dan haka mu mara masa baya, kuma ni ina mai tabbatar maka a yau inda zan samu wani dan takarar sanata wanda yafi Sanata Bala Abdulkadir quality, ni Ibrahim Jarbalasu wallahi zan ajiye shi in dauki dan takarar. Dan haka muna ganin mu mun shirya, kuma mun fito ba dan wasa ba, kuma ba mu fito ba san da muka shirya. Dan haka Sanata Bala Abdulkadir da Dr. Yakubu PhD da Mahmud Bawo Maji Abubakar da yardan Allah da izinin Allah, Bauchi za ta sake wato samun sabbin shugabanni musamman matasa. Sanata Bala Abdulkadir ya zo yayi da su, kuma da ina mai tabbatar maka za a sake dorawa daga inda aka tsaya, saboda abin bakin ciki ne a ce Sanata Bala Abdulkadir yanda ya kwaso han aiki a ce yau ya gama mulkin sa ya sauka, ba a samu wanda zai zo ya dora ba. Ina mai tabbatar ma al'umman jihar Bauchi da yardan Allah da izinin Allah ba za mu ba su kunya ba yan takarkarin mu shi Sanata Bala Abdulkadir da kuma su wato Mahmud Bawo Maji da shi wato Dr. Yakubu PhD da yardan Allah za su dora, kuma za mu kawo arziki mai yawa. Dan haka wa'ancan mutane masu fadafade sun rasa menene za su fada a tarihi na siyasa a kasashen da suka ci gaba. Duk wani dan takara yanzu kaman misali ni a ce yau na yi chairman na karamar hukuma, gobe na fito ina neman dan majalisan jiha ko tarayya, zan fara fitowa ne a bayan in ce wa al'umma na farko a lokaci kaza kun zabe ni, na muku kaza muku kaza, da haka ina nema ku sake bani goyon baya ku sake zabana, in kun zabe ni zan sake muku kaza in muku kaza. To shi wannan tsohon dan majalisan tarayya muna kalubalantar sa, bohula nawa ya tona, shin a mazaban sa na Bauchi local government matasa nawa ya nema musu scholarship, matasa nawa ya nema musu admission, sannan kuma asibitoci nawa yayi. Dan haka ya iya da bakin sa a matsayin sa wanda yake so ya al'umma in za su zabe shi fadi manufofin sa, idan al'umma sun ga ya dace za su iya wato zaben sa, to shikenan za a tantance wato ruwa da tsakuwa. Dan haka ina mai tabbatar wa al'umma su guji yan siyasan nan, su ne muke kiran su yan jari hujja masu hana ruwa gudu.
0: Shi Sanata Bala Abdulkadir a matsayin shi na wanda ya fito takarar wannan kujera, kuna ganin akwai wani roman demokradiya da ya kawo ma wannan shiya kwa?
2: To ai ya wuce roman demokradiya, ka san Hausa kullun suna cewa ba a hada wato gudu da susan duwawo, su al'umma a kullun sun so a dinga daukan kudi ana basu babu wani aiki, kuma duniyan ta ci gaba. Amma ina mai tabbatar maka yanzu yau ana zuwa majalisa musamman a arewa maso gabas a kaɓa yan takarkaro sanatocinmu, babu mai quality irin na Sanata Bala Abdulkadir. Na farko idan za a raba mulkin majalisa kashi wato a yannan yanki da muke da shi a arewa maso gabar, arewa maso yamma, arewa ta tsakiya, inda za a jefo mana wato mulki, ina mai tabbatar maka Bauchi da yiwuwan arewa maso gaba za mu iya samun Senate President. Ina mai tabbatar maka kujeran alfarma na Senate President ta wuce tunaninka. Babban burin Sanata Bala Abdulkadir za a dada kara wato ayyuka tun daga wato sassa na arewa maso gabar, za a yi manya-manyan express da yardan Allah da izinin Allah. Matasanmu za a yi kokari a fara nema musu admission a kasashen waje da kuma gida Najeriya. Sannan batun maganan ilimi da kiwon lafiya da yardan Allah, kasan tunda ka zama nasu, za su yi kokari su sassauta wa 'yan Najeriya musamman wajen karatu na farko, wato waye din nan da ake kara kudadensu. Dan haka ina mai tabbatar maka kuma al'umma za su mori roman demokradiya, saboda muna masa uzuri. Mun san a siyasa wani rabonsa yana farko, wani yana tsakiya, wani yana karshe. Dan haka muna addu'a Allah ka rahada mu da rabonmu wato kasance cikin sauki wanda za mu same shi mu bayar wa al'umman mu tunda an yi aiki kuma muna da abin fadawa talakawa kuma muna tabbatar da cewa shi taimakon sa da taimakon sanata Bala Abdul Qadir da Allah ya yi da ya zo sai kau da kansa makiya da ɗan adawa kamar yadda na faɗa a baya sun tabbatar da cewa yana aiki idan da ya kula ɗan siyasa ya ba su arziki da su za su fita su yaƙe shi sannan kuma su za su zo su yi butulci amma yanzu duk wanda ya tsaya na tabbatar da cewa masoyi ne na sanata Bala Abdul Qadir kuma muna roƙon mai girma gwamna da ya taimaki masoyansa muna roƙon mai girma gwamna ba mun ce bai yi ba ubangiji da kansa ya ce idan na baku kuka gode zan ƙara muku to mai girma gwamna muna maka godiya ka ba mu mun gode kuma muna nema ka ƙara mana don haka sannan ina kiran wato al'umman wato jihar Bauchi tunda aka zo da demokradiya sanata Bala Abdul Qadir yayi zabe so daya na ƙananan hukumomi yayi so biyu gashi yanzu an doshi za a yi zabe na uku don haka anan muna yabawa ita shugaban wato INEC na jihar Bauchi wato Hajiya Jummai Gimbiyandas bisa kokarinta da ita da sauran komishinoninta muna musu Allah son barka kuma muna kiran su da a fita a dada wayar da kan al'umma wajen fitowa zabe kar su ce ba za su fita ba sannan kuma muna kiran al'umma ƙuri'anka ƴancinka a fito a yi zabe karamar hukuma ita ce kusa da takai naka zaka ga mutum Allah ya halice shi yayi shekara 100 a duniya amma wani bai taba zuwa headquarter na jiha ba wani kuma bai wuce ya zo so ɗaya ko so biyu ba gwamnan sa shine chairman ɗinsa wato dan majalisar sa shine councilor sa iyaka ya ta'allaka a local gamman ne to dan haka mai girma gwamna ya zo ya jawo talaka kusa wato da gwamnati wanda yayi zaben kananan za a yi zaben kananan hukumomi Hajiya Jummai Abubakar muna miki godiya Allah ya ƙara miki lafiya Allah ya sa ku yi zabe lafiya sannan kuma muna roƙon talakawa dan Allah a fito wajen zabe a ƙada ƙuri'a a wannan shine zai sake ba mu dama a 20 wato 27 za a ga yawan ƙuri'u da aka samu da jam'iyyar mu ta APM ta samu sannan kuma ina ƙara kiran wato ƴan siyasa da su ji tsoron Allah musamman ɗan siyasa na media da su guji cin mutuncin wato masu mutunci da su guji cin mutuncin mutanen da basu ji ba basu gani ba ita siyasa ba permanent enemy ba permanent friend ita siyasa permanent interest ne don haka makiyi na dindindin babu ita a siyasa don haka yau idan ka faɗi magana ka ci mutuncin wani ka tabbatar da cewa gobe wani nan da ku iya zuwa ku ɗauko haɗu gida ɗaya don haka ma anan ne ne kiyamul layl wa kaina ina addu'a Allah ya zaba mana mafi alheri amma mun shirya kuma za mu fito da kalamai wato wanda za su yi tasiri za mu fito da maganganu mu gaya wa talakawa ina muka fito ina za mu je kuma ina za mu tsaya
3: akwai abubuwa diwa wanda wannan jam'iyyar take buƙatar wayar da kan al'umma musamman saboda in ka duba sabuwar jam'iyya ce a daidai wannan gabar ku a naku bangaren wani hanya kuke bi musamman wajen isar da wannan sako ko kuma tallata mu al'umma musamman waɗanda suke karkara ita wannan sabuwar jam'iyyar ku ta APM alamar
2: to Mallam Aliyu gaskiyar magana shine ka zaburar da ni kuma ina kiran shugaban jam'iyyar APM na jihar Bauchi da ya kamata yanzu lokaci ne ba na hutawa ba lokaci ne na fitowa a juya waje Allah ya bashi mulki lokacinsa ne to lokaci ake sallata idan ya wuce sira mako ina kiran shugaban wato APM na jihar Bauchi ya fito babu dare babu rana yanda na san sa jajircacce ne kar ya kasance kuma ya samu mulkin ya koma kuma ya kwanta ya kasance jajirceccen da muka san shi a ce ya koma baya kaga wannan babban abin ajabi ne a baya bayan bamu da gwamnati a jam'iyyar PDP ai mun dauko wata jam'iyya kowa ya san yadda jam'iyyar kayan kwando da kayan dadi ta yi tasiri a jihar Bauchi a lokacin ina cikin wanda muka dauko ta muna cikin wanda muka tallata ta a lokacin ni shugaban matasa ne kuma a lokacin alhamdulillahi na ji dadi yanzu Mahmud Bawo Maji shine mataimakin gwamna a lokacin yana sakatare ni ina shugaban matasa duk inda muka yi kada hanjin gwamnati muke saboda dalili mun tsara ta mun fito da strategies kuma al'umma sun karbe ta to ya zama wajibi a koma in bacci ake a farka lokaci abu ne mai muhimmanci babu lokaci ana ce da lokaci a fito a shirya strategy matasa ne matashi ne zai maka abu ba zai gajiya ba matashi ne zai ji ya zo saboda samu ya cimma burinsa to dan haka muna kiran ita jam'iyya karan kanta ta fito kar da ya kasance ta saurari kowa, dole kowa ya bita, dole a ce wa mijin iya baba lokacin su ne su fito a shirye strategy na wajen wayar da kai na wayaye ma jam'iyyar take, saboda akwai jam'iyyu makamancinta wanda idan ba a maida hankali ba ranan zabe ita za a je a dangalawa. Duk da dai akwai strategy wanda za mu fada in an zo zabe masu son zaben rogo su ce rogo rogo rogo, mai yiwuwa akwai agent wanda za su zabi rogo, amma duk da haka muna so a fayyace tsakanin jam'iyyar APM da jam'iyyar ma kayan dadi ita karan kanta kusan suna makamancin kama, in ba a maida hankali ba za a samu ero a wasu wurare. Don haka ina kiran wato shi shugaban jam'iyyar APM da ya fito ba sani ba sabo, ya fito babu gajiyawa, saboda mun fito bamu mun fito san da muka shirya, kuma babu gajiyawa. Damuwanmu al'ummarmu su kasance cikin walwala da jin daɗi.
3: Gashi jam'iyyar ku ta APM ta tsaye da ɗan takarar gwamna wanda wannan bawan Allah matashi ne, da shi da mataimake shi dukansu matasa ne, duba da cewa yanzu da yawa ana magana lokaci ne na matasa. Ba mu sani ba ko Alhaji ba ko wani kira da dai musamman al'ummar jihar Bauchi dangane da wannan zabe da yake karatowa.
2: To dai kiran da zan yi wa al'umma, musamman al'ummar mu na jihar Bauchi, sun ga yadda aka tafi aka bar mu a baya, amma mai girma gwamna da ya zo ya farfado mana da jihar Bauchi wadda arewa maso gabas mun musu fintinkau, sai kasance kuma ya Allah ya kaddara Yakubu da Mahmud ba ma ji su ne za su gaje shi. To ina mai yakinin abinda sanata Bala Abdulkadir yayi, su ma in sun zo za su yi kamar nasa ko kuma fiye da nasa, don haka kar a ruɗe su. Al'umma dai su suke son su, kuma al'umma sun ga irin alherin da shi Dr. Yakubu PhD kafin ma ya fito ya ce zai takara, duk wani magoya mafi yawanci magoya bayansa ko kuma abokansa irin alheri da arziki da yi. Don haka ina mai tabbatar maka, ina mai tabbatar wa al'umman jihar Bauchi, idan aka zaɓe shi za a girbi romon demokuraɗiyya, kuma za a samu aiki. Lokacin Murtala Muhammad Allah ya ji kansa da rahama, yana shekara nawa ne yayin shugabancin kasa ma ba jiha ba. Sannan Yakubu Gawan, kowa ya san lokacin da ya rike shugabancin kasa shekarunsa ma ba su kai 40 ba ake analysis. Don haka ina kiran al'umma, Yakubu yana da exposure, ba kowa ne yake iya aikin banki har ya kai babban manaja kuma a gama da shi lafiya ba a same shi da wani laifi ba. Don haka ina mai tabbatar wa al'umma, idan suka zaɓe shi ba zai taɓa kuɗinsu ba, kuma za a samu arziki, za a samu ci gaba, za a kawo wato hannayen jari a jiha, sannan matasa za su girbi roman demokuraɗiyya.
3: Kasan ana maganan ba rabo da gwani ba wanda dai zo ya maye gurbin shi. Gwamnan jihar Bauchi akwai ɗumbin ayyuka da yi musamman a nan jihar Bauchi a shekara 7 ɗin shi a daidai wannan lokaci. Kuna gani in kuka mara ma Yakubu Adamu PhD ya zama gwamna, wannan ayyukan da ya ɗora kuwa?
2: Ina mai tabbatar maka da yardan Allah da izinin Allah, Dr. Yakubu idan aka zaɓe shi zai ɗora kamar sanata Bala Abdulkadir ne yake kan gwamna, ko kuma ya yi ma fiye da nashi. Don haka ni babban abin alfahari na, babban ƙarfin gwiwa na sanata Bala Abdulkadir, ina mai tabbatar maka Allah ya haɗa mu da sanata Bala Abdulkadir. Amma ina mai tabbatar maka ba na tunanin cewa akwai wani gwarzo in ba nan gaba ba, a yanzu kuma a gobe har jibi, wanda zai shafe tarihin sanata Bala Abdulkadir a zuciyata. Amma ina kiran jami'an gwamnati da su ji tsoron Allah, a kullum muna faɗa ba komai ne mai girma gwamna zai yi ba. Ita siyasa abinda ka samu a siyasance, ka mutunta wadda kuke gwamnatin da su, ka ja su a jiki, ita ce wato siyasa. Wata ran in kai baka fito takara ba, ɗanka zai fito takara, ko ɗan uwanka zai fito takara, ko kuma za ka nemi alfarma ma wani. To gaskiya magana, taimako ya yi ƙaranci a gwamnatin nan, taimako ya kasa a gwamnatin nan, amma ba ta wajen mai girma gwamna ba. Amma ina mai tabbatar maka a buɗe hannu, hannu ɗaya baya ɗaukan jinka, a taimaki al'umma. Ni Ibrahim Zarbara su ba na ce a taimake ni ba, na san arziki sai Allah ya yi. Amma ina mai tabbatar maka irina akwai masu so a taimake su a siyasance da yawa. Yau idan naira yau dubu ɗari ake bani a gwamnatance, ya kamata in waiwaya in ga waye ya sha wahala a gwamnatin nan yana buƙatan in ba shi naira 5,000. To koda wannan asusu nake kowane wata 5,000-5,000, na rage nauyi da zagi wa gwamnatin, sannan kuma zan daɗa ƙaro jama'a wa gwamnatin. Don haka mu fita mu nemi jama'a lokaci yayi da za mu fita jam'iyya a fita a nemi jama'a yan takarkaru a fita a nemi jama'a a nemi kuma alfarman al'umma ba sai yan jam'iyyan ku ba yan kowace jam'iyya ne
0: mai sauraro duka anan za mu dasa aya sai mako mai zuwa in Allah ya kai mu za ku ji mu dauke da wani sabon shirin Ofishin babban hadimin gwamnatin jiha kan harkokin yada labarai da sadarwa kamar Muktar Gidado tare da salewan shugaban gidan rediyon Bauchi Alhaji Umar Muhammad Shirasu suke sanya idanu a kan shirin. Ni da na gabatar da shirin sunana Aliyu Zakari nake mana fatar kasancewa cikin koshin lafiya.

0: ba matashi me yasa zaka lalata rayuwarka da kwaya
1: kana da buri kana da mafarki amma me yasa kake kashe su da hannunka
2: wannan zaka fara da dariya ne ka kare da hawaye kwaya ba alkhairi bace
0: yan uwa matasa ya kamata ku farka daga bacci saboda kwaya ba alkhairi bace
1: tana cire hankali tana kwace rayuwa
0: dan uwa ya kamata ka tuna kana da abokai da suka mutu saboda shan kwaya
2: sauran kuma sun zama kamar gawa masu numfashi
0: ya kamata ku guji ta'ammali da miyagun kwayoyi ku kama sana'a ku nemi ilimi da addini
1: ku tuna rayuwa bata dawowa da zarar an rasa ta
2: dan uwa kar ka bari kwaya ta zama kamar rika a duniya
1: matasa ku tashi ku guji shan kwaya rayuwa ta fi daɗi idan ba tare da ita ba
0: wannan sakon fadakarwa ne daga mai saje fassarar Fim Bauchi a tare da taimakon gidan rediyon biyar

ci gaban tattalin arziki da gina bani adama a nan yankin arewa maso gabashin Najeriya. Karamin ministan kyautata haɗin kan yanki-yanki Uba Ahmadu shine ya bayyana hakan a yayin da yake zantawa da manema labarai jim kaɗan bayan ya kaddamar da wata cibiya ta kyautata sha'anin haihuwa a garin Maiduguri, wadda rahotanni suka ce hukumar raya yankin arewa maso gabas ce wato NEDC ta gina ta a asibitin koyarwa na jami'ar Maiduguri. Ahmadu ya ce wannan cibiya wani bangare ne na ayyukan tallafin hukumar ga fannin kiwon lafiya baya ga wasu ayyukan da dama da hukumar ta yi a cibiyoyin kula da lafiya a wannan yanki na arewa maso gabas. Ministan ya kara nana ta kudurin gwamnatin shugaban kasa Bola Tinubu na cike giɓin muhimman ababen jin daɗin tafiyar da rayuwa ta hanyar aikace-aikacen hukumar ta NEDC, tare da jaddada cewar wannan kuduri na gwamnatin tarayya yana da muhimmanci wajen kawo daidaito a wannan yanki bayan an shafe sama da tsawon shekaru 15 ana fama da matsalar ta da kayar baya. Ya kuma sanar da cewa ma'aikatarsa ta kashe biliyoyin naira kan aiwatar da muhimman shirye-shiryen da suke da amfani kai tsaye ga rayuwar mutane ta hanyar hukumar ta NEDC. A jawabinsa, gwamna Babagana Zulum ya yaba wa hukumar ta NEDC dangane da ayyukan tallafin da take yi a jihar Borno, kuma musamman ma na'urar MRI da ta saya wa asibitin koyarwa na jami'ar Maiduguri a kwanan nan. A guji siyasar gaba ko bita da gulli, amma mu ci gaba da wanzar da abin da aka san jihar Bauchi da shi na kyautata haɗin kai tamkar uwa ɗaya uba ɗaya. Labaran suna zuwa ku ne daga nan gidan rediyon Bauchi BRC. Kasar Sri Lanka ta ce za ta bullo da cin tara kan kudaden kasashen waje da ake turawa ba bisa doka ba, sakamakon amincewar majalisar kasar kan gyara dokar musayar kudaden waje ta kasar. Gyaran dokar zai shafi dokar musayar kudaden waje ta 12 ta shekara ta 2017, wadda gwamnati ta ce tana kunshe da gibin da ya takaita daukar mataki a kan wasu kudade da ba a biya su ba. A cewar gwamnatin, gyaran zai hada da kudaden da aka biya a kasashen waje don shigo da kayayyaki amma ba a kai kayayyakin kasar Sri Lanka a kan lokacin da ya dace ba. Ta ce waɗannan kuɗaɗe za a lissafa su a matsayin kuɗaɗen musayar kasashen waje da ba amince da musayarsu ba. Gwamnatin ta ce a ƙarƙashin dokar da ake da ita a yanzu, babban bankin Sri Lanka zai iya cin tara daidai da adadin kuɗin da aka cire ba bisa doka ba da ake lissafawa da kuɗin Sri Lanka, wato rufi. Sai dai dokar bata ce hakan wani babban laifi ba ne, kuma a cewar gwamnatin rashin tanajin alakanta hakan da laifi ya takaita damar hukumomin bincike da na tabbatar da bin doka daga gudanar da binciken laifin fitar da kudade ba bisa doka daga kasar ba. Don haka majalisar ta amince da wani tsari da aka gabatar da ya gabatar da wasu tanaje-tanajen wasu laifuka a cikin dokar. An miƙa buƙatar ga shugaban ƙasar a matsayinsa na ministan kuɗi, tsare-tsare da bunƙasa tattalin arziki. Hukumar kiwon lafiya ta duniya WHO ta ce za a iya shawo kan ɓarkewar cutar Ebola a jamhuriyar ƙasar Congo, duk da cewar har yanzu ana kan ci gaba da samun yaɗuwar cutar a ƙasar. Wani jami'in hukumar, Mr. Siano Balde, ya ce za a iya shawo kan yaduwar cutar a cikin watanni uku idan a ce za a samu isassun kudade. Cutar Ebola ta yi sanadiyar mutuwar mutane akalla 2,325 a kasar ta Congo, wanda hakan ya sanya shi ne kisa mafi muni na biyu da cutar ta taɓa yi a tarihi, kuma a yanzu yaduwar cutar ta ratsa har larduna guda 6. Ya zuwa yanzu dai hukumar ta WHO ta tara kashi 60% na dala miliyan 115 ɗin da ake bukata don daƙile wannan cuta. Mr. Balde ya ce rashin gano cutar akan kari, tashe-tashen hankula da ƙarancin alluran rigakafi na daga cikin manyan ƙalubalen da yaƙi da wannan cuta ke fuskanta. Amma dai ya ce ana kan ci gaba da ƙoƙari, domin kuwa a cikin makonni 2 da suka shuɗe an ƙara gadaje 400 na kwantar da mutanen da suka kamu da cutar ta Ebola.
ya ce za a kara sanya likitocin gano cuta domin bin diddigin waɗanda suka harbu.

0: Feito mai sauraro irin aikace aikace na ita wannan kungiya da kuma manufar kafata.
1: To salamu alaikum. Farko dai ne godiya ga ita hukumar Basefa da hadin gwiwar wata hate da suke faɗi tashi da kai komo wajen kafa wannan kungiya da kuma gina wannan kungiya. Ba saboda komai ba, saboda ta taimaka musu wajen a ga an rage yaɗuwar cututtuka a jihar Bauchi ta wajen zubar da ƙazanta wato bayan gida a magudanar ruwa ko kuma bola da kuma yin kashi barkatai a wuraren da ba su kamata ba. To dalilin ta kafa wannan ƙungiya kenan. Kuma wannan ƙungiya lallai tana da ma'ana kuma tana da tasiri sosai a tsakanin al'umma. Kamar yadda na faɗa a baya, muhimmancin wannan ƙungiya Allah ya fi kaje asibiti ganin likita. Shine wannan shine muhimmancin wannan ƙungiya.
0: Menene dalilin da yasa kace muhimmancin wannan ƙungiya ya fi ma kaje ka ga likita?
1: To dalilin sa shine shi likita yakan auna ka ne ya kuma baka magani yayin da shi ciwo ya same ka. To ita wannan ƙungiyar takan ɗauke maka abin da ciwon zai same ka ne. Na sai ciwon ya same ka bulka ya kuma kaje ga likita. To ba mu buƙatar ma ciwon ya same ka har ma ka je wajen likita. To shi ne abin da muke buƙata kenan. Ba kwata-kwata ba ma so ma ciwon ya same ka har ma ka kama hanya ka je wajen ganin likita. To kai shi dalilin da yasa na faɗo wannan magana kenan. Don mun yi zama da masu da manyan likitoci sun tabbatar mana da cewa lallai shi bayan gida aka samu cututtuka da daman gaske ba wai amai da gudawa. Kasan da mutane sun ɗauka amai da gudawa ne kawai. To yanzu ba amai da gudawa ba ne. Kamar typhoid, hanta, koda da dai sauransu manyan cututtuka da yawa ana ɗaukar su ta hanyar shi bayan gida. To dalilin da yasa na faɗo wannan magana kenan. Shi yasa muke kira ga su mutane lallai su ba mu haɗin kai. Yawwa ɗari bisa ɗari ba kuma muna kira ga ita gwamnati yana da kyau ta taimaka mana da ƴan siyasa mu domin duk wani wanda yake kishin jihar Bauchi da wanda yake kishin al'ummar jihar Bauchi.
0: To muna zuwa ga wannan mataki kafin mu je ga kira ga ita gwamnati da al'umma su taimaka ma ita wannan ƙungiya domin tsaftace muhalli. Wanda ake cewa muhallin ka makomar ka. Za mu so mu ji daga bakin sakataren ita wannan ƙungiya dangane da yadda wannan ƙungiya take gudanar da aikace-aikacenta. Kuma za mu so sakatare dan mana bita na shekaru da aka kafa ita wannan ƙungiya a nan jihar Bauchi.
2: Jama'a assalamu alaikum. Sunana Alhaji Muhammad Salihu wanda aka fi sani da Sarkin Dogari. To wannan ƙungiya dai ta daɗe tana ayyukanta a cikin jihar Bauchi amma ba a matsayin ƙungiya ba. To sai zuwan wannan zukakarin gwamna wato Sanata Bala Muhammad Ƙauren Bauchi ya gaban katabin wazirin DAS shi ne da sa hannu wani zakakurin shugaba da ya kawo a ma'aikatar tsaftace muhalli da kare muhalli wato dukta Bosena Bayi. To shi ne aka wannan aka yi faɗi tashi ya gayyaci ƙungiyoyi ma na duniya ne gaba ɗaya wato da wata aid da kuma hukumar tsaftace ruwa ta jihar Bauchi wato Ruwasa da kuma hukumar lura da albarkacin ruwa na jihar Bauchi wato Bauchi State Water Board. To shi ne aka kafa wannan ƙungiya a shekarar 2024. To wanda cewa hatta gayyaci waɗanda suke wannan sana'a na cikin garin na jihar Bauchi local government guda 20 wanda ta ba su horo da kuma ta ya ba su certificate wanda bayan ma ba da horon da aka yi an kuma bayyana saboda wannan muhimmancin wani aiki. In ka zo wajen wannan horo za a baka abinci da safe, za a baka abinci da rana, har da in kun kare za a daidai ku yi fara mataron za a ɗauki sunayenku da kuma lambar asusun bankinka. To in kun ƙara wannan aikin ana ba ku ɗan kuɗin da za ku hau mota da shi ko kana cikin gari ko kana wajen in kana wajen gari kuɗin da yake na wanda ke wajen gari ya fi na wanda ke cikin gari. To shi ne dai mu abinda kuma muna daɗa godiya ma

0: kun dadin sarka falan Muhammad Aurambochi da ya taimaka ma ba wai ya taimake mu bane ya taimake jihar Bauchi ne gaba daya da ma Najeriya gaba daya da dukkan wani abin da za a yi shi sai Allah subhanahu wataala ya yi abin nan cewa ya ce abota masa amma abota masa nan da za ka yi sai fa in kana da tsafta dan akwai da kawai wanda yake cewa duk abin da za ka yi sai kana da tsarki kuma an ce ma tukunna ma kome ne ma kai ka nemi waje mai tsarki tukunna kome ne ne da ka bota ma Ubangiji to wannan kungiya tana ba taimako ne tana tsaftace muhalli da kuma kare muhalli domin a yanzu haka wannan kungiya gwamnatin jihar Bauchi ta ba ta dama cewa duk wanda yake cikin garin Bauchi aka ɗebe masa bayan gida ko ya je zuba inda ake zuba shara wanda gwamnati ta ce a zuba shara ba musai ba to duk wanda ba aka same shi gwamnati ta ɗauki mataki a kansa kuma daɗin daɗawa da Allah muna neman goyon bayan jama'ar jihar Bauchi da su taimake mu su ba mu goyon baya game da wannan domin akwai wasu waɗanda ɓata gari ne wanda su ba sa da training akan wannan aikin waɗansu suna ɗaukansu zan saboda suna biyan su ɗan kuɗi kaɗan don su musu aiki domin duk aiki in za ka yi aiki na bangida dole ya kasance cewa ka san maganin da za ka saka wanda zai kashe
1: to a ɓangare kafin mu ci ga waɗannan bayanai naka kayi maganar horo da aka ba ku za mu iya cewar kun kasance kun samu horo na yadda ake gudanar da aikin tsaftace muhalli ma'ana wato kwashe masai wato shadda ko sarga kenan a bisa ƙwarewa da kuma ilimi kuma a yayin da ake baku horon nan kun kai kamar wa'adin lokaci nawa aka baku horo kuka zama ƙwararru waɗanda kuka san makamar aiki na gudanar da aikin ku na tsaftace muhalli
0: sai aƙalla an bai ce mu gaba ɗaya dullo algamman na jihar Bauchi a muka yi farko wanda aka fara gaita an gayyaci karamar hukumar Bauchi karamar hukumar ta bawa lewa karamar hukumar misau da dat muka taru a harabin kungiyar lafiya da karamar hukumar Bauchi aka mana horo na kwana biyu bayan haka akwai hurruka da wani aka mana mun yi horo a mana horar an korar da dumu a hotel din Sindaba an korar da wurare dai da dama wanda ita gwamnatin jihar Bauchi ita ta ɗauki nauyin nan da taimakon wuta aid da ruwaka da kuma hukumar ba da ruwa na jihar Bauchi da kuma taimakon hukumar tsaftace muhalli da kare muhalli na jihar Bauchi wato Pasifa kuma bayan haka ta ba mu da certificate to abin da ya kasance cewa kenan abin da
1: horon da ya kun samu horo na wannan aiki na ku kana magana akan yadda kuke gudanar da aiki kana cewa akwai wadanda suke kutse cikin wannan aiki na ku inda suke aikin ba bisa horo ko kwarewa ba ya aikin yake tafiya
0: a gaskiya fi sabilin lahi yadda nake cewa akwai wanda suke mana kutse a wannan aikin wanda bature yana cewa akwai protector wanda ake cewa makari cewa domin duk mutumin da zai zo ya kwashe maka bayan gida zai kasance cewa akwai kaya na musamman wanda zai saka akwai na farko akwai uniform akwai hulan kwano akwai glass akwai hand glove wanda ake sa hannu akwai kuma takalma wanda cewa zai saka don saboda kare kansa kuma bayan haka akwai magani da mutum da ya zuba a cikin bayan gidan wanda zai cewa dai kashe dukkan waɗansu cututtuka na cikin wannan bayan gidan kafin a fara aiki amma kuma wasu wanda suke mana kutse su suna yin wannan aikin ne ba tare da ma sun sa wani abu ko kuma su kansu sun kare kansu ba ballantana su kare gidan da za a yi aikin da kuma makwabtan gidajen to shi ne wannan horon da aka mana kuma muna daɗa godiya ma gwamnatin jihar Bauchi da ta taimaka mana da wannan horo ɗin kuma muna kira ma dukkan wani mai wanda yake wannan sana'a wanda bai yi wannan horon mu to muna gayyatansa don Allah ya zo hukumar Pasifa ya same su za su ba shi lokacin inda da a kira shi a zo a masa wannan horo ɗin yawa Pasifa ofishinta yana tsohon gidajen gwamnati wato OGRE titin Sokoto Road.
1: Abokin tafiyar namu ya kawo jiki wato lokaci alatilas zamu dakata a nan sai mako na gaba idan Allah ya kai mu. Kafin nan a madadin hukumar gudanarwar gidan rediyon Bauchi da ta samar da wannan fili, sunana Nazir Abdullahi da na shirye-shiryen na gabatar, nake maka fatan alkhairi.

0: to ma dalla shirin da dan gari dai ayyau ya leka ne garin Janguza dake karamar hukumar Tofa ta jihar Kano dake yammacin Najeriya. Garin Janguza dai gari ne mai ganuwa wanda wasu fatake suka kafa shi fiye da shekara 300 da suka gabata. Na kuma dangana da fadan garin na Janguza dake jihar Kanan Dabo wanda nayi katarin zantawa da wakilin dagacin, amma na fara tambayar sa da sunansa.
1: A sunana Dahir Hudu Janguza, ni ne wakilin dagacin Janguza a Lajin Hudu. Wannan gari namu tarihin sa a takaice zai kai kamar shekara 300 da wani abu. Shi kuma kafuwar wannan gari asali fatake ne, ga yadda muka samu labari ga magabata jeji ne garin, hanya ce ta fatake inda suke safarar abinci su je su so abinci daga can su wuce. A daidai wannan garin Janguza akwai rijiya wanda suke yin zango, suke amfani da wannan ruwa.
0: Su fatake ne wani iri ne, daga ina suke?
1: Suna ɗauko kaya ne daga yammacin Kano zuwa cikin garin Kano, abinda i kudu da Kano. A lokacin jakuna ne suke amfani da su, suka sami guri wannan albarka da suke samu ta ruwa a wannan jeji, shi ne suke zango su ajiye. Daga nan kuma wannan i zauna wannan i wuce har dai gari ya kafa.
0: Amma idan haka ne, kabilan ina ne usulunsu?
1: To kusan kabila ɗaya ne. Idan aka ce Hausawa, mai bi za a iya sanwa akwai wasu kabilu wanda ike sun yi gaisan gauri da Hausa, kamar irin su Hausa Fulani, Bari-bari da sauransu da suka kaure.
0: Shin kuna da ganuwa?
1: Tabbas muna da tsohuwar ganuwa wacce ike ko a yanzu ba dan gine-gine da aka yi na bariki da furzin da wannan ba. Tabbas wannan idan ka je akwai alamar ganuwa da idan aka nuna maka za ka tabbatar da cewa eh, gari na da ganuwa.
0: Garin da ke da ganuwa a tarihin lokacin yaƙi ana yin sa ne domin kariya. Shin kuma hakan ne koko yaya?
1: Gaskiya bani da wannan tarihin na yaƙi gari da gari kamar yadda sauran manyan garuruwa suke, amma dai tabbas gari nan tsohon gari ne domin shi sila shi wannan Janguza ma da kaji ana faɗi, shi ma kamar yadda kake fadan nan basarake, kuma ba da tsawon lokaci ba ma ana ganinsa, domin idan ya fito yana gaba akwai macizai da kunkuru damu, su ne yan fata sa ake ganinsa suke binsa. To daga nan kuma yakan ratsa duk wasu iyakoki na ƙasar Janguza, za ka iya ganinsa a kowane irin iyaka. To amma dai akwai babban makwancinsa wanda yake shi ne yamma da gari, ya fi zama a nan. An fi gani idan duk inda za a gan shi, in za ka bi shi za ka ganin zai je shiga.
0: Tunda haka ne, shin fatake ne suka samu wannan guzan koko ya same su ne?
1: Fatake ne suka samu, ai shi ne dalilin da isa mu garin na sunan Janguza. Kuma gurin ja ne, maimakon ka ga baki-baki da yarfe-yarfen rawaya-rawaya haka, to shi ja ne, shi ne aka samu garin isa mu Janguza.
2: To baya ga suna Janguza, da kila yana da kirari ko take garin?
1: Ai kuwa ana ce masa Janguza ta Malam Maya.
2: Wane ne Malam Maya?
1: To shi kuma asali basarake, kamar irin sarakunan nan kasan gidan sarki suna fitar da irin wasu mutane haka, kamar ko gagararru ne haka, ko kuma dai ana so a masa wani matsayi haka, sai a ɗauki sai a kai shi wani ƙauye ya ɗibi gona sai ya zauna, sai ya zauna a cikin wannan gari. Sai ya zama kuma bai zama shugaba ba, to zai zama babban mutum a gurin sakamakon ya fito daga babban gida, kuma duk inda yake yana ansa wannan suna na masarauta. To shi ne shi wannan mashin, iyayensu su ne, sai su ne aka kawo su daga gidan sarki suka zauna.
2: Na sarki kenan?
1: Eh, to gaskiya ba zan iya da na ce sarkin da ya turo wannan bawan Allah ba.
0: Garin Janguza wani sana'a ta yi fice da shi ko ta shahara?
1: Na farko dai kamar nan gidan nan, kafin a kira shi gidan mai gari, gidan masaka ake kiransa. Mu masaka ne, muna da sana'ar saka. To kuma a yanzu dai kam da zuwa shekara kamar 30 baya mun fi shahara da sana'ar hannu, sai noma. Muna da 'yan boko gaskiya.
0: Wani irin ci gaba kuka samu tsawon shekaru 300 da suka gabata?
1: Ci gaban da zamu ce, na farko da muna da wahalar ruwa, amma yanzu gaskiya mun fita daga matsalar ruwa. A Janguza duk inda ka zaga, ina tabbatar maka yanzu kafa unguwa ɗaya ce muka tabbatar da tana da 'yar babbar matsala ba wani matsala gaba ɗaya domin suna da ruwa sosai. Muna da Secondary, akwai Junior, akwai Senior. A cikin Bariki akwai anan wacce take haɗe da Primary School.
0: Wani Bariki kenan?
1: Janguza Bariki.
0: To shin kuna da wani kalubale a cikin wannan gari na Janguza?
1: Bukatan da gwamnati a cikin wannan gari namu na Janguza shine maganar hanya. Akwai hanya da ta daga tashar Kadiri zuwa cikin garin Janguza, kuma wannan hanyar lillahi wa rasulihi ba mu da hanyar da ta wuce ta
2: baya ga ita ba.
1: Sannan kuma muna da matsala guran da wani guri da ake cewa Samahuwa, wanda yake kumar muhalli ta samar ta jiha karkashin Ibarnin, wanda ake zubar da najasa a wurin, wato a toilet. Idan aka ɗebo ake zuba da bai damun kowa sakamakon ya ɗanyi nesa da jama'a. Amma yanzu kan gaskiya ko ta kan hanya za ka wuce tabbas sai ka ji a wannan najasa tana bugunka, kuma yanzu al'umma ta kusanci gurin. Muna roƙon gwamnati don Allah ta canza wa mutanen nan da gurin da ya fi dacewa da su domin lafiyarmu da ta 'ya'yanmu.
0: Malam Ɗayiru Hudu, wakilin dagacin mai garin Janguza da ke ƙaramar hukumar Tofa ta jihar Kano. Wakilin mai garin ya koka kan wajen zubar da najasa da rashin kyawun hanyar gari. Honorable Nafi'u Garba Yarimawa shi ne shugaban ƙaramar hukumar Tofa. Na tambaye shi akan wannan ƙorafe-ƙorafe da aka yi.
2: Wannan hanyar daga tashar Kadiri abinda yake cikin Janguza gaskiya tsakanin da Allah ba a kawo mana a rubuta cewa ana neman wannan abin nan, ba mu san ba a zo mana da wannan ƙorafin ba. Amma magana hanya da ta tashi daga rijiyar Kare ta shiga cikin Janguza, wannan mun santa kuma muna iya ƙoƙarin mu a kanta. Da annoba wannan annoba ta corona ita ce ta dakatar da maganganun cikin sa, amma da ba da haka ba Allah ya sa da dan zuma abuwa su yi nisa. To akwai batu kuma da suka yi na zancen waje da ake zubar da najasa a kwanan ko tahuwa ne da sauransu. Na san wajen a kwanan mahuwa ne in ka shiga daga can ciki ba, inda za a yi wasu gine-gine na wajen gida a 500. To mu gaskiya har yanzu ba wani wanda ya zo ya kawo mana wannan ishu ɗin a rubuce cewa ga abubuwan da suke damun su. A yanzu tunda Allah ya sa mun ji za mu iya yin mu ga mun ɗauki mataki a kan abu. Kan Allah ya sa za mu iya yin mu je ma'aikatar kula da muhalli ta jihar Kano.
0: Honorable Nafi'u Garba Yarimawa kenan shugabar ƙaramar hukumar Tofa a jihar Kano Najeriya. A dai dai wannan lokaci muka kawo ƙarshen shirin na da ɗan gari wanda muka cilla garin Kano a madadin hukumar gidan rediyon Bauchi da ke ɗaukan nauyin shirin. Sai ni da na shirya na gabatar Imrana Yakubu Galaji nake muku fatar alkhairi. Bazama lafiya sai an jima.

0: ba matashi me yasa saka lalata rayuwarka da kwaya
1: kana da buri kana da mafarki amma me yasa kake kashe su da hannunka
2: wallahi sai ka fara da dariya ne ka kare da hawaye kwaya ba alkhairi bace
0: dan uwa matasa ya kamata ku farka daga bacci saboda kwaya ba alkhairi bace
1: tana cire hankali tana kwace rayuwa
0: dan uwa ya kamata ka tuna kana da abokai da suka mutu saboda shan kwaya
2: saura kuma sun zama kamar gawa masu numfashi
0: ya kamata ku guji ta'ammali da miyagun kwayoyi ku kama sana'a ku nemi ilimi da addini
1: ku tuna rayuwa bata dawowa da zarar an rasa ta
2: dan uwa kar ka bari kwaya ta zama kamar rika a duniya
1: matasa ku tashi ku guji shan kwaya rayuwa ta fi daɗi idan ba tare da ita ba
0: wannan sakon faɗakarwa ne daga mai saje fassaran fim Bauchi a tare da taimakon gidan rediyon BN

0: tabo maka shi me yasa saka lalata rayuwar ka da kwaya
1: kana da buri kana da mafarki amma me yasa kake kashe su da hannunka
2: wannan sai ka fara da dariya ne ka kare da hawaye kwaya ba alkhairi bace
0: dan uwa matasa ya kamata ku farka daga bacci saboda kwaya ba alkhairi bace
1: tana cire hankali tana kwace rayuwa
0: dan uwa ya kamata ka tuna kana da abokai da suka mutu saboda shan kwaya
2: saboda kuma sun zama ka bar gawaran su numfashi
0: ya kamata ku guji ta'ammali da miyagun kwayoyi ku kama sana'a ku nemi ilimi da addini
1: ku tuna rayuwa bata dawowa da zarar an rasa ta
2: kuma kar ku bari ta wata zama kuma rika a duniya
1: matasan ku tashi ku bi shan kwaya rayuwa ta fi daɗi idan ba tare da ita ba
0: wannan sakon faɗakarwa ne daga mai saje fassarar fim Bauchi a tare da taimakon gidan rediyon biyar

0: Hello there, my esteemed listener. Welcome to Hope Connect, the program that brings you stories of
1: Barika da zuwa masu sauraron mu masu daraja. Barkamu da zuwa shirin Hope Connect. Shirin da ke kawo muku labaran karfafawa ya hada ku kai tsaye da kyakkyawar makoma da kuma tajirciwar al'umma daga sassa daban-daban na Najeriya. Ni ne Adai Soji Adeshina. A yau za mu tattauna wani muhimmin bangare na shirin Hope Connect. Bangare ne mai matukar muhimmanci kuma yana da matukar amfani. Haka kuma batu ne mai matukar sarkakiya amma yana da matukar muhimmanci. A yau muna tare da ƙwararriyar masaniya kan batutuwan jinsi da haɗa kowa cikin al'umma. Malama Sadiqa Ibrahim za ta yi mana bayani kan cin zarafin da ya shafi jinsi, wato gender based violence, da kuma yadda ake tabbatar da cewa an haɗa kowa cikin wannan shirin. Za ku saurare ta kuma na yi imani za ku koyi abubuwa masu yawa daga bayanin da za ta yi mana a yau. Malama Sadiqa, barkanki da zuwa cikin shirin.
2: Na gode kwarai Adeshina, ina farin cikin kasancewa tare da ku.
1: Kafin mu shiga tattaunawar mu kai tsaye, za mu dan tsaya domin mu tun gajeren tukunci idan mun dawo za mu ci gaba. Kada ku canza tasha, kada ku tafi kwana.
3: Bringing hope our way. Hope connect.
4: Amina, shin ba ki san muna cin alheri dumu-dumu ba?
5: Alheri kuma? Wani irin alheri?
4: Shirin Hope, wato shirin inganta rayuwar iyali da karfafa tattalin arziki. Gwamnatin tarayya tana tallafawa iyali marasa karfi da masu bukata cikin National Social Register da kudi har naira 25,000 sau uku, wanda ya kai jimillar naira 75,000 ga kowane iyali.
5: Da gaske? Gwamnatin tarayya suna bada waɗannan kuɗaɗe?
4: Kwarai kuwa, gwamnatin tarayya ta bayyana cewa iyali sama da miliyan 900,000 sun riga sun karɓi kaso na farko na naira 25,000, yayin da wasu dama sun riga sun karɓi cikakken kuɗinsu na naira 75,000.
5: To yanzu kuma ta yaya zan san ko sunana yana cikin waɗanda za su amfana?
4: Domin tabbatar da cewa ko sunanki yana cikin jerin waɗanda za su amfana, ki duba jerin sunayen da aka fitar a yankinku, ko kuma ki tuntuɓi community facilitator na yankinku domin samun amsoshin tambayoyinki. Ko gabatar da ƙorafinki, ki kira 969 kyauta a kowane layin MTN. Shirin Hope ya fara kuma iyalan da suka yi rajista suna karɓar abin da ya dace da su.
5: Hope, alheri mai yawa ya zo.
4: Wannan sako ne daga National Cash Transfer Office NCTO tare da goyon bayan ma'aikatar jinƙai da rage talauci ta tarayya.
3: NCTO, bringing hope our way. Hope connect.
0: Welcome back. All right, now
1: let's get the ground running. The first question out. To yanzu za mu fara tattaunawar mu. Tambaya ta ta farko ita ce, mun lura cewa mafi yawan masu karɓar tallafin shirin mata ne. Me yasa haka?
6: On top of everybody's mind when they hear about women being the primary recipients of the fund.
2: Na gode kwarai da wannan tambayar. Tambayar da ke cikin zuciyar mutane da yawa lokacin da suka ji cewa mata ne ake bawa wannan tallafi. An yanke wannan shawara ne saboda akwai bukatar a ƙarfafa mata. Wannan ƙarfafawar tana ƙarfafawa mata su ƙara shiga harkokin kasuwanci cikin al'ummominsu, kuma hakan yana taimakawa kai tsaye wajen rage talauci a cikin al'ummominmu. Yana da matukar muhimmanci mutane su sani cewa tun daga farko an tsara wannan shiri ne domin mutane su dogara da kansu, su samu karfin tattalin arziki, kuma su kasance a cikin shiri wajen fuskantar matsalolin tattalin arziki. Idan ka karfafa mace, a zahiri kana karfafa al'umma baki ɗaya ne, kuma wannan shine abin da muke so mu cimma.
0: What should a woman do? Her husband or the leader who tries to use hope money for what it is not intended?
6: So she should immediately reach out to her officer, so or on guard of the community, you have community participation in every community. Remember when you had the government officer earlier, she discussed with you about the protocol we have. When such report goes to the GRM unit, to the grievance reverse mechanism, and even a family report or a woman report cases that is happening within her family, the GRM officer now takes it to the gender officer, who now does the issue and priority. So because we have several types of
2: mutum ma, akwai matsaloli da suka shafi ma'aurata kawai, sai kuma manyan matsaloli irin su GBV gender based violence kenan wanda zamu yi karin bayani akan su a nan gaba.
1: Hakika yanzu idan muka dubi wannan batu kamar yadda kika ce akwai kananan matsaloli da manyan matsaloli, to ta yaya shugabannin al'umma masu ruwa da tsaki za su taimaka wajen rage cin zarafin da ya shafi jinsi tare da ƙarfafa mata?
2: Muna shiga kowace al'umma, muna shigar da shugabannin al'umma, shugabannin addini da sarakunan gargajiya cewa za mu zo domin wayar da kan jama'a tare da sanar da su masu cin gajiyar shirin abin da za mu yi. Saboda haka muna dogaro da waɗannan shugabanni domin su ƙarfafa jama'a su ba wa shirin haɗin kai. Cin zarafi na iya kasancewa cin zarafi ta fuskar motsin rai, cin zarafi na jiki, cin zarafi ta fuskar tattalin arziki da sauran nau'o'in cin zarafi daban-daban. Saboda haka muna dogaro da waɗannan rukuni na shugabanni domin taimakawa wajen rage faruwar irin waɗannan matsaloli.
1: Madalla, wannan bayanin ya bada haske sosai. Idan ka ƙarfafa mace, ka ƙarfafa al'umma baki ɗaya. Irin wannan cin zarafi ne da ba a cika magana a kansa ba, saboda mutane suna jin tsoron abin da jama'a za su ce da kuma nuna musu yatsa. Amma akwai maza da ake cin zarafi ba lallai ta fuskar
2: ka. Saboda haka muna dogaro da goyon bayansu. Muna fatan idan mace ta zo da wata matsala, shugabannin gargajiya, shugabannin addini ko duk wanda take ɗauka a matsayin jagora a cikin al'umma zai saurare ta. Ya kamata su kula da koke-kokenta ko matsalar ƙarama ce ko babba. Kuma kamar yadda na faɗa, muna da tsare-tsare da aka tanada waɗanda za mu yi ƙarin bayanai a kansu a yayin tattaunawarmu. Za mu tattauna su.
1: Ina so in sake dawo da ke kan wannan batu. An saba cewa mata su ne masu rauni.
2: Haka ake cewa,
1: amma wasu lokutan muna ganin nakasin hakan.
2: Hakika. Saboda haka kuma muna yaƙi da cin zarafin maza. Irin wannan cin zarafin ne da ba a cika magana a kansa ba, saboda mutane suna jin tsoron abin da jama'a za su ci da kuma nuna musu yatsa. Amma akwai maza da ake cin zarafin su ma, ba lallai ta fuskar duka ba. Amma cin zarafi ta fuskar motsin rai yana da muhimmanci a gare mu, domin idan namiji ya kwashe yini yana aiki sannan ya dawo gida, sai a ci gaba da masa faɗa ba ƙaƙƙautawa. Wannan na iya shafar tunaninsa, yana iya jefa shi cikin damuwa, yana iya sa ya kamu da rashin lafiya. Idan kuma ya kamu da rashin lafiya, abin zai shafi iyalinsa, ƴaƴansa da za su rasa kulawar uba da gani. Haka kuma al'umma za ta rasa gudunmawar da mutumin yake bayarwa. Saboda haka cin zarafi
1: ne. Yanzu idan muka dubi wannan shiri, ko da yake ba mata kaɗai aka yi ba, an yi shi ne domin iyali baki ɗaya. Amma mata su ne masu karɓar kuɗin. Yaya batun cin zarafi ta fuskar tattalin arziki? Shin kuna samun irin waɗannan matsalar? Kuma ta yaya kuke magance ta?
2: Muna samun irin wannan. Misali, idan namiji ya karɓi kuɗin daga hannun matar, ya yi amfani da su a wani abin da ba a tanada ba.
1: Hakika.
2: Misali, zai iya karɓar kuɗin ya yi aure, mun ga irin waɗannan a lokutan baya, ko kuma ya karɓe su saboda yana son yin wani auren, ko kuma ya kashe su wajen shaye-shaye ko wani abu makamancin haka. Saboda haka, kamar yadda na faɗa tun farko, jami'anmu suna cikin al'umma a kowane lokaci, kuma abin da muka fi ba wa muhimmanci shine kiyaye sirri. Ba ma son kowa ya san abin da ke faruwa a cikin iyali. Muna son iyali su kasance cikin kwanciyar hankali da amincewa da abin da muke yi. Ba namiji kaɗai ba, ba mace kaɗai ba. Muna bayyana musu dalilan da yasa aka kawo wannan shiri da kuma dalilin da yasa aka bayar da waɗannan kuɗi ga iyali. An kawo wannan kuɗi ne domin amfanin iyali baki ɗaya, ba domin mace ta yi amfani da shi ita kaɗai ba. An ba da kuɗin ne domin iyali, domin inganta abinci mai gina jiki, domin kuɗin makarantar yara, domin ƙananan sana'o'i ko duk wani abu da zai amfani iyali baki ɗaya.
1: Madalla, na ga ya dace mu fito da wannan mutum domin tun a farko mun yi magana akan shugabannin al'umma, mun yi magana akan abin da ya kamata a yi idan miji ko wani dan uwa ya karbe kudin. Saboda haka ya zama dole mu fayyace wannan sosai, mun masu sauraron mu su fahimci abin da muke magana akai. Yanzu za mu dan tsaya domin cin gajeren lokaci, idan mun dawo za mu ci gaba da tattaunawa.
7: Gaskiya lokacin rayuwa na din da kwai inda yake, amma da cash din transfer ya zo yanzu ka yana jin rayuwar din da dan da dadi ma za a ce ko da haka tallafa din da dadi kam mun ji da dadin shi. Da na fara samu da yari ya yanke ina zaune da yara ya zanyi ashe Allah yace kar ki fadi ya zaki kawai sai ni zo na samu wannan kudi da ake tallafi sai nace kai bari in koma aiki na da na saba sai da na kama yin sana'an nan kai sai ni ji dadi sai na tura yara na makaranta nace kai ma tun da na samu tallafin nan makarantar giran nan ba zai dauke yara na ba yara biyu sai na tura su kan amma a lokacin da bamu samu ba banda hanyar da zan yi in tura yara nan makaranta da na kama sana'an nan kawai sai na tura yaran nan suka je makaranta wannan ya je Kano wannan ya je Abu kuma wallahi akan wannan abun ne da tura su dan banda wani sana'a illa shi kuma taimakon da aka yi muna ni da aka yi min taimako mata na fada a wannan kudin ne za su muna abu nace ni naga har sun mini ma sai na kama sana'a da su.
3: NCTO bringing hope our way.
0: Welcome back.
1: Now, moving forward. Welcome to the hour. Yanzu mu ci gaba da tunawa. Wace rawa maza za su taka wajen tallafawa da ƙarfafa mata domin wannan tallafin ya zama nasara ga iyali baki daya?
2: Da farko dai ya kamata namiji ya fahimci cewa ba ka wannan shiri ba ne domin a kalubalanci matsayinsa ko kuma a sa mace ta kalubalance shi. An ka wannan shiri ne domin tallafawa iyali. Saboda haka ya kamata maza su zama abokan haɗin gwiwa, su zauna tare da iyalinsu, su yanke shawara tare. Wannan yana da matuƙar muhimmanci. Ya kamata namiji ya tallafa wa mace domin kamar yadda na faɗa tun farko, wannan ba ƙarfafa mace kaɗai ba ne, ƙarfafa iyali ne baki ɗaya. Lokacin da wannan kuɗi ya shiga cikin iyali, aka yi amfani da shi yadda aka tanada, yara za su koma makaranta, iyali za su sami ingantaccen abinci. Namiji ya kamata ya fahimci cewa wannan ya rage masa wani babban nauyi domin su abu ɗaya ne, iyali guda ɗaya ne. Idan baya damuwa da abin da za a dafa a gida, ka san mata masu kula da iyali ne. Lokacin da aka ba mace kuɗi, mutanen farko da take tunani su ne iyalinta, musamman 'ya'yanta. Lokacin da namiji ya dawo gida ya samu abinci a shirye, hankalinsa zai kwanta. Saboda haka ba za mu ci gaba da samun yawan matsalolin hawan jini da makamantansu ba. Mu yi fi dacewa mu fara yi, mu mayar da yara makaranta ne, mu ajiye wani ɓangare na kuɗin domin ajiya kamar yadda mata suke yi, ko kuma mu sayi ƙarin kayan abinci domin inganta abincin iyali. Lokacin da namiji ya zauna ya tattauna waɗannan abubuwa tare da iyalinsa, hakan yana ƙarfafa haɗin kai, kuma mace za ta ƙara girmama shi, ta ji cewa shi ne shugaban gida. Wannan shi ne abin da shirin yake son cimma.
1: Wannan abin farin ciki ne, domin hakan yana nuna cewa idan namiji ya sami kwanciyar hankali a gida, zai fi iya yin aikinsa ya kuma
2: kamata. Hakika.
1: Amma idan muka duba ta wata fuskar kuma, ta yaya za ku tabbatar cewa maza ba za su daina ɗaukar nauyin iyalansu ba saboda wannan tallafin?
6: The program is there not to be applauded. For some planning family or the other community.
2: An kawo wannan shiri ne domin tallafa wa iyali, ba domin ya maye gurbin nauyin da ke kan namiji ba. Saboda haka idan wani namiji ya fara yin sakaci da nauyinsa, jami'anmu suna nan, za su je su tattauna da shi. Muna kuma samun taimako daga shugabannin al'umma, ana bayyana masa cewa wannan shirin ba a kawo shi bane domin ya ɗauki masa nauyin da ke kansa, an kawo shi ne domin tallafa masa. idan yayi watsi da iyalin sa to yayi abin da bai dace ba
5: wannan ba wannan cin zarafi
2: hakika shi ma cin zarafi ne saboda haka mun riga mun tantance cibiyoyin da ke bada irin waɗannan ayyuka a kowace jiha idan mace tana fuskantar matsalar watsi da iyalinta wannan shi ma wani nau'in cin zarafi ne idan ta sanar da jami'anmu bayan an bi matakan da suka dace za a tura su zuwa cibiyar da ta dace ko ofishin yan sanda ko wata cibiya da aka tanada domin irin wannan taimako
6: In turn, after the necessary protocol is taken, can lead her to one of those service providers, be it whatever.
0: Talk about them.
5: Yake muna magana kan tallafin da iyali za su iya amfani da shi wajen yin wasu abubuwa da ba za su iya yi ba a baya saboda karancin hali shin wannan yana ba iyali damar ajiye wani bangare na kudin domin wasu bukatu na gaba
2: eh haka ne zan baka misali akwai wata karamar hukuma a jihar Jigawa mai suna Taura akwai wata al'umma a can a duk inda muka je muna ga yawa mutane cewa kada su kashe kuɗin gaba daya wajen amfani kawai sai ku kokarin bunƙasa shi ba ma ga ya musu abin da za su yi domin su ne suka fi sanin abin da al'ummar su take bukata idan al'umma ta gano abin da yafi dacewa da su sai ta hada kai domin cimma wannan buri a wannan al'ummar da ke karamar hukumar Taura matan yankin sun yanke shawarar cewa za su rika tara kuɗi tare kuma za ka iya tabbatar da wannan labari yana nan a YouTube BBC ta yi rahoto a kansa haka kuma Shan Television ta wallafa shi kowace mace tana bayar da naira 1000 lokaci zuwa lokaci ban tuna tsawon lokacin da suka dauka ba amma daga karshe suka sayi motar gop kuma suka mayar da ita motar daukar marasa lafiya ta al'ummar su
5: wannan ya nuna cewa karfafawa ta haifar da al'adar ajiya
2: kuma wannan al'adar ajiya ta zama hanyar ceton rayuka domin yanzu muna magana ne akan lafiyar mata masu juna biyu da lafiyar iyaye da lafiyar yara da agajin gaggawa abu mafi kyau shine dukkan al'ummar sun amince cewa wannan daukan marasa lafiya ce saboda haka babu wanda zai ce zai a motar ya je gari da ita a'a an ware ta ne domin gaggawa idan mace za ta haihu ko yaro ya yi rashin lafiya ko miji ya kamu da rashin lafiya ana amfani da motar ne domin kai su asibiti ba wanda zai aruta domin zuwa siyan abincin dabbobi ko wata tafiya ta kansa saboda haka irin waɗannan nasarori ne suke samun farin ciki
5: irin waɗannan labarai da nasara ne muke son gani a sauran sassan ƙasa kuma zan iya cewa wannan babban abin alfahari ne
0: I don't want to say we've never seen any
2: ba wannan kadai bane muna da irin waɗannan labaran nasara da yawa ina da tabbacin cewa za ku ji wasu daga bakin sauran bakin da za su zo cikin wannan shiri
5: madalla saboda haka za mu iya cewa wannan nasara ce wannan na nuna cewa muna kan hanya mai inganci muna warware matsaloli kuma da gaske muna kawo fata mai inganci a fadin Najeriya yanzu za mu dan tsaya da mutuncin da jiran Najeriya idan mun ci gaba kada ku canza tasha kada ku ci
0: We will go for a short break and when we come back, we will continue. Don't touch the dial, don't go anywhere.
3: NCTO, bringing hope our way. Hope on it.
8: Amina, shin baki san muna cin alheri dubu-dubu ba?
9: Alheri kuma? Wani irin alheri?
8: Shirin Hope, wato shirin inganta rayuwar iyali da ƙarfafa tattalin arziki. Gwamnatin Tarayya tana tallafawa iyali marasa ƙarfi da masu buƙata cikin National Social Register da kuɗi har naira 25,000 sau uku wanda ya kai jimillar naira 75,000 ga kowane iyali.
9: Da gaske? Gwamnatin Tarayya suna ba da waɗannan kuɗaɗe?
8: Ƙwarai kuwa, Gwamnatin Tarayya ta bayyana cewa iyali sama da miliyan 900,000 sun riga sun karɓi kaso na farko na naira 25,000 yayin da wasu dama sun riga sun karɓi cikakken kuɗinsu na naira 75,000.
9: To yanzu kuma ta yaya zan san ko sunana yana cikin waɗanda za su amfana?
8: Domin tabbatar da cewa ko sunanki yana cikin jerin waɗanda za su amfana, ki duba jerin sunayen da aka fitar a yankinku ko kuma ki tuntuɓi community facilitator na yankinku domin samun amsoshin tambayoyinki ko gabatar da ƙorafinki. kira 969 kyauta a kowane layin MTN. Shirin Hope ya fara kuma iyalan da suka yi register suna karɓar abin da ya dace da su.
10: Hope alheri mai yawa ya zo.
8: Wannan sako ne daga National Cash Transfer Office NCTO tare da goyon bayan ma'aikatar jin kai da rage talauci ta Jaranya.
3: NCTO bringing hope our way.
0: Welcome
1: to Dawa. To yanzu mu ci gaba da tunani. Ta yaya shirin hope yake aiki tare da jami'an al'umma domin tabbatar da cewa ana kai rahoton
2: cin zarafin da ya shafi jinsi? Wani abu ne da ba wanda yake so ya faru. Abin takaici ne a ce hakan ya faru. Saboda haka shirin yana bada muhimmanci sosai wajen wayar da kan jama'a domin a hana faruwarsu. Amma idan ya faru, wajibi ne jami'an al'umma su kai rahoto nan take. Da zarar sun samu rahoton, sai mu miƙa shi ga jami'an jiha. Akwai tsarin matakai-matakai na kai rahoto.
1: Wato akwai tsarin da ake?
2: Akwai cikakken tsari. Suna kai rahoto ga jami'an GRM ko kuma kai tsaye ga jami'an kula da batutuwan jinsi. Idan batun ya shafi GBB, ana gudanar da komai cikin cikakken sirri domin ba za ka so a rika yada sirrin iyali ko matsalar wani ba. Saboda haka jami'anmu suna kula da irin waɗannan batutuwa cikin matuƙar sirri.
1: Har yanzu ina tambaya akan wannan batu. Dangane da yadda ake karɓar rahoton domin sun ɗaukar mataki, shin hakan yana nufin kuna da mutanen da ke cikin al'ummomi waɗanda masu cin zarafin shirin, musamman mata, za su iya amincewa da su kai musu irin waɗannan rahoton?
2: Kamar yadda na faɗa tun da farko, muna da jami'an al'umma, community facilitators a kowace al'umma. Amma kada mu manta cewa tsoron abin da jama'a za su ce yana nan. Misali, idan miji ya daki mace, wataƙila ba za ta so ta je ta faɗa wa wani jami'in al'umma ba, musamman idan jami'in ɗan uwansu ne ko maƙwabcinsu. Tana iya jin tsoron kada labarin ya fasu. Saboda haka, muna da jami'ai a matakan jiha da ke kula da irin waɗannan batutuwa. Da zarar an samu irin waɗannan rahoto cikin awa 24, dole ne a fara ɗaukar matakai.
1: Cikin awa 24?
2: Cikin awa 24 da karɓar irin waɗannan ƙorafi, dole ne a fara aiki a kansa. Muna da ƙa'idoji da ake bi idan mutum ya shafi GBB, da za a zaunar da wanda abin ya shafa, a yi masa bayani kan yadda tsarin yake. A tambaye shi, kana so a kai wannan batu zuwa mataki na gaba? Kana so mu taimaka maka ta wannan hanya? Hakika, ana yin tambayoyi domin idan wanda abin ya shafa bai amince a kai batun zuwa 'yan sanda ko asibiti ba, ba za a tilasta masa ba. Misali, idan mutum fyaɗe ne, abu na farko da ya kamata a yi shi ne na kai wanda aka abin ya shafa asibiti. Amma dole ne a fara samun amincewarsa.
1: Bari in yi amfani da wannan misali. Mun yi magana kan fyaɗe, wanda yake daga cikin manyan laifuka. Amma tun farko mun yi bayani da shi akwai nau'o'in cin zarafi. Misali, yana da tsofaffiya ko yi mata magana mai zafi ko cin zarafi ta baki. Shin a irin waɗannan lokutan ma ana bin wani abu?
2: Kamar yadda muka faɗa, matsaloli suna da matakai daban-daban. Wasu sun fi wasu tsanani. Ba kowace matsala ba ce ake ɗaukar matsayin GBB. Batutuwan GBB su ne irin su cin zarafi ta jiki, cin zarafi ta tattalin arziki, cin zarafi ta fuskar tunani ko musgunawa. Amma idan matsala ce ta yau da kullum, misali, jiya kun ba mu wannan kuɗi, amma ina so in sayi abinci, mijina ya ce a'a. A irin wannan yanayin, jami'in al'umma, community facilitator, zai iya shiga ya warware matsalar, ba sai an ɗaga batun zuwa manyan matakai ba. Amma idan batun ya shafi cin zarafi musamman, dole ne a ɗaga shi zuwa mataki na gaba cikin awa 24. Wannan wajibi ne, kuma kiyaye sirri ma wajibi ne.
1: Wannan abin ƙarfafa kowa ne. Saboda haka yana sa mutane su ƙara amincewa da tsarin. Amma ina so ita, shin kun taɓa samun irin waɗannan ƙorafe-ƙorafe? Kuma aka warware su cikin wannan lokacin da kika ambata?
2: Ban sani ba ko jami'ar GRM ta gaya muku adadin ƙorafe-ƙorafen da ake samu. Amma duk ƙorafe-ƙorafen suna wucewa ta hannunsu, su ne kuma suke rarraba su zuwa sassa da suka dace. misali idan mutum ya shafi jinsi sai a tura mana da zarar jami'in da abin ya shafa ya karbi rahoton akwai tsarin mayar da martani
5: wato akwai tsarin bayar da rahoton abin da aka yi
2: hakika da zarar an magance matsalar ko kuma idan ba a magance ta ba dole ne a mayar da rahoton zuwa sashen GRM saboda haka wannan tsarin yana aiki kuma kamar yadda na faɗa tun farko idan mutum ya shafi cin zarafi muna da referral pathway wato tsarin tura wanda abin ya shafa zuwa wuraren da suka dace mun riga mun tantance cibiyoyin da zasu duba zasu bada taimako a kowace jiha mun tantance ofisoshin yan sanda mun tantance asibitoci da zasu iya kula da irin waɗannan mutane misali idan mutum fyaɗe ne za a kai wanda abin ya shafa asibiti dake da kayan gwajin fyaɗe da kuma likitocin suka san yadda ake kula da irin waɗannan lokuta da kuma yadda ake gudanar da rahoton shari'a haka kuma muna tantance ofishin yan sanda da suka dace da karɓar irin waɗannan ƙorafe-ƙorafen idan kuma cin zarafi ne ta jiki ko wani nau'i na cin zarafi ana iya kai rahoto zuwa wurin da ya dace kuma idan namiji ne yake fuskantar cin zarafi har ya kasa samun kwanciyar hankali a gidansa saboda yawan hayaniya da tsangwama shi ma yana iya zuwa ofishin yan sanda ya nemi taimako waɗannan abubuwa ne da suke faruwa a cikin al'ummominmu saboda haka shirin ya tanada hanyoyi da za su taimaka wajen magance su idan sun taso
5: lallai wannan ya nuna cewa an yi dogon nazari da tsari kafin asibiti ya buƙatu domin daga abin da kika bayyana ba wai kawai an ce idan matsala ta taso a kai rahoto an kuma tanadi wuraren da za a kai wanda abin ya shafa domin ya samu taimakon
2: kafin a fara aiwatar da shirin an gudanar da cikakken nazari an duba irin matsalolin za su iya tasowa an kuma shirya hanyoyin magance su saboda haka ba wai idan matsalar ta taso ne za mu fara tunanin abin da za mu yi ba tunda farko an riga an tanadi hanyoyin da za a bi
5: wannan yana ƙara tabbatar wa mutane cewa shirin yana da tsari kuma ana kula da walwalar masu cin zarafi
2: haka ne kuma wannan shine abin da muke son jama'a su fahimta muna ƙarfafa duk wanda ya fuskanci kowace irin matsala da ta shafi wannan shiri da kada ya yi shiru ya kai rahoto domin idan ba a kai rahoto ba ba za mu san cewa akwai matsala ba kuma idan ba mu san akwai matsala ba ba za mu iya magance ta ba
5: malama Sadiqa kafin mu kammala wannan tattaunawa wani sako kike son isar wa yan Najeriya masu cin gajiyar shirin da kuma sauran yan Najeriya
2: sako na ga masu cin gajiyar shirin shine su yi amfani da damar da suka samu yadda ya kamata su yi amfani da kuɗin tallafin domin abin da aka tanadi su su yi amfani da su wajen inganta rayuwar iyalinsu haka kuma idan suka fuskanci wata matsala kada su ji tsoron kai rahoto shirin ya tanadi hanyoyin sauraron ƙorafe-ƙorafe da kuma magance su saboda haka kada su yi shiru su sanar da jami'an da abin ya shafa ga sauran 'yan Najeriya kuwa ina kira gare su da su cigaba da tallafawa shirye-shiryen da suke inganta rayuwa al'umma su kuma taimaka wajen kare mata yara maza da duk wanda yake cikin wani hali na rauni domin idan muka haɗa kai za mu iya gina al'umma mai zaman lafiya adalci da ci gaba
5: na gode kwarai malama Sadiqa Ibrahim mun ji bayanai masu matukar amfani daga gare ki mun koyi muhimmancin kare mutuncin mutane mun fahimci yadda ake kai rahoton cin zarafi mun kuma fahimci cewa akwai tsarin da aka tare da domin tabbatar da cewa duk wanda ya fuskanci wata matsala zai samu taimakon da ya dace na gode kwarai da kasancewar ki tare da mu
2: na gode kwarai da gayyata
5: masu sauraro mun kasance tare da malama Sadiqa Ibrahim ƙwararriyar masaniya kan batutuwan jinsi ya haɗa kowa cikin al'umma ta yi mana bayani kan yadda shirin HOPE ke kare masu cin gajiyar shirin daga cin zarafi ta kuma bayyana yadda ake karɓar ƙorafe-ƙorafe yadda ake kiyaye sirri da kuma yadda ake tabbatar da cewa waɗanda suka fuskanci matsala sun samu taimakon da ya dace mun gode da kasancewa tare da mu cikin shirin HOPE Connect domin ƙarin bayani ku ziyarci ncto.gov.ng ko kuma ku kira 969 kyauta a layukan MTN haka kuma kuna iya tuntuɓar jami'an shirin da ke yankin ku ni ne Adesoji Adeshina sai mun sake haɗuwa
11: da ku From the city to the village ground.
12: daga nan biyar sai to ya fina ka saurari shirin tallafin iyali da fatan mai sauraro ya ji dadin kasancewa tare da mu a kan mita 94.6 na zangon FM da misalin nan karfe 6:15 za mu kawo muku shirin mu na gaba en club amma kafin wannan lokacin na shakata da wakokin PRC to FM Bauchi.

0: Maryam Bauchi ke gabatar da shirin yau da gobe. A cikin shirin namu na yau,
1: nan gaba kaɗan za a fara jin duriyar babbar tashar gidan rediyon Bauchi. Hakan na zuwa ne bayan da wasu muhimman kayayyakin aiki suka iso fadar jiha.
2: Ka san yene abubuwan da ba a Najeriya ake samun su ba, kuma in ka sa ɗan kungila ba za ka iya ce masa ga yanda zai yi a Latinas.
0: Kin mace ɗakin miji, amma fa ba namijin da zai yi sakin auren macen da tarbiyya ko rashin sanin ciwon kai suka dabaibaye ta.
3: Akwai abin da za ta ringa nuna mata tun kafin lokacin ma ya zo cewan ta gane ciwon ita ya mace ne.
1: Waɗannan da ƙarin wasu rahotannin na tafi cikin shirin tare da ni Kamaluddin Nuhu Lela
0: da Zaharau Adam Umar. Sai a dakance mu.

0: Allah. Tsawon lokaci ne dai aka dauka ba tare da an ji duriyar babbar tashar gidan rediyon Bauchi ba, wato BRC1 kamar yadda aka fi sani. Hakan kuma ya faru ne sakamakon lalacewar muhimman bangarori na na'urar watsa shirye-shiryen tashar. Wannan din dai ya kawo koma baya da yawa a yadda tashar take isa ga al'umma, musamman waɗanda ke nesa. Don a yadda tsarin watsa shirye-shiryen kananun tashoshin FM suke, ba a yi su don su yi dogon zango ba. Wannan shi ya taƙaita yadda wasu yankin na jiha suka kasance cikin duhu na rashin jin motsin gwamnati ta wasu fannoni. Don dai kamar yadda aka sani, duk labarin da aka ji shi daga kafar rediyo to ya fi karɓuwa a zukatan 'yan ƙasa, kuma tabbas an san ba cushe a ciki. Gwamnati dai a ɓangarenta ba na da hannu ta yi ba, don kuwa tsawon lokaci aka ɗauka ana shirin yadda za a tabbatar da ɗaga darajar gidan rediyon Bauchin, ciki kuwa har da samar da kayan aiki na zamani wanda zai mamaye lokacin ƙananan hukumomin jiha. Tuni kuma sabuwar na'urar watsa shirye-shirye ke ajiye. Abin da ya rage kawai shi ne wasu muhimman sassa da suka jibanci na ɗakin watsa shirye-shirye. Hakan kuma ya ƙara ta'azzara ne musamman duba da yanayin da aka samu faɗuwar darajar naira, wanda shi ya janyo jinkirin. To sai dai kamar yadda masu azancin magana suka ce ne, daɗi na da gobe saurin zuwa. A zancen nan da muke, tuni waɗannan sassa na kayayyakin aikin suka iso, har ma injiniyoyi na kan ƙoƙarin fara harhaɗa su, inda aka fara da gidan talabijin mallakar jiha. Kamar yadda kwamishinan yaɗa labarai da sadarwa Honorable Usman Shehu Usman ya bayyana, kuma yayin da ya jagoranci shugabannin gudanarwa na kafafen yaɗa labarai mallakar jiha ƙarƙashin jagorancin shugaban hukumar Alhaji Muhammadu Inuwa Bello, kayayyakin da aka samar ɗin dama suna zuwa ne gaba-gaba. Akwai waɗanda dole sai da su za a kammala aikin, amma dai yanzu labarin ya zo ƙarshe.
1: To abin da ke faruwa gaskiya, kayayyakin suna da yawa kuma sabbi ne, na'urori ne na zamani wanda na ɗaya ɗaukan wutarsu ba kamar irin na da ba, kuma in an fara aiki da su tabbas za a samu canji sosai. To abin da muke faɗa shi ne, kafin su ƙare aikinsu ba ma so a ce tashar mu nan da muka samu BATV ta hau tauraron ɗan adam ana kallon ta a duk duniya inda kake, bai kamata a dakatar da ita ba. So shi ne yanzu dole za a nemi dabara tsakanin injiniyoyi yanda za a samu wannan manya-manyan studio, wato ɗakunan yaɗa labarai guda biyu, mu samu a yi su. Amma yin su ɗin kada ya sa kuma masoyanmu da mabiyanmu mu rabu da su, shi ne dabarar da yanzu muke dubawa. Muke neman shi ɗan kwangila ya yi duk abin da zai yiwu ya ƙarisa aikinsa, musamman yanzu za mu shiga yaƙin neman zaɓe. Lokaci ne da al'umma ke buƙatanmu. Ɗan kwanakin nan da BATV ta fara yi, nakan ji mutane waɗanda suke kira, in an shiga ka ji daga wasu jihohi ma suna ta kiranmu. Kaga yanzu ne ake buƙatan wannan, wato gidan talabijin da rediyo. To sun ba da tabbacin cewa in Allah ya da ita AM da kuma BATV sun kawo kaye sukinsu suna ƙasa, dama abin da muke jira. Sai dai abin da kamar yadda na faɗa musu, mu muna son su yi sauri su kafa mana, domin idan har muka gama yaƙin neman zaɓe suka kammala waɗannan, kamar ihu bayan hari ne. Duk da cewa kaya ne na gwamnati, wata gwamnati in ta zo ita ma za ta yi amfani da su, kuma ba asara ba ce, domin abu ne na al'umma, aka yi shi don al'umma. Daga nan shekara 50 za a ci gaba da cin moriyarsu. Amma yana da kyau wanda ya bada wannan makuɗin kuɗi shi ma a ce cikin gwamnatinsa an yi amfani da, musamman yanzu tashar mu ta AM ta radio ɗin nan, wanda mutane wasu tun suna tunawa da ita, za ka iya cewa wasu har sun fara mamantawa da ita, wanda kuma da ni kaina ina ƙasar waje ma ina kama ta in yamma ta yi ko kuma da sassafe. To shine fatan da muke yi, ya kamata ita wannan gwamnati da ke ciki ta samu ta yi aiki da waɗannan na'urori, tun da yanzu ga manufar mai girma gwamna, ya kamata tun shekara 4 da suka gabata a ce waɗannan abubuwa duka suna aiki, tun da ya ba da kuɗin aiki. To amma ka san yanayin abubuwan da ba a Najeriya ake samun su ba, kuma in ka sa ɗan kwangila ba za ka iya ce masa ga yanda zai yi a latilas ba. Sai abubuwa da yawa ne suka haɗu, na'urorin ba wanda za ka je kasuwa yau ka saya ba ne, sai ka ba da oda an zo an tattara maka su, sannan su taho a jiragen ruwa da waye-waye. Akwai sakaci, maganan gaskiya ba ɓoyewa, da ya kamata a ce an gama, ko da ma menene. To amma dai alhamdulillahi nesa ta zo kusa, tunda ga shi kayayyakin nan kuna ganin su. To muna fatan insha Allah cikin yaƙin neman zaɓe da za a yi na mai girma gwamna a matsayin sarata, da kuma jam'iyyar mu ta Rogo da za ta nemi gwamna, insha Allah da waɗanda waɗannan har ma wasu jam'iyyu da ke jihar Bauchi gaba ɗaya, dukkan jam'iyya da ke jihar Bauchi za ta ci gajiyar waɗannan abubuwa. Duk wanda yake son ya tallata jam'iyyarsa, ko wace irin jam'iyya yake, ya zo BATB, ya zo BRC, saboda dama ba wai an kafa shi don jam'iyya ba ne, amma wanda yake iya biyan ko kuma yake so ya zo ya yi maganarsa, kowa ana maraba da shi. Kuma ina fatan in Allah da zaɓuɓɓukan nan da za a yi, kowace jam'iyya za ta tallata kanta da gidan talabijin ɗin BATB, wanda a yanzu haka duk duniya ana kallon mu kafin ma a sa wannan mun hau kan tauraron ɗan adam. Haka kuma AM ɗin mu, muna fatan za ta gyaru, shi ɗan kwangila zai ƙarisa, al'ummar jihar Bauchi daga kowace jam'iyya, daga kowace kusurwa za su zo su tallata jam'iyyarsu da manufofinsu a waɗannan kafafen yaɗa labarai.
2: Akwai sabbin tashoshi da za a yi na al'umma guda goma, ina aka kwana suna cikin wannan aiki na yanzu ko kuwa sai daga bisani su kuma za a iso kansu?
1: Ai, to ne ma waɗannan an kammala gina su kusan duka guda biyu ne, yanzu ake kan ginawa. Sannan ko da na'urorin ma yanzu an kawo wasu daga cikin kayayyaki na waɗannan sabbin rediyoyin al'umma ko community radios, an kawo ma wasu kayayyakinsu. Don haka su ma ina da yaƙini, tunda su kayayyakinsu ba wasu masu wahala ba ne, kayayyakinsu masu sauƙi ne. Waɗancan tsoffi dukkansu mun sabunta su, mun saya musu sabbin na'urori, kamar yadda waɗanda ke waɗannan garuruwa suna ji yadda abubuwan suka sauya. Sannan waɗannan sabbi in sun zo, duka za a yi aiki da su. Kuma ina da yaƙini in Allah da dukkan ƙananan hukumomin jihar Bauchi 20 kowace za ta yi amfani da rediyonta wajen yaƙin neman zaɓe na bana, insha Allah.
3: Kwamishinan yaɗa labarai da sadarwa Honorable Usman Shehu Usman, shi ko a nasa ɓangaren shugaban hukumar gudanarwar kafafen yaɗa labarai mallakar jiha Alhaji Muhammadu Inuwa Bello, ya ce abin da ya rage kawai yanzu shine kimsa inda za a ajiye kayayyakin domin fara aiki.
4: Aiki dai sai in ce alhamdulillah, da farko dai da babu ma kayan aikin a ƙasa, amma Allah ya kaddara sun iso kuma mun zo mun gansu a ƙasa. Yanzu maganin da ake kawo shi ne a gama gyara inda za a sa su, sannan kuma a cire su a haɗa su. In aka yi wannan, ina ga kamar babban abin da muke son cimma buri ya samu. Yanzu suna aiki ne ba dare ba rana. Matsalolin da muka gano immediately kusan guda biyu ne. Ɗaya maganan na'uran ba da sanyi, shi injin na gaya mai cewa waɗannan sabbin na'urori in aka saukar da su suna buƙatar sanyi fiye da yadda ake tsammani. Lalle akwai buƙatar hatan a samu ƙarin wannan air conditions. Sai na biyu kuma wutan da zai bayar wa wannan equipment ɗin wanda ake da su a ƙasar sun kasa. To a nan ma ana tunani tsakanin su contractors ɗin da gwamnati, ya za a yi a nemo waɗannan don kar aiki ya tsaya. Su ne kuma matsalolin da muka hango a yanzu dai kan.
5: Masu son kallon BATB da kuma BRC da suke karkara da wasu yankuna, wani sako kake da shi gare su?
4: Saban shi ne ai lokacin da duk kai sabon riga ka fita, dole nan ganka ce kai wannan yayi sabon riga. To haka BATB da BRC in suka sassa sabbin kayayyakin aiki, dole a gane cewa an sa sabbin kayan aiki domin na zamani ne, abinda ake kira digital, wanda ake amfani da shi na zamani duk duniya, kuma yana fidda hoto da murya garau. Saboda haka idan aka haɗa su, gaskiya masu sauraron BRC da BATB gaskiya za su dara, za su ja. Gwamnatin jihar Bauchi ta damu da kukan da dama al'umma suke yi, kuma ta saurari kukan nasu, kuma an kawo kayan aikin, kuma an haɗa su, kuma aiki ja gudana.
0: Alhaji Muhammadu Inuwa Bello. To koya wannan labari ya zo ga hukumar gidan rediyon Bauchi, wakilanmu sun zanta da madajan daraktan kafar Alhaji Umar Muhammad Shira.
6: Dama abu ne da aka dade ana jira, mun sha yi wa masu sauraronmu da masu ba fatar alheri albishir, kuma aka yi ta sa ido, aka yi ta sa ido, wato abun har ya fara zama kamar gafara sa ba mu ga ƙaho ba. To amma alhamdulillah ka san sha'ani ne da yake da girman gaske. A na farko kwanta ragi ne an bayar kamfani sai sun fita waje masu ce sai an kera musu kayan, saboda yanzu yin kayan na zamani ba yin su ake ajiye ba, sai ka kai abinda ake kira specification, wato ka zo ka tantance wani wuri ne, wani yanayin kasar, wani ne irin nisan zangon da ake so ya ci da waye, sai ka yi duk wani abin da ake kira data analysis, ka tura musu sai su kera kayan da dace da wannan wurin. To wannan duk sai ka ta kawo kongaba kon baya. Aka zo kuma aka shiga maganar matsalar faɗuwar darajar naira da dala, nan ma yayi ta kawo cikas. Dan kwangila ya zo yana dawowa yana neman ƙarin, sai an yi bitar kwanta ragi, aka yi na farko, aka yi na biyu, aka yi na uku. To amma alhamdulillah buƙata dai ta biya, yanzu a zangon ƙarshe ake, kuma kayayyakin nan kusan kashi 80 zan ce maka sun iso. da mu da gidan talabijin BATV don an kawo su. Kuma babban albashir da zamu kara yawa mutane shine kaya ne na zamani, su ne kira abinda ake kira latest technology, wato mafi sabunta a duka kamfanonin kera kayayyakin watsa shirye-shirye na radio da talabijin. Wato mun samu wannan dama na samun kaya mafi na zamani a bangaren yaɗar shirye-shiryen radio. To saboda haka muke sa ran cewa idan aka gama kakkafa su, to lalle fa murya zangon da za a ci, ingancin abubuwan da ake faɗi, da kuma juriyar wannan na'urorin da za mu samu za su kasance na daban ne. To saboda haka ka tara jumlatan bisa la'akari tambayar da kai, muna murna muna farin ciki an zo zangon da muka daɗe muna jira na isowar wa'innan kayayyaki. Kayayyaki ne sabbi daga Turai, Turai da ma kamfanoni masu fice da ƙwarewa a fannin kera kayayyakin abinda ya shafi watsa shirye-shirye na radio da talabijin. To alhamdulillah,
3: kasancewar an daɗe ba a ji ɗuriyar wannan tasha ta BRC1, hakan na nufin kenan akwai aiki a gaba. Sai dai a cewar manajan daraktan, wannan abu ne da tuni suka shirya masa.
6: A yanzu ka aikin sun yi so, to akwai 'yan shirye-shirye da ake bukata kafin a tashar ta fara motsawa. Daga ciki shine za su gina sabbin abin da ake kira studios, wato ɗakin watsa shirye-shirye. Bayan fa ɗakin ajiye ita babban na'urar watsa shirye-shiryen. Kuma kamar yadda ka sani, mu a nan BRC ɗakunan watsa shirye-shirye mu suna nan kan Ahmadu Bello Waini, yayin da kuma ita kuma tulun gaba ɗaya ta watsa shirye-shiryen ko sautin ita kuma tana canya wani a hanyar das. To saboda haka za a yi sabbin studios ne guda biyu na AM da FM. Kuma wani albashi ƙari da zan ƙara yi wa mutane ta wannan fage shine, ba fa AM ɗin ba wai babbar tashar mu ne kawai yanzu za a yi ta sabuwa ba, har FM ɗin ma sabuwar transmitter da aka kawo mata za a saka mata, wato ita ma sabuwar tasha za ta zama, ba wadda muke aiki da ita ne ma yanzu nan da ake jin mu ba, ita ma sabuwa ce za a saka mata. Kuma wani ƙarin albashir ɗin ma da zan yi, su ƙananan hukumomin da ba su da shi ɗin su ma nasu kayayyakin, su ma daga cikin abin da aka kawo yanzu har da wasu ɓangare na kayayyakinsu. Kuma mun je mun duba ma har da abin da ake kira antena, irin wani dogon ƙarafuna nan da za a kafa, wanda su kamfanin sun zo da masu aikin su suna yin su a nan Bauchi yanzu a can harabar wajen BATV, a nan suka yi sansanin su suna ta yin wa'innan ƙarafuna. Wannan sun gama su za su ɗauka kuma su ƙara rarraba su zuwa garurukan da za a yi sabbin tashoshin, kamar Darazo, kamar Giyaɗe, kamar Shira, kamar Damban, kamar Warji, kamar Ɓogoro, kamar Das, kuma kamar Itas. So kuma ka riga ka sani dama kwanaki mun sanar da masu sauraro cewa an riga an yi gini ka wa'innan wuraren an gama. Abinda ake jira dama yanzu kayayyakin na'urori ne, to su ma nesa ta zo kusa.
7: Babban abin da yake rike masu sauraro shine ingancin shirye-shirye, mutaɓaɓacin shirye-shirye domin a rike masu sauraro ɗin ganin cewa an samu sabbin kayayyakin aiki.
6: To gidan radion Bauchi ba da fariya ba, ba da alfahari ba, ba da ji da kai ba, ba da izza ko isa ko kamba makai ba, gidan radio ne da dama ta daɗe tana jan kambunta. Gidan radio ne da aka dasa mata kyakkyawan harsashi na ƙwarewa da inganci ta fuskar ƙwarewar ma'aikata da ingancin ayyukan da ake yi. Kuma har yanzu a dandali ne na sha'anin aikin radio a arewacin Najeriya, gidan radio Bauchi tana jan wannan kambu, tana da wannan martaba, tana da wannan ɗaukaka da kuma ƙwarewa. To kuma muna iya bakin ƙoƙarinmu mu ga cewa duk da dai babban abin da ke ci mana tuwa ƙwarewa, wasu da yawa daga cikin ma'aikatan saboda sha'ani na shekarun aiki suna ta ritaya. To amma alhamdulillah dama lokacin da magabatan suna nan suna aiki, akwai kuma na ƙasa da suke koyo daga gare su, to su ma kuma suna tasowa. Muna da ƙarfin gwiwa su ma kuma za su maye wannan gurbi, ba za su gaza ba. Kuma da wasu daga cikin tsoffin ma'aikatan namu ma mun rike waɗansu saboda kar a samu giɓi a tsakani. To suna nan suna ƙara tallafa mana domin cewa a ci gaba da aikin nan mai inganci, a samu biyan bukata, a gamsar da masu sauraro a lokacin da ya kamata.
7: Manajan daraktan gidan rediyon Bauchi Alhaji Umar Muhammad Shira. Ta kafan sadarwa ake sanin wasu tsare-tsare na gwamnati, domin kuwa abinda a baya kan ɗauki tsawon lokaci bayan aiwatar da shi bai isa ga jama'a ba. A yanzu albarkacin kafafen sadarwar cikin daƙiƙu suke baje ko'ina. Mu ɗauki misali batun nan na haramta sanya barista a gaban sunayen lauyoyi da magatakardar kotun koli ya fitar. Mutum ya shiga kusan dukkan wani lungu da saƙo na ƙasa,
0: duk kuma ta hanyar sadarwar kafafen yada labaran kenan da a ce ba waɗannan kafofi da ba lalle jama'a su san yadda su waɗanda abin ya shafa suka ɗauki lamarin ba musamman wannan hira da wakilinmu Nazir Abdullahi ya yi da shugaban ƙungiyar lauyoyi ta ƙasa reshen jiha
8: a cewar Rabi'u Garba Esquire shugaban ƙungiyar lauyoyi ta ƙasa reshen jihar Bauchi ai aikin lauya abu ne wanda baya buƙatar wata kwalliya domin nuna kwarewa cikin aikin tare da amfani da dokokin da dokar aikin shari'a ta tanadar da kuma hukunce-hukunce na shari'a a yayin gabatar da shari'a shine babban abin bukata ba wai amfani da sunan barista ba
9: to wannan doka tana nan a cikin wannan ƙa'idojin rules of professional conduct to amma kasancewan ɗan adam yadda muka saba wato ɗan adam kullum in aka samu tazarar lokaci ba tare da an tunatar da shi ba sai ya manta da dokokin da ma yake kansu to wannan doka ce ne kuma tunatarwa ce kawai dama aka yi mana
8: yana ne kuma cewar tuni dukkan lauyoyi a fadin kasa suka fara amfani da wannan umarni da kotun kolin Najeriya ta bayar da muka jefa masa tambaya da cewar baya ga kira sunan barista a farkon sunan lauyoyi zai iya rage musu kima ta aikin su sai Esquire Rabi'u Garba ya amsa da cewar
9: babu abin da aka rage maka a matsayinka na girmanka ko kuma na qualification ko kwarewanka a matsayinka na lawyer kuma babu ragi da aka yi maka na damar da aka baka na kake da ita ka je kowace kotu ka je kai shari'a babu wannan ba a rage mana
8: daga ƙarshe dai Esquire Rabi'u Garba ya yi kira ga lauyoyi da a kullum su rika tsayawa a kan ƙa'idodin aikin lauya ƙarshen rahoton kenan Nazir Abdullahi BRC Bauchi
10: Shirin yau da gobe na BRC Bauchi
11: Haka yake yaro masomin babba inji masu hikimar zance hali kuma zanen dutse kamar yadda Bahaushe ya ce hikima da ke cikin waɗannan zantuka biyu kuma su ne ai ba wanda aka haife shi da girman shi dole daga matakin yaranta ya isa inda yake yanzu batun hayin zanen dutse kuma wannan sai mu ce ya danganci ɗabi'a da mutum ya tasirantu da shi wanda da wuya yake canzawa idan muka gwamutsa waɗannan al'amura biyu sai mu fahimci cewa kenan ashe idan ana buƙatar yaro ya kasance mutum nagari ne kuma ɗabi'a ta na'am a tsakanin al'umma dole ne tushensa ya kasance mai nagarta a kuma ba shi tarbiyyar da ko bayan rai ba za a yi kuka da shi ba misali idan muka ɗauki rayuwar aure da a wannan lokaci da dama ma ba su san ma'anar yinsa ba domin kuwa ga wasu tsammaninsu shi ne domin kashe sha'awa kawai sai dai kuma aure ya wuce wannan gaba tunda rayuwa ake ciki na mutuka raba idan kuwa haka ne ba zaɓi ba ne kenan samun ɗabi'u na gari ga dukkan ɓangaren biyu wato miji da mata a abin da ya fito fili kuma kamiyar mace mai kyakkyawan ɗabi'a ta fi tasiri a kan miji fiye da yadda shi yake da tasiri a kanta zancen zai zama gaskiya idan muka yi la'akari da irin rawar da iyaye mata a shekarun baya suke takawa na koyar da mace sanin kanta da kanta mutuncinta da kuma yadda za ta yi tattalin gidanta rashin wannan kuma a yanzu shi ya ƙara lalata lamuran har ya kai ga abubuwan da ake gani bakin gani balle daɗin ji kamar yadda Malam Buhari Ibrahim ya bayyana a zantawarsa da wakilanmu
12: yarinya ya mace tana buƙatar kulawa a jikin mahaifiyanta kullum ya ke san ina ta je ina za ta je me take yi ta kai matakin shekarun girma akwai buƙatar ki jawo hankalinta yanayin mu'amalanta da mutane da yanayin mu'amalan yadda za ta tsaftace jikinta da yanayin yadda za ta zauna cikin mutane ba tare da nuna ƙyanƙyami a cikin jama'a ba hakika iyaye mata sun dan gaza ta wannan bangaren a yanzu ya kamata ta nusar da yarta kullum in ta tashi ta lura da yanayin hatta dressing dinta kafin ta tafi makaranta bayan ta dawo ma ta lura da ita yanzu wani irin abu ya dace ta sa din nan a kai wajen ta tabbatar ɗin nan kafin ta tafi makaranta, ta yi mata duk wani bada guduma na wajen tsaftace jikinta. To amma yau kunya yakan hana iyaye su fito su zauna da ya ta nusar da ita cewa ita ɗin nan fa ya mace ne saɓanin ɗa namiji. Akwai abubuwan da za ta ringa nuna mata mataki-mataki kafin ta kai matakin shekarun cikanta ya mace. Akwai abin da za ta ringa nuna mata tun kafin lokacin ma ya zo cewa ta gane cewa ita ya mace ne. Ga lokaci kaza za ki ga abu kaza, ko in kin ga abu da ya shiga miki duhu ki zo ki sanar da ni. So bai kunya yakan sa iyaye ba sa ankarar da ƴaƴa mata irin wannan. Sai wani abu ya faru da su a makaranta hankalinsu ya tashi, sabila da tun fari ma ba a nuna mata cewa za ta tsinci kanta a kowane lokaci a wannan yanayi ba, sabila da kunya har ya zama mata ƙalubale a cikin ƴan uwanta mata ko a makaranta ta tsinci kanta akan wani abin da ba ta yi tsammaninsa ba.
13: Idan aka ci gaba da sanya irin wannan kunyan wajen kasa faɗakar da yara mata daga ɓangaren iyayensu mata, kake kallon makomar 'yan mata a yanzu da ma nan gaba?
12: Gaskiya iyayen mata na ci gaba da jan hankalinku. Idan har kuka ce za ku ki ɗaukar shawaran da ya kamata na jawo 'ya'yanku a jikinku, ku zauna da su, ku ilmantar da su yanayin zamantakewa na tsaftace jiki saboda kunya, to haƙiƙa kun ruguza al'umma gaba ɗaya.
0: Mataki na gaba da ake samun tarbiyya ita ce makaranta. Don kuwa yayin da uwa ta kasance ajin farko ga yara, malami shine aji na biyu kuma mafi muhimmanci ma. Don a nan ne yaro zai samu ƙarin ilimin zaman duniya da kuma wacce za ta rabotar da shi gobe kiyama. Idan haka ne kuwa kenan, suma makarantun da malaman ke koyarwa a ciki akwai buƙatar a samu kula mai inganci, wanda shine takin da zai dawwamar da kwanciyar hankali ga malaman har su koyar da ɗalibai yadda ya kamata. Daga bisani kuma a kasance cikin nishaɗin samun nasara. Wannan rahoto na Abdullahi Muhammad Dambam kuma abin da ya mai da hankali a kai kenan, inda wakilin 'yan uwa musulmai na Baucin Sheikh Ahmad Yusuf Yashi ya ƙara jaddada hakan.
14: A shawarar malamin, duk da cewa makarantun gwamnati suna iya nasu ƙoƙarin, amma ba za a haɗa su da makarantu masu zaman kansu ba, sai dai makarantun da suka fi ci baya su ne makarantun al'umma. Don haka sai bukaci al'ummar da su riƙa taimaka wa irin waɗannan makarantun.
15: To muna kira kullum a daidai wannan lokaci, a irin wannan lokaci da su al'umma da sama iyaye da su tsaye wallaka wurin gani, wato kenan sun tallafa wa makarantar, sun kyautata yanayin albashin su malamai.
14: Malama Hauwa Usani ita ce shugaban makarantar, wacce ta hawar sauƙaƙƙun ɗaliban nata da su kasance jakadun makarantar na gari a duk inda suka samu kansu.
16: Su zama dai daban a cikin sauran su da inda suka samu kansu, a can waɗannan daga saƙafa suka fito su zama ɗabi'unsu da kuma yanayin performance ɗinsu ɗin ya zama ya ci gaba.
14: Daga nan sai ta nemi ɗaukin al'umma kan matsalolin da ke makarantar tarnaƙi.
16: Kuna da lak na abubuwa sosai, ga wuraren zamanmu, ga wuraren da kansan environment, idan ma ba ya ɗan farantarin yara karatun ma yakan zama abu na yakan su shagarin da muke cikin ƙura da su abubuwa haka, shi ma yana na ƙasa makaratun yara.
14: Wasu ɗalibai masu gamawa sun nuna jin daɗin su.
17: Sunana Zainab Muhammad Sage, Sakaba Nazariyan Primary School. Na ji sanyi kuma na ji wani iri, na godiya wa malamaina da kuma waɗanda suka taimaka wa makaranta na hannun sama. Sunana Ahmad Abubakar Kaptun Sakaba. A yau mu dai kuma muka gama makaranta, na ji farin ciki amma ina baƙin ciki da za mu rabu da malamanmu saboda su suka taimaka mana muka yi ƙoƙari har muka zo wannan ranar.
14: A yayin bikin, ɗaliban sun nuna bajinta a fannoni daban-daban. Daga ƙarshe aka nuna kyautuka ga ɗalibai masu ƙwazo tare da ƙaddamar da takardar shiga makarantar domin ɗaukar sabbin ɗalibai. Abdullahi Muhammad Dambam, BRC Bauchi.
11: Yanzu kuma sai mu je ga Rabi'atu Muhammad Gitel a taskar yau da gobe.

0: nan gidan rediyon Bauchi muke gabatar da shirin Maji Magani. A cikin wannan shiri na yau,
1: ina so na yi amfani da wannan dama na yabawa shugaba da kwamishinan dindindin na hukumar zaɓe ta jihar Bauchi da dukkan jam'iyyu da suka shiga wannan zaɓe.
2: Wani abin da mai girma gwamna ya yi ne a wajena ba sabo ba ne tun da ya shayi.
3: So ƙaura jam'iyyar nan da ya taɓa yi suke yi ba shi suke yi, kuma sun nuna mai cewa shi suke yi, kuma sun nuna mai cewa tana tare da shi. Jam'iyyar ce ake mulki da ta domin wannan talle ba tare da fargaba ba, ba tare da cin mutuncin kowa ba, ba tare da taɓa mutuncin kowa ba.

0: masu sauraron mu a daidai wannan lokaci assalamu alaikum kuma sannun mu da arzikin sake saduwa kwamitin da aka bawa haƙƙin sa ido kan zaben da ya gudana a majalisun ƙananan hukumomi ranar Litinin 17 ga wata ƙarƙashin jagorancin kakakin majalisar dokokin jiha Right Honorable Abubakar Wai Suleiman ya miƙa rahoton kwamiti a gidan gwamnatin jiha kana daga bisani ne ƙarin haske wa manema labarai a wannan talata 18 ga wata a gidan gwamnatin na jiha da yake jawabi shugaban kwamitin Right Honorable Abubakar Wai Suleiman ya bayyana yadda aikin kwamitin nasa ya kasance tun daga lokacin da aka fara shirye-shiryen zaben har kuma bayan rantsar da shugabannin da aka yi
1: a matsayina na chairman na lura da yadda wannan zaɓe ya kasance na so fara da miƙa godiyarmu ta musamman ga mai girma gwamnan jihar Bauchi saboda jajircewarsa wajen ganin cewa an bi dokoki da duk suka dace a bi wajen ƙaddamar ko kuma wajen aiwatar ko kuma wajen yin wannan zaɓe kamar yadda muka sani shi ne girma gwamna a duk abubuwan da yake yi kullum yakan yi ƙoƙari ya ga cewa an bi doka a kan yadda ya dace muna sane da cewar irin wannan zaɓe a wasu gurare ba haka ake yin su ba amma jihar Bauchi saboda ƙoƙarinsa da jajircewarsa ganin cewa an bi dokoki lallai ya ga cewa an yi wannan abu daidai yadda ya dace mun sani tun farko wajen fidda 'yan takarkaru wanda an samu 'yan takarkaru masu neman su zama 'yan takarkaru da dama wanda aka yi su ta wajen abin da ake kira consensus inda aka fitar da 'yan takarkaru wanda kuma suka yi takara a zaben da aka yi kafin lokacin gudanar da wannan zaɓe a yi zaɓe da aka yi jiya kwamiti na lura da wannan zaɓe mun yi ta aiki tare da dukkan masu ruwa da tsaki a kan wannan harka kuma don a tabbatar da cewa wannan shi zaɓe an yi shi cikin zaman lafiya a cikin ƙananan hukumomi na jihar Bauchi gaba ɗaya kuma alhamdulillahi mun ci nasara inda duka muka zamanto mun engage duk wasu masu ruwa da tsaki garin cewa shi wannan zaɓe an yi shi cikin lafiya to shi wannan zaɓe kuma an yi shi cikin zaman lafiya da bin doka kuma ba tare da an samu wasu matsaloli wanda ya shafi zaɓen ba zaɓe kamar yadda muka sani yana tare da ƙalubale da dama kuma alhamdulillah shi wannan wanda muka yi a jihar Bauchi Allah ya taimaka an yi shi ba tare da samu wasu matsaloli ba mun samu ƙungiyoyi na sa kai da masu lura da zaɓe daga ƙasa da zunda shafi wajen ƙasa wanda sama da mutum 40 wasu ma sun fi haka wanda suka lura kuma suka ga yadda wannan zaɓe ya kasance a jihar Bauchi kuma kamar yadda na faɗi kamar yadda nake cikin wannan zaɓe su ma sun yi irin wannan preparation ɗin kuma alhamdulillahi abinda suka faɗi akan zaɓen abin ayaba ne kuma muna godiya sosai kuma yana da muhimmanci na sanar muku da ma al'umma gaba ɗaya cewa akwai jam'iyyu guda biyu wanda suka yi ƙoƙarin ganin cewa sun dakatar da wannan zaɓe wato su ne jam'iyyar PRP da ADC wanda sun tafi kotu sun nemi kotu ta dakatar da hukumar zaɓe daga gudanar da wannan zaɓe to amma cikin ikon Allah da taimakonsa kotu ba ta ba su abin da suke so ba aka kuma ɗaga shi sauraron wannan ƙara zuwa wasu lokuta da kotun ta yanke to bayan an ƙaddamar da wannan zaɓe an yi zaɓe kamar da na faɗi cikin lafiya an yi zaɓe an tattara sakamako inda sakamakon ya fito cewa dukkan 'yan takarkarin chairman a ƙarƙashin jam'iyyar mota APM su suka samu nasara sannan a cikin kansiloli 323 da muke da su a jihar Bauchi jam'iyyar mota APM ta samu kujerun kansiloli 319 a inda jam'iyyar YPP da NRM da SDP da ZLP kowanne su ta samu kujera ɗaya a ƙananan hukumomin giya ɗaya Darazo Bauchi da kuma Das so bayan zaɓe kamar yadda kuka sani an yi zaɓe an yi gama komai a yanzu haka a dukkan ƙananan hukumomin jihar Bauchi ana rantsar da kansiloli domin su ci gaba da yin ayyukan da kundin tsarin mulki ya ɗora musu na son yi amfani da wannan dama na ce murna wa dukkan tsotsi ga ƙananan shugabannin ƙananan hukumomi da kansiloli da kuma kira gare su da su ɗauki wannan nasara da suka samu akan cewa kira ne da al'umma suka musu suka kuma ba su ɗora musu nauyi domin ganin cewa sun sauke wannan nauyi na daɗa kira gare su da su yi ƙoƙari su gabatar da mulkin da za su yi akan adalci da kuma mulki wanda za su haɗa da kowa da kowa ganin cewa kuma su tabbatar sun lura da tsinci da abin da ya shafi tsaro da walwalar al'umma da kuma kuma cin gaban guran da suke mulka kuma na so na yi amfani da wannan dama na yabawa shugaba da kwamishonin dindindin na hukumar zaɓe ta jihar Bauchi da dukkan jam'iyyu da suka shiga wannan zaɓe da sauran 'yan takara da jami'an tsaro da ƙungiyoyin sa kai da masu lura da yadda ake gudanar zaɓe na ƙasa da na ƙetare da kuma membobin kwamiti na da nake yi sannan na musamman kuma na yabawa 'yan jaridu saboda irin gudunmawa da suka bayar ganin cewa an ci nasarar wannan zaɓe.
0: Shugaban kwamitin sa ido kan zaben ƙananan hukumomi da ya gabata wanda kuma shine kakakin majalisar dokokin jiha Alhaji Halabul Abubakar Wai Suleiman ke ƙarin haske wa manema labarai kan yadda ya gudanar da aikin kwamitin sa. Daga batun zaben ƙananan hukumomi sai shirin namu ya lika batun ɗan kare muradun gwamnatin jiha domin ganin ya kyautata ayyukansu. Gwamnan jiha Sanata Bala Abdulkadir Muhammad ya raba motoci 18 ga mata da matasa, 'yan kare muradunsa wato 'yan social media da wasu daga cikin magoya bayansa. Da yake jawabi yayin da ake miƙa makullin motocin ga waɗanda Allah ya tsaga da rabonsu, Director General na yakin neman zaben jam'iyyar APM na jiha Alhaji Hamza Kosha Akuyam ya ce wannan alheri da gwamna ya yi ba yanzu ya fara ba, ya jima yana yi.
2: Wani abin da mai girma gwamna ya yi ne a wajena ba shabo ba ne, tunda ya sha yi ya yi a wasu a nan ya yi a wasu ma an musu sun gudu. Saboda haka wannan rana ce ina ganin gobe ne za mu fara campaign ɗin senators da house of reps da kuma shugaban ƙasa. Saboda haka mai lancin wannan a yau jajiberin fara campaign tun Allah da za mu fara da kafa dama. Abin da nake so in faɗa waɗanda za su samu wani abu, muna fata Allah ya ba su wannan, Allah ya ba su ikon amfani da shi a bisa ka'ida. Kuma su sani wanda ya ɗauki dukiyar sai ba da wannan abu ya ba ni saboda ƙwazon ku da ya gani lokacin da kuke aiki da shi shi sa ya yi wannan abu. To da Allah da Annabi kar mu yi butulci. Butulci shi ne a siyasa an baka abu ka ce ka samu rabonka. Abin da muke so ne ku yi amfani da shi don Allah, ku jawo mutane, ku nuna mutane cewa shi alheri sakamakon sa alheri. Shi sa ita jam'iyyar mu ta APM, in za ka ce APM sai a ce alheri. Ina son dugun da kuka samu wani ko me yake yi in kuka ce ma alheri ce ba ya so ku ji, ina jin ba mai cewa ba ya so. Saboda haka alheri jam'iyya ce ta zo da alheri, kuma an fara kenan mutane za su ga abin da ya faka. Kuma mutanen Bauchi suna sare, mun ji wasu suna maganganu su ce a su ana tafiya wani ɗan takara, an ce namu ne wallahi ɗan takaran guda ɗaya ne Dr. Yakubu Adamu. Duk wani mai gutsuri tsomi ko wani ɗan takara da yake magana da kansa ya je ya ce shi kaza ne ko shi kaza ne ya fito gaya mana, mu mun fito Dr. Yakubu Adamu da yardar Allah shi za mu sa a gaba, shi za mu duwe da shi insha Allah. Kuma ina so mu tunatar da mutanenmu na Bauchi, 'yan social media za ku haɗa. Lokacin da muke campaign 2019 mun zo mun yi magana ko'ina cewa ɗan haya ba ya gyaran gida ko ba gariya ne ba, to ɗan haya wataƙila zai yana so ya zaya haya, ka san abin da ya maka da sarakunan mu sun san abin da ya musu da, saboda ya zo ya mana mun ga abin da ya wulaƙanta sarakunan mu ya kora. Yanzu mun yi sarakunan yanka wajen guda 20 sai muke mu dare shi ku rusu. Kuma mutane da Allah zauna na ji yana zaza yana cewa shi ya daina shi wancan kuskure ya yi. Ina so in ce wa mutane su tunani yau a gidanka aka je wani abin ka ya ɓata sai aka samu ɗaya daga cikin yaran ka shi ya ɗauka, gobe sai ka aje wani abu ya ɓata wa za ka nema? To waɗanda ya kora da ma'aikatan da ya sa su wulaƙanci shekara huɗu ana verification, duk mutumin da zai jarabawa wanda yake zuwa makaranta aka ce ga jarabawa na awa huɗu, kai awa biyu kana karatun question paper za ka ci jarabawa? Saboda haka duk Allah da yana mutane sa kansu, mu muna jira ne mu haɗu a ranar zaɓe, ba ba shakka kowa kun je zaɓe ne. Saboda haka wani ya zo ce muku a'a Laura na MA na wani ƙari ya ce ƙaura Dr. Yakubu yake yin ƙaura APM yake a ƙaura APM zai tsaya, kuma a APM za mu yi zaɓe, a APM za mu yi takara da yardar Allah, Allah zai bamu, Allah da ya bamu wancan shi zai sake bamu. Sa'an nan abinda muke muna cikin godiyar Allah kowace kowace muna godewa Allah fallalar da ya mana na zumunci da muke da irin wani abubuwan alheri da yake. Lokacin da ya shekara huɗunsa yana mulki ya raba mota, mun zo ne ba mu fara campaign ba, amma dan yana maganganu yana cewa a waye waye wane ya yi ta

0: So kawai ya jam'iyyar nan da ya tafi suke yi ba shi suke yi kuma sun nuna mai cewa shi suke yi kuma sun nuna mai cewa tana tare da shi kuma yanzu wayya ta riga ta yadda kaura shi ke da jihar Bauchi duk wannan takara na gwamna ciki ne ya ɗoruwa ya yadda da lallai-lallai bai da kowa Bauchi duk wannan takara na gwamna abin da ya rage kawai cikon umarni ne wanda ba ya da za su yi ne sun riga sun luma amma da suna da za su yi da su ma sun rubuta da zanen sun ce ba za su yi takara na gwamna sun sani ba ci za su yi ba sun san wahalar banza da shi sa aka ba su ma ba da kayansu su da kawai suna gaya mutane ba za a mu san gannan yanta kawai za mu yi amma dai mun san ba ci za mu yi ba. To kaga lamba ta nuna an yi zaɓen ƙananan hukumomi ba su da ciyaman ko fara guda amma alhamdulillahi mun yi zaɓe mai tsafta akwai kansiloli na adawa kuma sun ci zaɓe kuma kan ba mu zaɓensu saboda demokuraɗiyya ake jihar Bauchi shugabanci ake jihar Bauchi ba kama karya ba mu ba mu dole a gwamnatinmu kun ba mu cewa ko ba kasan mu sai ka so mu kun ba mu cewa ba mu ci ba mun ci a'a mun ci ba mu ci ba mun ɗauki ƙasar ba mu ci ba sauran kansilolinmu da ba su ci ba ubangiji Allah shi musu maita kuma su ma sun taka rawa sun yi kokari dan ada da suka ci wannan zaɓe ya kamata su girgiza mu mai girma gwamna su kuma girgiza mu shugabannin jam'iyyar nan su kuma girgiza mu hukumar zaɓe da tsaya ta yi zaɓe na adalci ba na kan zuciya ko na fata ko na neman duniya ba.
1: Sarki yake a daidai wannan lokaci da kake magana an rantsar da su sabbin shugabanni na ƙananan hukumomi guda 20 nan har kuma sun shiga ofis ne ce shawaran ka gare su.
0: To babbar shawara ta ga shugabannin ƙananan hukumomi ku zama masu tsoron Allah. Na farko ku sa tsoron Allah da zuciyarku. Na biyu ku sa son al'umma da zuciyarku. Na uku ku yi godiya da Allah ku yi godiya ga al'ummar jihar Bauchi da suka nuna muku kauna da karamci saboda rigar mai daraja. Sannan ku sani yau ba abin da za ku yi in ne ku yi abin da kawara ke yi har talakawa suka sha wata ba ku shi ne ku jawo talakawa jikinku ku jawo 'yan siyasa jikinku ku jawo makiya waɗanda kuka san ba su son gwamna to ku mayar da su masoya waɗanda kuka san kuma ba su iya kai da gwamna to su kai gare ku waɗanda kuka san cewa suna cikin wani haɓula'i na ƙarni wanda aka su taimako ko ku taimake su a ƙananan hukumominku idan kuka yi wannan wallahi tallahi kun nemo mu wannan jam'iyya cin zaɓe salir adam ba tare ba ta lokaci ba ma na tsayawa da hutun din yau za a ba ta sakamakon zaɓe da an ce hukura za a yi tsarar wucewar mai daraja gwamna sauran Bauchi dan takara sai da ya kuma adam ya zama gwamna albarkacin Allah mu da kuma yi wannan ce shawara da zama shugaban na ƙaramin hukumomi. A yau 19 ga watan nan ne aka buɗe ba da dama a fara yakin neman zaɓe gadan-gadan na ɓangaren shugaban ƙasa da majalisun tarayya kuma gwaninka kauran na Bauchi yana cikin neman kujeran sanatan Bauchi ta kudu ina wannan batu a ɓangarenka. Alhamdulillahi ka san shi umarni ne aka bada a je aikata amma dai ai mai girma gwamna ya gama wa kan shi kamfen a umarni ne kawai na yaje ya yi kamfen ka a ce bai yi ba ni na tabbatar cewa mai girma gwamna kuma bai yi kamfen ba talakawan yankin nan sun yi mai kamfen masoya ne na yankin sun yi mai kamfen iyayenmu mata sun yi mai kamfen dattijai sun yi mai kamfen domin sun san rawar da ya taka yana gwamna sun san kuma rawar da zai taka in ya samu wannan kujera ba za su yarda su saki kauren Bauchi su kama 'yan awon ya giya ba su kama tarayya da ke su saki dattijo mai mutunci mai kima mai tausayi su zo kuma da tausayi su kawo su ka samu kansu hikima duk haka mai girma kaura wannan kartan da za a je a yi mun yi imani da Allah al'umma da ma sun kagar akwai dai waɗanda ke da sha'awar su ga gwamna waɗanda su ma gane kawai to su an biya su to a kan haka mai girma gwamna zai zagaya ya yi kartan masoyanka waɗanda ke kaurar ka suna nan suna jiran ka kuma iyayenmu mata da matasa suna nan suna jiran su ga mai daraja gwamna fuskar shi kawai suke so su gane su an biya su.
1: Akwai sauran 'yan takarda a wannan jarida ta guda APM a sauran sassan jihar Bauchi wanda su ma daga yau za a fara wannan takara su ba wani kira kake da shi
0: dukkan su duk wanda ka san yana cikin wannan jam'iyya ta mai daraja gwamna mutum ne kwadi mutum ne wanda kauren ya leƙa ya hangu shi ma mai kishi al'umma ne kuma babba ta mu duk wanda ya tsaya takara tun daga mataki na kansila har shugaban kasa da jam'iyyar mu ya Allah kakkaba kowa kunya ubangiji Allah ka ba su ikon zaben nan dan Muhammadu Rasulullah Allah ka ba su zaben ku talin talin kuma idan Allah ya ba su jurin sai mu dawo mu yi maganganu kan abin da Allah ya ba su amma tun daga mace ba ba a yi ba muna nan muna addu'a ubangiji Allah ka ba su kujerun kuma talakawa duk mutane da aka saida muku sani mutane ne jajirtattu mutane ne gogaggu mutane ne mutanen arziki mutane ne masu mutunci gare ku kuma 'yan jihar Bauchi ne babu taho na tawo cikinsu babu ɗan Nijar wanda ya tsallako ya zo zauna Bauchi babu ɗan cira da cikinsu a addukan su ɗan Bauchi ne mafi akasari jinin sarauta mafi akasari jinin malamai to talakawa ku yi to kwanku da kwanku.
1: faɗawa ka fi mai da hankali akai tun ka ba bashi takara ba kake maganar sa wato Dr. Yakubu Adamu wanda yanzu shine zan takarar gwamna a jihar Kogi shi kuma ne ranar 9 ga watan Satumba ne za a bude yakin neman zaben sa kuma kamar yadda kake da kai za a yi campaign gashi an huda na shugaban kasar ma baka zo ko ci ba bare kuma Satumba ya zo na ki gwanin naka ko dai na gwanin naka gaba ɗaya na gwamnatin jihar Kogi Yakubu Adamu ya zo ne kamun ka zo
0: to na sauran bocin ma ka ga an yi shi ba tare da sarkin yake ba kaga an yi na mai girma ko ba tare da sarkin yake ba
2: Sarkin yakin ƙauran daular Usmaniya Alhaji Mustapha Umar Karaduwa cikin ganawarsa da wakilin mu ta wayar hannu daga batun zaben ƙananan hukumomi sai kuma shirin namu ya leƙa jam'iyyar PRP mai alamar dan makulli inda mai neman kujerar majalisar dokokin jiha na Zungul Galambi da Miri Horabu Rabiu Bishi ya ziyarce mu domin bayyana ƙwarin gwiwarsa kan buɗe fara campaign da INEC ta yi daga wannan Laraba 19 ga wata. Horabu Rabiu Bishi ya ce wannan babbar dama ce gare su na fara tallata gwanayensu na jam'iyyar PRP.
3: Mun shirya da tsofi sha Allah kamar yadda doka ta tara da na hukumance za a bude campaign na shugaban kasa da majalisar dattawa da majalisar wakilai. Kamar kamar mu a jam'iyyar PRP ne mun riga mun shirya tsof domin mu fito mu tallata waɗannan ɗan takakarin mu kamar misali a jihar Bauchi mu tallata sanatan honorable Shehu Aliyu Musa Gordon Gabas kuma a majalisar tarayya mu tallata honorable Idris Isa ya guda da kuma sauran ɗan takarkarin na majalisar dattawa na jihar Bauchi kamar Bauchi Santara mu tallata su ne a Bauchi ta Arewa a tallata shi honorable distribute sanata canna a cannan katako to ina mai tabbatar maka da cewa jam'iyyar PRP mun shirya ta domin mu yi wannan talle ba tare da fargaba ba ba tare da cin mutuncin kowa ba ba tare da taɓa mutuncin kowa ba mu tallata waɗannan ɗan takarkarin bisa doka da bota insha Allah wa rabbi wannan shi ne aniyar mu a jam'iyyar PRP da ya zama lai ta'ala
4: idan Allah ya kai mu farkon watan Satumba ne kuma za a komo nan matakin jiha yaya shirye-shiryenku a wannan ɓangare naku kai ma ɗan takara ne
3: to kamar yadda ka sani komai muna bin sa bisa tsarin doka da oda muna bin dokar kasa muna bin dokar jam'iyya muna bin dokar ko ita ta hukumar zabe idan Allah ya kawo ranar 9 ga watan gobe insha Allah rabbi ba a sake tantuwa na ɗan takarkarin gwamna da ɗan majalisun jihohi to ina da tabbatar maka da cewa a jagoran shi kuma da distinguished senator Shehu Kuma Umar ɗan takarar gwamnan mu a jam'iyyar PRP a jihar Bauchi insha Allah rabbi da dukkan mu da ni kaina ɗan takarar majalisar Zungul Galambi da Miri da dukkan ɗan takarkarin mu na majalisar jihohi guda 31 nan a shirye muke da kun gama shiryawa da izinin Allah ta'ala domin mu fita mu tallata hajjan saboda duk ɗan kadin da ɗan takarkarin mu kamar yadda muka taɓa yin tamira da kai a baya ɗan takarkarin ɗan takarkarin jam'iyyar PRP insha Allah rabbi kusan 100 din ba mu taɓa kayan kowa ba ba mu ci kayan kowa ba ba mu ba ko gwada mu a wata kujera ba to amma gwada mu ba muna biya kokarin cikin guje-gujen da muke yi to ko don Allah ya da kamar yadda mutane su ta wace ta ga to cewa idan Allah ya ba mu wannan mukamin za mu ci mu ci kisa kuɗa to don Allah ya sa da muna muna roƙon Allah subhanahu wataala ya kare mu da iyayenmu ubangiji Allah ya kama hannunmu ubangiji Allah shi cikin al'amarin mu domin mu gudu tare mu tsira tare da tare da al'ummar ta wato baki da kuma muna roƙon Allah subhanahu wataala da ya rike mu shikka kuma ya kara masa karfin gwiwa domin duk azhar gudun nan duk karura ba wani mai taimako irin na jagoran mu ba wani mai kyauta irin na jagoran mu ya wani ba su kyauta ma mun koya musu kyautan dole mai gidanmu ya koya musu kyautan dole ya koya musu zuwa ga ra'idan dole ta koya musu zuwa ga yankin mutuwa na dole ya koya musu yin zumuncin dole saboda mai gidanmu ne ya koya da waɗannan abubuwa yake a matsayinsa na shugaba wanda wani suka ga cewa alhakiyar sun ba su yi wannan abin ba ba to ba mutane ba za su yarda da su ba saboda haka alhakiyar su ma sun kafa yin dole Allah kuma ya ba mu sa Allah taimake mu mu dubo a jam'iyyance mu tallata hajjar mu na jam'iyyar kiyaye ina kira ga al'umma a yi siyasa ba tare da gaba ba a yi siyasa ba tare da cin mutunci ba a kuma bido ka da koda Allah kuma ya ba mu sa Allah ya ba mu nasara kuma in Allah ya sa da jam'iyyar kiyaye ta za ta ga gwamnati ya ta ci mun gode Allah saka da ni
2: Halabu ya biyu bishi dan takarar kujerar majalisar dokokin jiha na mazabar Yungur Galambi karkashin jam'iyyar PRP a yayin ganawarsa da wakilinmu tayar hannu kuma da haka mai shirin na yau ya zo karshe a madadin wanda suka taimaka shirin ya kammala Mujahid Bala Musa da sauran abokan aiki ni Abdulrahman Umar Udubu da na jagoranci shirin ke mana fatan alkhairi

Hai sauraronmu, assalamu alaikum, barkanmu da warhaka. Barkanmu da arzikin sake haduwa da ku a cikin shirin kunnen kanawa daga BRC. Idan mai sauraro na tare da mu a cikin wannan shiri, muna nan a cikin littafinmu mai suna Zabi na ko haɗin gida, littafi na ɗaya. Amina Abdullahi Sharaɗa ta wallafa littafin. Shi ko Ɗahiru mai fata zai ba mu littafin. Mai sauraro jiya kafin ban kwana da ku, mun tsaya ne a inda yace ba komi za su zo junansu ne a gaba don iyayensu. In ba su zo junansu yanzu ba, in sun haihu sa su domin koko don ƴaƴan nasu sa su kansu. Inna ta yi dariya ta ce lallaka akwai babban al'amari, sai dai mu ce Allah ya ba su zaman lafiya. Abban ya ce amin, abinda za a ce kenan. To anan muka tsaya yanzu kuma za mu ɗora. Tun ranar da Abba ya kira Aliyu ya sanar masa da maganar aurenmu, bai ƙara zuwa ba har abin ya bani mamaki, domin a da baya rabuwa da gidanmu. Tun daga ranar ya ɗauke ƙafa ya daina zuwa sam-sam, har na yi zaton ya janye na fara murna. Abba na zaune a ƙofar gida ya shimfiɗa ƙatuwar tabarma, idan mai zaman mutum takwas ɗin nan yana zaune shi kaɗai da carbinsa a hannu yana ja kamar yadda ya saba. Sai ga wata mota nan ta shigo layin namu mai kyan gaske. Kallo ɗaya Abba ya yi wa motar ya ɗauki kai, domin ya san akwai masu hannu da shuni layi, ƙila baƙinsu ne. Bai lura da sanda motar ta yi fakin ba, amma ƙanshin turaren mazauna cikinta ya janyo hankalinsa. Ya yi waigowar dole don ya tozali da waɗannan ma'abota ƙamshi, turƙa shi a shi Alhaji Yusuf ne da ɗansa Aliyu da wasu mutane baƙin ido su biyu, domin Abba bai taɓa tozali da su ba. Sai yau cikin girmamawa Abba ya miƙe ya taro su yana Alhaji ashe ku ne tafe, ikon Allah sannan ku da zuwa. Duk suka zauna suka shiga gaisuwa. Bayan an gama gaisawa da kuma tambaye-tambaye iyali, sai Alhaji yaron na Aliyu ne ya zo min da wata magana mai ɗan karen daɗi, domin maganar ta sa ni matuƙar farin ciki da ban taɓa ba wallahi. Maganar ita ce ya zo, maganar da ya zo da ita ya same ni jiya, domin shekaran jiya na dawo ya same ni da maganar cewa ya ga 'yar wajenka yana so, har ma kun yi magana da shi ka gaya masa cewa ka ba shi. Kai abin ya yi daɗi sosai, domin na jima ina faman rarrashin jin kunne da dai sauransu. A kan ya amince ya nemi duk ɗaya da yake so, amma ƙene ne ƙi har fushi ne da shi, domin ina ganin kamar bai damu da san auren ba ne. Sai ga shi ya zo min da labari kan cewa ka ba shi Fatima. Ba ni da bakin godiya, domin kuwa duk kalma da zan faɗa ta godiya ta yi kaɗan, illa kawai in ce Allah ya maka sakamako da gidan aljanna. Abba da sauran suka ce amin, sannan Alhaji Yusuf ya ci gaba. Dama akan gwiwa nake game da auren Aliyu, don haka na zo da kuɗin aure, gaisuwar uwa da uba da kuma sadaki. Lefe kuma gobe zai tafi Dubai ya haɗu, domin na gaya masa ba na son a ɗauki lokaci a bikin nan, ina son in tafi ƙasar Lebanon amma sai bayan bikinsu. Ina ganin hakan ya yi ko? Abba ya ce sosai ya yi, sai dai 'yan shirye-shiryen namu da za mu yi ko za mu gama. Sai dai 'yan shirye-shiryen namu da za mu yi ko za mu gama kafin bikin, duk da ban san ranar da kuka zo da ita ba. Alhaji Yusuf ya ce sati biyu kawai na bayar a ɗaura auren. Cikin Abba ya bayar da wani sauti ƙululululu. Allah ya so Alhaji bai ji ba. Ya dubi Yusuf ya ce Alhaji ai ya yi kusa, domin babu abin da na saya a zatona za ka saka kamar wata uku ko huɗu. Alhaji Yusuf ya ce kada ka ji komi, mu da ku duk abu ɗaya ne. Kaga Aliyu ai ɗanka ne shi ma, tun da ɗan ƙanwarka ce, Fatima kuma 'yarka ce. Ni ma da nake auren ƙanwarka ni ma Fatima 'ya ce. Ko babu wani dangantaka, akwai ta musulunci, domin haka na ɗauki nauyin duk wani abu da uba yake yi, don haka kada ka ji komi. Ai nan da nan sai Abba ya durƙusa yana ta zuba godiya. Abin ba magana sai Alhaji ya kama hannunsa ya ce ba komi, wannan ba komi ba ne, kai dai Allah ya ba mu lafiya. Haka dai suka yi hirar biki da yadda zai kasance a takaice. Alhaji Yusuf ya tashi sai da suka gama tsare-tsaren shirye-shiryen auren, sannan suka yi sallan mangariba suka rabu, wato suka yi sallama. Ba Alhaji Yusuf ya ba wa Abba kuɗi naira 500,000, wato kuɗin aure da sadaki. Suna tafiya, Abba ya shiga gida da kuɗi, ya kira Inna ya shaida mata duk yadda aka yi. Ina je Inna har da rawa da guda da gudu ta faɗo ɗaki na tana cewa ke kina ina, tashi ɗan gidanku, ashe arziki ne ke biye da ke. Alhaji Yusuf ya ɗauki nauyin komi har kayan ɗaki, nan kuma ga kuɗi har 500,000.
sun ko isa a talauci a hada miki kayan daki don haka kiwa Allah godiya da kika makale da 20,000 ma ana ta yawon neman rance a rasa duk maganar da inna take ban tofa ba har ta kammala ta fita sai bayan ta fita wani siririn hawaye ya zuwo min take wata kiyayyar Aliyu ta kara shiga ta naji ko ganin sa ba na sanye don haka zama bai kama ni ba in ko na zauna to ba zan taba yin masa biyayya ba domin yayi Aliyu ya cika mace amana na yi kwafa hannu na harawa yake baki na yana rawa na dauki waya ta na kira shi yana zauna a dakin sa bayan dawowar su daga gidanmu yana cin abinci sai waya ta kara ya daga sai ya gani ce murmushi yayi cikin nutsuwar nan tasa yace ya aka yi na ji wani haushi ya kara kama ni ya kara kular da ni nace masa ban sani ba macuci macuci mace amana ashe dama dan ka ci amanar ashiru ne ka zauna kana mun kalli da ba'adi na ƙarya da ƙarerayi haka kawai kace wai wai zai zalunce ni ni wallahi da in zauna da kai gare ya mun duk wani nau'i na wulakanci don haka kar kai zaton samun farin ciki a aure na sai tashin hankali yana jin abinda nace sai murmushi yace to nagode sai an jima ko ya kashe wayar ya ajiye a gefe ya dan yi jim kawai yana tunanin abinda na faɗa lalle shi ma ya san ya kwashi ruwan dafuwar kansa domin shi bai taba yin soyayya ba bai santa ba labari yake ji amma ya yarda tana da dadi rabuwa da zafi ya girgiza kai ba zai iya kaucewa maganar abba ba don haka ya amsa yace a fili lalle na ɗebo ruwan dafuwar kaina ni da ba na son hayaniya gashi yanzu zan ajiye rigima a gidana nan tsaki na cillar da wayar gefe daya na zauna ba zan taba nuna ba na sansa ba amma zan nuna masa cin amana babu kyau sai sannan na dinga lalubar lamar wayar ashiru na rasa sai sannan na soma tunanin mota da nayi ta gogewa sai can na tuno cewa ashe fa akwai sakon text message da ya turo min dan haka na duba su na yasa a ban goge ba a nan na samu lambar tasa na kira shi na yi zaton ba zai daga ba ringin ɗaya na biyu sai ya daga na ce masa cikin doki ashiru ashe duk abin nan yayi Aliyu ne yake so na ban sani ba shi yasa ya hana ka kuɗin nan saboda Allah fa nace wallahi ya bani mamaki dani wannan cin amana ne yace wannan wani irin cin amana kuma ai wannan ba cin amana kenan ba ganin iyaka ne ya aure ki saboda yana da hali ya ga iyaka ta ni talaka ko to wallahi ba zai yi ba yadda bai bari mun yi aure ba shi ma ba zai ji dadin aure ba kada ki so mai yarda ki masa biyayya ki ta masa abin tsiya har sai ya gaji ya sake ki nace shikenan insha Allah zan yi ka bani wata guda zan dawo yace wata guda ai yayi nisa na laifi a ce sati daya in yayi nisa biyu tace to ai bana son abba su gane komai na haka a sannu za a bi adun ba wai ana cewa mai hakuri bane kowa yana masa shedan hakuri to sai hakurin nasa ya kare wallahi yayi dariya ya buga kafa yace da kyautawan ai ina bayan ki daga nan kuma kai sallama mun raba akan zan dinga sanar masa abin da ake ciki Aliyu yana zauna a dakin wani abokin sa Umar suna hira Umar ya dube shi yace abokina waya nake ganin ka haka ne ina fatan dai kana lafiya ko yace lafiya lau wallahi yace to amma kana da damuwa a fuskar ka tana bayyana damuwar ka Aliyu yayi murmushi yace dole ne ka gani cikin damuwa Umar domin ina cikin garari game da aure da zan yi Umar yace to me kuma ya faru Aliyu ya kwashi duk dayan abin da ya faru tsakanin sa da ni ya faɗa masa Umar yace to yanzu haka ka amsa zaka aure ta yace a haka na amsa Umar yace to Allah ya bada zaman lafiya sai kai ta hakuri Aliyu yace abinda nake wa kaina shawara kenan hakuri zan yi da duk cin kashi da zata mun ba zan taba nunawa ba ma bare har ta san tana yi sannan maganar saki babu saboda darajar mahaifinta da nawa mama Umar yace haka ne yayi daidai in ya so in ta gaji ta daina dan kanta in kun tara yara Aliyu yace yara fa kace wai yanzu kana zaton tashin hankali da za a yi a gidan nan na wasa ne har da za mu samu dama tara yara ai na sani zaman yan marina za a yi kowa da inda ya sa gaban sa Umar yace zaka ko iya yace idan ma ba zan iya ba kai kana ga alamar zan samu sakin fuska da zan saki jiki yace eh to haka ne Aliyu yace ai ya zama dole in kago wa kaina hakuri da shariya amma dai tashi mu je kaga Fatiman nan
dan naga kamar baka amince da magana na ba. Ka ganta zaka yadda da abin da nace. Umar yace tashi muje. Suka tafi sai mu parking a kofar gidanmu suna cikin mota. Aliyu ya kira wayar Inna. Yace yazo da abokin su gaisa da Fatima. Amma ya kira wayar ta ta ki shiga. Kila network ne. Inna tace aiko network din ne. Domin kuwa a kunne wayar take. Bari in turo maka ita. Yace to nagode Inna. Yayi haka ne da ta turo ta domin ya san in ya kira ta da waya ba ma za ta daga ba bare ta saurari abin da yake son ya faɗa. Suna zaune sai ga ni nan na fito. Bayan da Inna ta ya kone da kyar na fito. Domin cewa na yi mata kaina ke ciwo. Tace ba matsala in je in dawo sai in kwanta don haka na taso a fusace. Ina ganin su biyu na ƙara haɗare. Na ƙara sa inda suke na tsaya. Ba magana kuma nesa da su kaɗan na tsaya. Yana gani na sai ya fito. Yace ranki ya dade barka da fitowa. Ina yi ne ko kallon sa ban yi ba. Yi murmushi. Ya dubi Umar yace abokina yau madan tana jin ni shadi rashin yin magana. Ka san gimbiya sai a hankali. Fito ka gaishe ta. Umar ya fito yana kallon ta yace ranki ya dade ki yi hakuri. Mun zo mun takura miki. Dama ni ne nace ya ko ne wajen amaryar ta samu gaisa. Na dube shi kaga malam kai kuma asuwa. Makunshin gishiri wanda ya fi gishirin zaki. Ina mai sanar maka da cewa ka fita hanyata in ba haka ba za ka ga wulakanci. Na juya ga Aliyu na ce kai kuma da ka ce min madan. Ai madan tana sabon gari ba irin madan din da ka sani ba ce wato karuwanku na sabon gari. Ni Fatima nake in ba za ka faɗa ba kai shiru. Na daka musu zaki kawai na juya. Umar zai kira ni. Aliyu ya ce kyale ta. Ko baka gaji da cin mutunci ba ne? Yace in cin mutunci ne kam to cewa ta yi fa wai madan ita ce irin karuwai da kake nema a sabon gari. Aliyu yayi dariya yace kai kuma ta ce maka makunshin gishiri wai dan Allah me wannan kalmar take nufi? Umar ya tsoke fuska cikin jin haushi yace kamar dai tana nufin ina shishige ne ga al'amuranka. Yace a to ni dai ban sani ba domin bani da irin wannan karin maganganun. Umar ya ce to ko ma menene tace da ni? Ai kai ka jawo mun amma na wata fi naka sauki domin kai a mazinaci ma ta dauke ka kuma iskancin naka ya tsallake ko ina har sai ka je sabon gari. Mai sauraro bari mu tsaya a nan don hukuncin lokaci. Za mu dora gobe da izinin Allah. A tare mu Aliyu Adamu rafin makaranta shi ke kula da shirin. Alto sunke muku godiyan sauraro da alƙawarin gobe za mu dora da izinin Ubangiji.

0: aja kia ang hata kripi e wode tea gomen che ton nigeria mata abilanu na mana e kunju na san nan nike wa kene uba daya ta da mu gauna lafiya tabi a don wannan lamani din mu ta da mu gauna lafiya to mu ja da kasan da
1: to kamar yadda muka yi alƙawari za mu kawo mai sauraro wani shiri na musamman domin a kasance tare da mu tattaunawa ne tare da dan takarar shugaban ƙasar Najeriya na jam'iyyar ADC Alhaji Atiku Abubakar a yi sauraro lafiya
2: ba siyasance saboda siyasa ba kasa wannan ce ta sa yau za mu tattauna da tsohon shugaban kasar Najeriya mai girma Alhaji Atiku Abubakar GCON sannan shine wazirin Adamawa haka zalika shine babban dan takarar jam'iyyar ADC ta kasa wanda kuma muke sa ran yana cikin waɗanda za a fafata da su a cikin wannan lokaci na 2027 wato shekarar 2027 saboda haka yau an kaddamar da yakin neman zaɓe wannan ita ce ta bamu dama kuma babban gaba da ya kamata mu tattauna tare da shi saboda mu san manufofin sa mu san daga ina ya dauko mu kuma ina yake sanya kai mu wanda zaɓi ya rage wurin wanda ya kalli wannan tattaunawa saboda muna buƙatar kowa ya fahimci abin da ke faruwa da bangaren da fito kamar yadda nace sunana Usman Kabara kuma ina tare da abokin aiki da zan so kafin in yi nisa ya fadi sunan sa
3: Abdullahi Garbajani daga DCR Hausa
2: to mu kuma baya ga shafi na Usman Kabara akwai kafar mu ta Pap Hausa wanda political advantage platform ne wanda muna da Hausa muna da Turanci a yanzu haka kuna kallon mu a cikin wannan bangare a kai tsaye da muke yanzu haka assalamu alaikum
4: wa alaikum salam
2: ya excellency
4: barka da yamma
2: barka da warhaka ranka dade ya papata
4: to kace yau aka fara ko kuma aka bude yakin neman zabe ko
2: na a hukumance
4: to a hukumance to masha Allah za fara jinmu ko kuma sauraron mu daga yau ko
2: insha Allah
4: daga yanzu
2: ya sanin na san amfani da wannan dama in gode maka da tun shekarar 2019 nake sanya wannan tattaunawar da kai wanda ko a Washington Allah bai nufa ba to yau Allah ya kaddara za mu tattauna da farko kafin mu je ga cikin tambayoyin da muke da su wacce sun fada zaka yi mana game da maganar cewa yakin neman zaben da ake maganar cewa an kaddamar da shi a hukumance menene ya kamata mutane su gane da farko
4: abin da ya kamata auzubillahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim abin da ya kamata mutane su fahimta shine na bin doka da kuma bin ka'ida wanda hukumar zabe ta shimfiɗa tunda ita take da iko kuma ita take da hurumi na zana harkan zaɓuɓɓuka don haka ta ce daga yau jam'iyyu suna da yanci suna da iko su fara neman
2: zaka
4: zaɓe su
3: amma ya excellency tunda yau a hukumance ita hukumar zabe ta INEC ta bayyana cewa a yi wato a cigaba da yakin neman zaɓe ɗin mutanen Najeriya sun san ka ba tun yau ba ba tun jiya ba ba tun shekaran jiya ba menene cikin daren nan matsayin ka na ɗan takarar jam'iyyar adawa ta ADC menene za ka gaya ma 'yan Najeriya wanda watakila zai ɗauki hankalin su su zaɓe ka zaɓen 2027
4: akwai abubuwa da yawa kusan in ce in ma za mu zauna mu dubi abubuwan da suke damu 'yan Najeriya kusan in ce za mu zauna daren nan gaba da mu zauna muna wannan muhawara da sauransu amma nawa gani da farko babban muhimmin abu shine mai da zaman lafiya ma'ana ya za mu yi da tsaro domin a samu zaman lafiya
2: da kai maganar tsaron ai da ba akwai wannan gabar ababin da muke kamata mu fara sani shine abin da fitar damin talaka a Najeriya shine tattalin arziki kusan kowa na kukan cewa
4: ya ce ke sato ya rashin zaman lafiyan shi ke kawo talauci kuma
2: hada ba
4: wani bangare ba wani bangare
2: eh ta yaya
4: to dauki misali yanzu manoman duka sun buje sun bar wuraren noman su to kaga ya shafi tattalin arzikin kasa don haka ba za ka yi maganan tattalin arzikin kasa baka taba a harkan sana'o'i na jama'a ba tare suke tafiya ba za ka raba su ba
2: kaga kuma zaman lafiyar to shi in muka kalla za mu ce to ɗaya daga cikin abubuwan da talakawa suke kuka da shi akan tattalin arziki za ka ji ko da mutum ba shi da alaka da dala sai ya ce maka ta yi kaza ya za ka yi da darajar naira ya za ka yi ka farfaɗo da ita don dole sai an taɓa wannan
4: ai ba wani sabon abu ba ne mun yi shi lokacin da tsakanin 1999 zuwa 2007 mun tabbatar da in maganan darajar naira ne mun dawo da darajar naira kuma bisa da kuma tsakaninta da dala yadda ya zamanto tattalin arzikin ƙasa ya bunƙasa har ma muka zama mu ne muka fi arziki duka Afirka amma yau ba haka ba mun zama namba
2: huɗu
4: South Africa tana gaba Egypt na biye da ita Morocco ma ta wazo ta huce mu ne na huɗu domin yadda aka yi watsi da inganta tattalin arzikin ƙasar Najeriya musamman rashin zaman lafiya talauci da rashin aiki da sauransu
3: amma yau da sanin shi kai wato wannan tattalin arzikin da ake magana wasu ina jira suna magana cewa kamar idan aka zo ana magana tattalin arzikin sai bangaren gwamnati sai su ce

0: kamfanin ai amma kuma ina
1: idan muka kalli maganar yanda ka fada duk duniya ta san cewa kudade suna zararewa amma akwai da yawa inda a baya ake kukan cewa gwamnatocin baya su ba sun irin wannan su wannan suka zo sai su kare kansu da cewa ku da kuka wuce a baya ku ba ku akwai abin da ya kamata mu gane wanda kila mun mu gane ba
0: eh to akwai rashin gaskiya da kuma adalci wajen masu mulki ba shakka wannan kuma tilas sai mun yi wannan magani
1: kana da wasu inda barun da kake tunanin za a bi
0: ai da mun yi duk wani wanda ya sata mun za ya mayar
1: in muka kalli your excellency in muka kalli kwana 100 ka na farko ka dauka yau gashi nan a ransar da kai a matsayin shugaban kasa kwana 100 ka na farko maganar tsaro da ka fara magana da ita tana ɗaya daga cikin dake ci ma mutane mutuwa ƙwarya a cikin kwana 100 ne zaka ka tabbatar ka dakile maganar tsaro musamman arewacin Najeriya da
0: musamman arewacin Najeriya na daya tilas ka kara yawan jami'an tsaro ka ba su kayan aiki
1: zaka yi sanda jaha ne
0: kwana da gaske cikin wata uku zaka iya yi
1: kana ka ne ne
0: ai mun taba yi a lokacin ma da Boko Haram ya fara ai daga Yobe ya fara shugaban kasa ya kira ni ya ce vice president ga wannan abu tarzoman ya tashi ya zamu na ce da sauki ya ce to me zamu na ce kira shugabannin sojoji gaba daya su zo nan ofishin ka na ce ka ce musu ko su je su kwantar da tarzoman nan kuma su ajiye aikin su tafi
1: sun zo din
0: su ba wai shugaban kasa ya kira su
1: sun zo yanzu ba a shi a tunanin ka
0: rashin shugabanci
2: amma ya yi salansi kamar
0: rashin shugabanci
2: masu alaƙacin magana na can kamar ba cinya ba kafar baya ba da jimawa ba yau din nan ma ake magana laraban nan tsaffin sojoji sun zo sun yi zanga-zanga suna magana haƙoƙinsu can kwanakin bayan ma tsaffin 'yan sanda su ma da sikirita su ma sun zo sun yi zanga-zanga a kan wannan
0: ba su haƙƙinsu ba a biya su kuɗaɗensu
2: su
0: ma sun yi ritaya of course ba wai ba kuɗin ba ne akwai kuɗin amma sacewa ke sai mu biya su haƙƙinsu
1: da su kayi wata magana da kake maganar cewa rashin tsaro yana da alaka da maganar tattalin arziki za ku mu dole mu jingina shi da maganar ilimi mafi yawancin yaran Najeriya da ba sa zuwa makaranta suna arewacin Najeriya wani tanadi ne kake ganin cewa dan duk gwamnatoci yawanci da aka baya su gaya maka cewa in ilimi ya zo za a yi kaza amma yau in ina sayar da yi primary ko secondary school me kyau sai na kai shi ta kuɗi me za ka yi mu ga tsari kamar yadda muke gani a kasashen duniya inda muke zaune muna ganin abubuwa daga primary har yaro da secondary school kyauta me za ka yi akai dan a tabbatar cewa wannan matsalar da take ci masu a ƙwarya ta tafi ta ilimin ƴaƴanmu da suke kan titi a haɗa shi da sangaya
0: ka taba jin UB
1: Universal Basic Education
0: yes mun muka kafa ta
1: okay lokacin da basan
0: yes mun muka kafa ta muka ce kuma tilas ne wajibi ne kowane yaro daga primary har secondary school a karanta da shi kyauta baya ga haka sai muka azawa masu hali haraji education tax
1: masu kuɗi ke
0: da mai masu hali muka aza musu haraji domin mu tabbatar da mun ba jihohi kuɗaɗen nan su aiwata abubuwan da muka faɗa a cikin dokan nan kowane wata ana ba su
1: kuma ya aiki
0: to gashi nan waɗansu su yi aikin wasu ba za su yi aikin ba su sace kuɗaɗen
1: maganar cin hanci da rashawa a Najeriya
0: wajen musamman ma jihohin arewa na ɗauki musamman abin nan harkokin jihohin arewa na kafa ma kwamiti a lokacin marigaya da mubaki na ce ka bani yadda jihohin arewa za su bunƙasa harkan ilimi su kama jihohin kudu a arewa hausa ya zauna ya yi aiki da kome da kome kuma na rabawa jihohi gwamnonin jihohin arewa a Kaduna ga wannan yadda za ku yi ku tabbatar da jihohin arewa su abin nan sun ci gaba a harkokin ilimi muka ba su hanyar da za su yi muka ba su kuɗaɗen ba su yi ba ga yadda muke yau
1: idan ka samu dama bisa wannan maganar da kai in ka samu dama wani matakai za ka ɗauka
0: ne wallahi sai na ɗauki matakai yadda zan tabbatar da kuɗaɗen da aka aika musu dinnan kuma sun tabbatar da an samu makarantu

0: kuma yara kowa da kowa ya shiga makaranta.
1: A kafin je ta gaba kila wataki na da dan
2: tambaya. Bakin mun koma kan mutun siyasa tunda duk maganar nan da ake ana magana ne ta a samu dama din. Ta yadda za a yi a samu dama din ta shine an tsaya zabe. In za a tsaya zabe kuma sai da jam'iyya. Kana cikin jam'iyyar ADC kai ma dan takarar ta a halin yanzu. Amma akwai wani kawance da ya fito mai wajen jam'iyyu kusan shida kuma jam'iyyar ADC tana ciki. Ka san da wannan kawance da ake nema a yi?
0: Muna magana.
2: Amma
0: wannan da sani muna magana. Amma ba mu kai jam'iyyu guda shida ba. Ina ji guda uku ne ko huɗu.
2: Ya amma ADC za ta shiga wannan kawancen?
0: Kwarai da gaske da ba mu ne muka fara ma harkan kawance ba.
2: Kusan kowace jam'iyya daga ciki tana da ɗan takaranta na shugaban ƙasa. Wataƙila idan aka zo aka zanga aka sulhunta aka sasanta. Idan wataƙila aka ce kila ba kai bane ba wani ne za ka mana mishi ba a tindan a kada APC.
0: Mo je wurin mana tukun mu isa wannan gaban.
1: Idan to bari mu shiga harkar maganar abin da yasa nake mai da hankali sosai wurin abin da ya shafi talaka a Najeriya akan wannan tattaunawar shine kowane tsuntsun kuka gidansu yake yi. Idan muka kalli a baya muna yara duk da yake shekarunmu ba su da yawa amma mun gano cewa akwai maganar tsarin matakin lafiya matakin farko. Yana ɗaya daga cikin abin da ke damun mu a arewacin Najeriya. Yaya His Excellency Atiku Abubakar zai magance maganar primary health care a matakin farko da ake magana inda komin talauci na daga gona daga kwari daga tudu in na fito zan tsaya a kusa da gidanmu in samu harkar lafiya.
0: Abin da ya kamata ka gane ita gwamnatin tarayya tana da matsaya. Gwamnatin jiya tana da huruminta. Kananan hukumomi suna da hurumi. Tilas ka yi aiki da waɗannan. Tilas ka yi aiki da gwamnatocin jihohi da kuma kananan hukumomi domin a samu inganta wannan.
1: Akwai dabara da ake yi?
0: Kwarai da gaske. Dabaran shi ne ka tabbatar da mu ɗauki misali harkar zaman lafiya ko kuma harkar ilimi. Ka tabbatar da kowane wata. Za ka zauna da gwamnoni dinnan domin a tabbatar da an samu ci gaba a kowane fuska ko kuma kowane ɓangare. In ta zaman lafiya ne, in ta ilimi ne, ga inda muke so a kai, an kai wurin ko ba a kai ba.
1: Idan muka ɗan kalli wani ɓangare daban, kwarewa ba Bahaushe yana cewa ita ce babbar jagora a rayuwa. Akwai mukamai da yawa da ka riƙe a ƙasar nan ciki har da babban mukamin mataimakin shugaban ƙasa. Kuma yanzu kana neman shugaban ƙasa. Idan ni a kan titi nake tafiya aka tare da aka ce ka zaɓi Alhaji Atiku Abubakar. Idan na zan yi tambaya zan ce wacce ƙwarewa za ka tabbatar min cewa ka fi gwamnatin shugaba Bola Ahmed Tinubu wanda zai sa lalle mu zaɓe ka ya fi wannan.
0: To na da dai ba taɓa yin shugaban ƙasa ba. Amma na taɓa yin mataimakin shugaban ƙasa. Kuma an ga rawan gani da na yi.
1: Ana kallon lokacin da kake mataimakin shugaban ƙasa kana cikin manyan mutane a Najeriya.
0: Na ɗaya dai a matsayina ni na tabbatar da ci gaba ta fuskan ilimi na economy duka ni ne a gaba kuma an ga ci gaban da aka samu.
1: Kana kasuwanci bayan siyasa ƙwarewarka ta kasuwanci. Za ta iya shafar mulkinka ya zama mun samu ci gaba da shi?
0: Kwarai da gaske akwai abin da ya faru satin da ya wuce. Shugabannin ko kuma waɗanda suka shugabanci abin nan hukumar abin nan da ake cewa NNPC ma'aikatan
1: Matata.
0: Shugabannin su guda biyar suka kira ni muka zauna suka ce ba mu yarda da kai lokacin da kake cewa ga abin da za kai ga abin da za kai ba. Amma yanzu mun yarda da kai mu ne muka yi kuskure ba kai
1: ba.
0: Sun gane laifinsu.
1: Ka tuna mu wala.
0: Sai ka samu ikon ko kuma ka samu matsayin kafin waɗansu abubuwa ka tabbatar da an yi su.
1: Akwai abin da kake mutane sun san kuma mu ma a jirgince muna gani kana yawan magana a baya ban san har yanzu ko yaya matsayin ka take a kai ba maganar restructuring na Najeriya irin wannan sake fasalin ƙasa din nan. Me ya kamata mu ƴan ƙasa mu fahimta game da wannan maganar sake fasalin ƙasa? Wane tasiri zai iya mana?
0: To tasiri shine zai rage ƙarfin gwamnatin tarayya ya zaman to jihohi su suka fi karfi inda suke su suka fi kuma samun kudi inda suke.
2: Ya Excellency, ba da jima wannan ba akwai wani labari da ya fita kamar kana magana cewa a 2007 akwai wani dan takara da watakila ya so ku yi tikitin musulmi wato musulmi da musulmi kake amma ka kiya. Jam'iyyar APC ta gwada wannan tikitin a 2023 ta yi nasara. Wasu 'yan Najeriya suna cewa ina ma a ce watakila Atiku Abubakar zai gwada irin wannan tikitin na musulmi da musulmi a 2027. Za ka ɗauki wannan shawarar ta wasu 'yan Najeriya?
0: Na ta kai mu.
1: Gaskiya mun fa muna son muslim ticket din nan kuma muna son Alhaji Atiku Abubakar ya muslim ticket. Za ka yi muslim ticket ka ce to shi kenan tun da ya zama mai ruwa ko ko za ka kura.
0: To ta yaya za ka samu wannan ra'ayi? Zaɓe za a yi? Ko ta yaya? Ko kuma busan ƙafa za ka yi? Ko kuma surutu ta yaya za ka
1: yi? Ko yayi ba za ka yi ba ke nan?
0: Hali da ya cire.
1: Amma muka
0: kalla. Zaman lafiya da haɗin kai na ke so.
1: Wato dama zan ce to yawanci mutane suna magana musulun ticket. Kan yi babban dalili guda ɗaya da kila za ka iya gaya 'yan Najeriya da ya sa baka so kai.
0: Ra'ayi ne.
1: Idan muka kalli yanayin zaɓe a ƙasa, wasu za ka ga da yawa da mu mutanen gari da wanda suke da ilimin abin da wanda ba su da ilimin abin za ka ji sun yi magana. To ai ko da gwamnatin jam'iyyar adawa kamar ta su shi Alhaji Atiku Abubakar tana da magoya baya da sauransu, to waɗanda ba suke samun murɗa zaɓe tashin hankali ne wai? Ba a ko ai za su murɗe domin mai kuci zaɓen tashin hankali?
0: Ba wani tashin hankali. Me ana so su murɗa na Osun? Na je Osun na ki.
1: Wani misali
0: mutane suka fito zuntu ko ta ina kuma suka tsaya suka yi zaɓe kuma suka kare ƙuri'unsu.
1: Kana nufin kana son a yi haka kai?
0: Haka nake so. Haka ya kamata a yi.
2: Da amma ya mutanen Osun ba su zaɓi jam'iyyar ADC ba?
0: Domin sabuwar jam'iyya ce.
1: To kenan sabuwar jam'iyya da ta ci zaɓe a can ya ƙara muku ƙwarin gwiwa ne ko kuwa ratsi ne ba ku?
0: Tun da dai an kada jam'iyyar APC ita ta kawo mana duk bala'in da muka shi a ƙasar nan. Ba wani.
2: Ya Excellency, wasu 'yan Najeriya suna yawan kukan cewa kamar watakila cire tallafin mai da jam'iyyar APC ta yi bayan zaben 2023, wasu suna zargin cewa kamar shine ya tsundama mafi yawan 'yan Najeriya cikin kuncin rayuwa. Mecece matsayinka game da tallafin man fetur ɗin idan kai nasara a zaben 2027?
0: Ni ban yi musu ga wannan cire tallafi ba, amma ina kuɗin suka. Ina suke.
2: Gashi
0: ba na ya kamata a ce
2: a 30
0: kudaden da aka samu an yi maganin talauci, an yi maganin rashin zuwa makaranta da sauransu, amma ina kudaden an sace su ake yi.
2: To wataƙila kai nasara za ka mayar?
0: Zan mayar.
1: Shi tallafin.
0: Kuma duk wani wanda ya sace kuɗi zai mayar.
1: Idan ka dawo da tallafi na man fetur misali.
0: Ai dama an riga.
1: Misali za ka dawo shi ne saboda mutane su samu sun duka kuma a ce ai ƙasar ba za ta rasa riba ba haka suke cewa ba?
0: A'a. Ai babban abu shi ne an cire tallafi, ina an cire ko to ina kuɗaɗen suke?
1: Sama ko ƙasa?
0: Ba mu san inda suke ba.
1: An yi tare.
0: An yi amfani da kuɗaɗen don samun ci gaba, harkan tsaro, harkan makaranta, rashin aikin yi da matasa. To sai mu ce
1: To kai ka taɓa tunanin inda ka cire tallafi za ka iya cire tallafi kuma kai aikin nan da su?
0: Ƙwarai da gaske. Ƙwarai da gaske.
1: Idan muka kalli maganar an yi taro kwanan nan kwamitin zaman lafiya na ƙasa, ana maganar ba a ganka a wurin ba, ba a ga wakilinka ba, akwai wata hikima ne akan haka?
0: Ni ban san da wannan taro.
1: Kwamitin zaman lafiya na ƙasa da haka. Sun ce sun yi.
0: Ina.
1: So ai ka ga yanzu misali idan tunda ka ce baka san da shi ka ga ai abin da za mu kalla shi ne zaman lafiya na ƙasa gaba ɗaya. Kai ya kake kallon shi? Kila da wanda suke cewa baka je taron kwamitin zaman lafiya ba sai su ji a bakin ka yanzu kai ya kake
0: kallon zaman lafiya na buƙatan kowa da kowa. na bukatan kananan hukumomi na bukatan jihohi na bukatan gwamnatin tarayya na bukatan sarakuna na bukatan shugabannin addini da sauransu ko ba wanda ga international conference center ne
1: shi
0: ba ga yace ne ba ba wani wanda ga yace ne
1: so kaga yake ko ba wanda suka gayyata
0: kware da gaske
1: idan muka je wata tambaya mai muhimmanci ita ma kasan nan tana da kabilu daban-daban tana da arziki a kowane bangare na kasa daban-daban ta yaya gwamnatinka idan ta samu dama za ta tatso mana wannan tattalin arzikin daga ko ina ni dan Kano in yi tunanin arzikin Lagos na hawani dan Lagos ya yi tunanin arzikin Kano nashi ne akwai hikimar da ya kamata a yi
0: eh shine babban hikima shine adalci da kuma gaskiya babu kaman shine kawai zai kawo mana kowa zai samu hakkin shi za a samu ci gaba kuma za a samu zaman lafiya
1: kana ta takara shekara da shekaru me yake me yasa wuya ka bace sanyi ba
0: a don me zai sanyi ina da yaya da jikoki ba yanda zani
2: amma mai girma wazirin Adamawa wasu daga cikin matasan Najeriya suna ganin cewa kamar ire-iren ka haka watakila a wannan takara ko kuma a neman shugabanci ku ne kuka zo kuka tattare ma matasa dama za ka ce
0: ni ba tattare da kowa ba me yasa kuka je kuka zabi Tinubu shekaru 90 da wani abu ba mai da lafiya
2: ba ba wani mutum da zan ce ire iren
0: ku ne a to me yasa sauran kuje kuka zabe su
1: akwai magana da irin jam'iyyar da zaka je ana cewa jam'iyyar matasa ce wannan ta yaya
0: musamman a wannan magana ta fi cewa musamman matasa ka ga na APDP na APC yanzu na ADC ko to ba jam'iyyar da take ba matasa da mata goyon baya kamar ADC
1: sai za ka dora in ka samu dawa
0: a zan tabbatar da tsarin da muke da shi yanzu mun ci gaba da shi kuma mun tabbatar da an samu ci gaba
1: sannan akwai wani abu da nake son mu je kafin saboda mun tsare ka baka ko jira ba tunda ka ce aikin kasa ne wannan magana ta siyasa ta Najeriya da maganar gwamnonin nan da ake anta yawo kudade ana maganar cewa gashi ma har wasu su da yawa su koma gwamnati suna tare da wannan gwamnatin misali kai ma idan ka samu mulkin Najeriya ba ka tunanin cewa kila irin wannan kudaden zaka iya tura musu su yi aikin da ya kamata ko ko kai a ne tunanin ka kai zaka ba su
0: kudaden zan ba su kudaden amma kuma zan tabbatar da sun yi aikin da ya kamata yi gaskiya kuma ba zan ce ba zan tilasta gwamnoni su dawo jam'iyya na ba babu ba demokradiyya ba ne
1: idan muka kalli yanda za ga yanzu gwamnoni sama da 30 kusan wuce duk sun tafi sun koma APC ba ka ganin cewa wannan kamar wani abu ne da kila za a iya yin taron dangi a ce bari a samu kuma manyan yan jam'iyyar adawa a samu a murƙushe kusa kila su suka koma wani matakai ko kuma wace hikimomi ko a jam'iyyar kuke bi don ganin cewa ba murƙushe ku ba a wannan lokacin ko kuma me ya kamata ina ganin su gane
0: ai yana hannun jama'a ne
1: me ya kamata su gane
0: jama'a su ya kamata su gane wannan mayar da kowa da kowa a ƙarshen za mu tashi da jam'iyya guda ne kuma ba alheri ba ne ga ƙasa kamar Najeriya wanda take da yawan ƙabilu da yawan abin bambancin addini da sauransu ba abu ne
1: ana maganar yanda duka mun sani ba magana ba kana ɗaya daga cikin manyan 'yan siyasa a Najeriya wanda in an faɗi mutane kamar goma to sunanka sai ya zo ciki idan ka samu dama wace dama za ka ba wa matasa su dama saboda ne a cikin mulki ya zama cewa kila su dinga sa ran cewa bayan his excellency a cikin abokan da ya gama mulki kila ma wani ɗan shekara 40 ko 50 ne zai zo zama shugaban ƙasa kana wani sa ran ko ko wani abokin ka ne zai
0: sake ne zai hana
1: ya za ka yi saboda idea wasu za su ci ka amma kana da wata hikimar da za ka
0: yi na nuna na vice president mana kawo matasa daban-daban an ba su mukamai da sauransu su ne suka zama to gwamnoni suka zama to ministoci da
1: sauransu kai ba ka tsoron yin bacin cewa ana magana akwai gwamnoni kuma da ake ba su yi wannan dabar da shugabanni sai gai bayan
0: ya samu sai za ka yi bayan maka butulci a siyasa ba
1: kai ba kai maka ya za ka
0: yi ya kuma za ka yi
1: wata ke
0: kai ya za ka yi
1: to na ga wasu an yi za su yi ta yin bambani kai ba za ka yi ba
0: sabili da
2: amma ya ce kamar da kai magana din nan a 1999 din nan da 2003 da kai mutumin shugaban Najeriya ban sani ba ko ka sani amma wasu daga cikin ƴan Najeriya suna zargin cewa kamar lokacin da aka dawo demokradiyyar nan a 1999 kusan wani matsalolin da ake fuskanta a Najeriya wasu na zargin cewa kamar ku ne ma'umma labari sun waɗannan matsalolin
0: amma wannan tasuniya ne
2: wani zaka ci ba sai zan yi
0: ne ne kai ga ga in da ba fankon tun da aka dawo da mulkin kai aka ba abin faran hula ba taba yin gwamnati wanda ta yi aiki kuma ta yi gaskiya ta nuna adalci kamar gwamnatin mu ba shi yasa har yanzu ba samu gwamnatin da ta kai abin da mu kai ba
1: akwai wanda suka dinga akwai lokutan da a Najeriya a baya an zargi cewa jam'iyyar PDP ta dama ƙasa wane ne har zuwa yanzu ka auna mun ila tunda yanzu baka PDP baka APC kana ADC ka auna mun ɗaya zuwa goma mulkin APC da PDP da zai sa dama manta da zuwa da ADC
0: kai ma ka san mulkin PDP ta
1: so in ko za mu dawo kan ADC mu manta da PDP ne za mu
0: eto ADC kabar sabon jafiya take yes
1: ta yanzu misali in ka kalli yanayin nan da abin ke tafiya yanzu shin za mu iya cewa akwai fita a Najeriya saboda da yawa sun rasa fata gaskiya
0: akwai mata da matasa su mata shi akwai mata da gaske
1: zan gabi da ita zan ce za ka iya zama mafita a Najeriya
0: me zai yi
1: hujja guda ɗaya sa
0: na yi an gani
2: amma yanzu misali ya excellency
0: na yi rawan gani kuma an gani
2: idan aka buga siyasar nan aka zo dama dai mutum ɗaya ne zai yi nasara ɗin nan idan Allah ya sanya ka yi ne ka yi nasara dama wataƙila haka kake fata idan kuma aka san haka ne za ka sake wasu takara a 2031
0: ai na faɗa na ce daga wannan takarar ba zan sake
1: a tambaya ta ƙarshe saboda kamar yadda muka yi alƙawari za mu tattauna kai tsaye a minti 30 a kan mutum ya lokacinka da yawa tambayar ƙarshe da nake so shi ne wani abu ne da kusan kowa zai so ya ji ansar shi a bakinka ƴan ƙasa za su yi ta ihu a social media a gidan radio a gidan talabijin amma ƙarshe sai ka samu da yawa su da katin zaɓe shin wani saƙo kake da shi ga waɗanda suke da katin zaɓe a yanzu da za su iya dangwala ƙuri'a da kuma waɗanda ba su da shi wani babban saƙo za ka ba ka sannan don ka tabbatar cewa sun zaɓe ku
0: da farko dai bari in yi kira da waɗanda suke da katin zaɓe domin kansu da yayansu da jikokinsu su fita sun zaɓe shi ne mafitan duk matsalan da suke da shi yanzu bayan sun fita sun zaɓe kuma su tsare su raka su tabbatar da an girga an abin
2: haka ya yi sanar da hana ya baka nasara a shugabancin Najeriya kana da cikakken lafiyar da za ka jagoranci Najeriya a halin da ake ciki
0: ni ba doktan da ya taɓa cewa ba ni da mara lafiya na je Germany na je Ingila na je Dubai duk ba wani
1: bari ke da wannan idan
0: waya da yawa jini baya da gudane da diabetes duka yan da shi
1: ya yi sarasi bayan an yi zaɓe ka samu zama shugaban ƙasa ina son inda ramu da lafiya a bamu irin wannan damar mu zo bayan shekara ɗaya ko kwana ɗarin ka na farko mu tattauna da kai mu ji me ka tsara akan abubuwan da muka tattauna
0: za mu gani to sai kun yi mamaki
1: za mu zama tattauna in Allah shi ya yarda
0: insha Allah
1: mun gode sosai da lokacin da ka bamu kuma mun kanmu da muke nan dukkan mu yan jarida wanda da abokai yan uwana yan jarida muna godiya sannan kuma muna fata yan Najeriya su fahimci abubuwa da yawa a cikin wannan tattaunawa saboda haka abinda muke son mu kara da mun so ya kai 1 hour daya to amma ba mu sani ba inda za ka sake ba mu fada wa shi ba za mu ta tattaunawa dan ba mu gaji ba
0: ba damuwa ba damuwa
2: ba ya sa su kai da tambaya kamar yadda kuke gani da ita kuma ina takuta ta ADC tana rasa wasu jigajigai musamman Katsina akwai Mustapha Irwa tsohon sakataren gwamnati da ya fita akwai Lawal Daura shi ma da ya fita ya koma jam'iyyar APM shi ko Mustapha Irwa ya koma ADC jam'iyyar APC mai mulki ya kake ganin wataƙila jam'iyyar nan ta fita ADC za ta tunkari zaɓen
0: 2020 bai ba mu fargaba ba da abin da ya faru abin nan a kasina ba
1: kasinai
2: ba yan siyasa na ci abin nan da aka rasa asara ci amma kuma gaji-gaji ba suna yi da kuna ci abin ba ku fargaba ba
0: bai ba to sannan mun dauki misali o daura ya da bai siyasa ne kaya muka san karfin shi a siyasan ci eh za ka ce Mustapha you know ya yi siyasa ya saka ta dan gwamnati ya yi kaza ya yi kaza da
1: sauransu idan muka sallaka mu koma maganar matasan nan ni da mata matasan saboda su ne za su yi zaɓe musamman matasa da mata idan muka kalla akwai abubuwa da yawa za mu ga cewa tsarin ƙasar nan ya ba matasa da yawa damarmaki sannan a wannan gwamnatin ana tunanin cewa akwai wasu matasa a wasu manyan mukamai da suke yin abubuwa shin matasan da suka samu dama yanzu a wannan gwamnatin ka ga su
0: eh to a gaskiya ba zan ce eh ko a'a ba domin me ba ni cikin gwamnati kuma ba yadda zan yi in sani ko an ba su cikakken dama ana iya baka mukami sannan kuma kaga an hana ka kayan aiki
1: dungu
0: ka zama to hoto kawai
1: fasaha kimiyya da fasaha bari mu sallaka kimiyya da fasaha kasashen duniya sun ci gaba da excellency yanzu ba ma magana ake ta kimiyya da fasaha zalla wadda aka saba da na'ura ba na magana ne da kirkirar fasaha ta artificial intelligence me za ka yi don ka
0: ta artificial intelligence da
1: hausa shi ne kirkirar fasaha kenan saboda da kwakwalwa ce ta aka kirkira ta na'ura wadda ita za ta maka tunanin zauna nan yanzu yin rubutu ta gyara mu zauna nan yanzu
0: to akwai yadda ake
1: ya za mu inganta shi a ƙasar
0: mu akwai yadda ake ganewa musamman ma kaman a jami'u kamar yanzu jami'an da nake da shi idan ka ba da ansa ko kuma jawabi ga tambaya ana ganewa ko
1: a ma'ana abin muke so mu gani shi ne ta yaya gwamnatinka in ta samu dama za ta iya amfani da wannan fasahar yadda amurka ingila china da kasashen manya na duniya suke amfani da ita wurin ciyar da ƙasa gaba
0: za mu tattara waɗanda suke da wannan ilimi domin su ba mu shawara yadda za mu yi amfani domin a samu ci gaba
1: amfani da shi
2: ya yi salansi da kana bukatar magana cewa kamar lokacin da kuka yi mulki a 1999 da kuma 2003 zuwa 2007 kun kawo Najeriya ci gaba da kai da tsohon mai gidanka Olusegun Obasanjo amma kuma a halin da ake ciki abin yake hituwa wanda mutane da suke gani shine kamar ainihin shi Obasanjo baya goya maka baya musamman a takarar da kake
0: to me goyon baya Obasanjo zai kara maka
2: amma lokacin ka ce kun haɗa kan kunciyar da Najeriya gaba
0: eh mun yanke tare mun ma
2: su ba su ya kamata a ce yanzu ya zo ya maka ba idan da duma a ci
0: a kan mutumin da bai taba ci zabe ko a kwatin shi ko a karamar hukuma shi ko a jiyan shi ba don kawai arewa sun rufa mar baya kuma sun rufa mar asiri a ke a sai ya zama abin damuwa
1: ɗaya daga cikin
0: abin da mu bane
2: a tukuwa jikin da mai zama ka baya ba
1: wallahi ɗaya daga cikin ajigajiya shikashikan siyasa ko kuma cin zabe akwai maganar kudi a ciki wasu suna ganin cewa abin da ke baka ƙwarin gwiwa shine kana da kudi da gaske ne
0: ban da kudi
1: to abin da
0: kana da sana'a
1: eh akwai wanda ya ce mana wani shi ce kai ka isa ka hada kanka da a cikin abokan a kudi
0: a ina da sana'o'i dai amma ban da kudi abin da zai
1: kai mu amfani da wannan damar wurin magana da matasan da suke ganin cewa maimakon ni da na fito daga Kano in shiga kasuwar kwari in sai da yaji ko kuma in shiga singa ko kuma in shiga wamba in koyi yin takalmi sai in fara sana'a zan iya zama ciyawa na lokal gama saboda kuɗi ne da siyasa kana da abin da zaka ce matasa kai amfani da wannan damar su gane
0: ni a gaskiya tun ina aiki na fara harkan sana'a ko kasuwanci na taɓa ba da wannan labari lokacin da na fara aiki ban sani ba akwai abin da ake cewa higher purchase lokacin na je wajen scoa na sai pickups guda hudu mota
1: ta ɗaukar kaya
0: ta ɗaukar passenger da kaya na ba direbobi kowane sati za su kawo mini ba sa bin abin da ya yi na samu sannan ni kuma ɗauka in je biya scos daga nan na fara kasuwanci shiga nan fita nan shiga nan fita
1: nan idan aka yi zaɓe yawanci duk sanda ka fito takara da aka yi a baya idan aka yi zaɓe aka gama sai zama cewa ka gaba ka samu nasara ba ya kake ji
0: me ya nima maki a ciki dama in ka shiga zabe ko kai nasara ne ko ko ka fadi
1: me yasa baka son ka sake fitowa kace in har baka nasara a wannan karon ba
0: a domin
1: akwai yana zai za mu rasa wannan
0: a domin shekaru na ya kai oro
1: za mu yasa rashin son kai ne
0: ba ban da son kai
1: amma ya ta warawa ba
0: wannan maraba
1: a lokacin kace oh to tun da ban ci wannan mutum kuna nan muna kallon ku
0: sai mun ga lokacin ya zo ga su waye suka fita suke su
2: amma ya tsaya su wannan siyasar da ta hudu na haka a jihar Katayi ko a jihar Adamawa gwamnan wato Pinkiri baya jam'iyyar ADC wata jigo ma jam'iyyar ADC da Aisha Bilani ita ma ta koma jam'iyyar NDC ya za kai ka fara saisaita rikicin cikin gida na jihar Katayi Adamawa
0: akwai akwai jiya da bada da irin wannan matsala ne
2: ya wada musamman jihar da ke da takara su tun kaman ka
0: ko ka tsaya mana ka gani ko zan ci jiyan ko ba zan ci ba
2: amma da take take da kwai wanda zai gudu muka shawo kansu
0: ha
1: nisa
0: ko ya kama yin shi
1: kai ki
0: ta mu je mu gwada
1: idan jami'ar ADC yanzu ya kake kalle ta kana kallanta a matsayin dawa mun tsone wato ne da gwamnatin Sa'ido kana kallanta haka
0: abin da ya wuce haka ma ina kallonta
1: ya zaka yanzu har inda kuka kaga musu yaro
0: ku bari mana
2: amma wani abin ke cewa jami'ar ADC tuwa kwariya ya excellency a daidai wannan lokacin shine batun shari'a nan na shugabanci da ake magana baka gudu wata kila idan kai nasara wannan na ta bala wata kila je kotu
0: ba mu da shakka ga wannan shari'a don ba ta da bata da wani karfi
1: akwai abin da ke kamata gaskiya mu fita daga nan ba mu dai yawanci ita siyasa a jam'iyyu da ake ciki zaka ga ɗan adawa suna amfani da wata dama na san kai magana a baya a harin haɗe da kai a birnin Washington a 2019 lokacin amma ana cikin ma ka kasa shigowa ne shi sa maru kuma sai da ka shi sa da zuwan dan tabbatar da shi din ne yazo yanzu ire-iren wannan shace fadin da ake yi yana da sauran tasiri a wurin ka
0: ba dai kama na ba
1: ya kai kama da shi abun ko kuma ya kai ka dafe dan akwai wanda ba suke da
0: wasi
1: ai sun zagaya ne suka ce suka shiga suka fita aka basu suka shiga
0: ah wasi nake da wannan don ba gaskiya a ciki jita jita ne ko kuma sharri
2: amma ya tsaya shi gurin kuma wannan bangaren muna da matsayi ka game da tsadar fa'ida da ake ciki a halin yanzu
0: ba na min ce ba ko kadan
1: kwanaki ka ce a sake shi
0: na yi yau ma na fada a sake shi domin ba kisan kai yayi ba balle ka ce ko kisan kai yayi sai ka kai shi kotu ko turi da kotu
1: ka faɗa ne da yana tare da jam'iyyar ku ko ko dan dan kasa ne shi
0: dan kasa ne hakkin shi ne aka tsari mulki ta kana
1: yanzu idan ka zama shugaban kasa na fito na zama wani me faɗi tashi kamar misali malam Nasir El-Rufai ba za ka gana shi ne maka hanci ka kama ni ka wurga gidan yaro ba
0: balle ne amma ba wanda fa ya kai ne kare yancin dan adam a Najeriya
1: daga karshe bari mu ga gaskiya saboda lokacin yana tafiya kuma ba na san me
0: lokacin
1: ya
0: tafi
1: yawa mai yanzu da ba
2: amma ya san sai ba ce game da wato wata kila gwamnati nan ta APC ta Bola Ahmed Tinubu tana gurin kirjin cewa tana yaki da cin hanci da rashawa me zaka ji kan wannan gwamnati ce tana
0: ba ta bayin rashin gaskiya irin wannan ba ta bayin gwamnati farauni ya kama wannan gwamnatin ba
1: me kana
0: sata
1: idan kai ka hau za a ce ai kai ma kana can gida a villa ko a office wasu a kasar ka za su ta kwashe komai ya za ka magance wannan
0: ba zai yiwu ba
1: sai dole ne ka sai
0: ba zai yiwu ba za mu dauke mata kai
2: amma ko ya sunan wani shugaban kasa ya
0: zai yiwu ba
2: shugaban kasa ya fitar da sanarwa cewa kadarori da kuɗaɗen da aka kwato na cin hanci da rashawa amma karkatar da su a je a tallafi ɗalibai haka su je su gaba da karatu
0: wannan ƙarya ne yake yaudara ce me yasa bai yi tun da yazo ya hau mulki sai yanzu da za a fuskanci zabe
1: yi magana akan yanda ake ta magana cewa wannan gwamnatin tana ta ayyuka a arewacin Najeriya wanda suna ganin cewa a yanda ake
0: akwai za ta maya ka gani ka ga ayyukan ina hanya da Abuja zuwa Kaduna
1: an ce a nan ana ta yin ta aiki
0: ba kana bi hanyar ba
1: na wasu za a gaba shi ana ta aiki idan kai ka san abin mulki tunda kai mulki ya gaya mutum shugaban kasa yana daukar lokaci yanda suke fada a tashi tun daga Abuja a kai hanya har Kano a wuce Lagos jini ne wai da wannan ma'aikata akwai wanda ake yi a tsiri ne an
0: bara mu ne ba muka fara zuwan kare zuwa daga Lagos zuwa Maiduguri zuwa Sokoto har yau ba kammala ba
1: amma lokacin da kuka tafi yana kamar wani kaso ne
0: don mun rarraba ne yanki yanki domin mun san in ka ba dan kungila guda daya ba zai aiwata ba don haka sai muka ba yan kungila kaman guda hudu ko shida haka aka rarraba mu shi amma har yau
1: kuskuren sa kaman idan ka ji lafin ce ka kuskuren yana a ba mu mutum daya ne
0: kwarai da gaske
1: ya san mu magalar ci gaban harkar sufuri idan ka kalla lokacin da mu ba gani sosai ba amma mun dan zamdan lokacin da tuna da muka dawo jihar Kaduna na ga jirgin kasa yana ta wucewa da kadi sauransu amma tun daga waɗannan lokuta jirgin kasa yanzu ya zama tashin hankali a yanzu ka sai dai ka san dan wani tarabu wani locomotive mai tafawa da mutane kike gige rabu ya sauka akan titi ya za ka zama nan mutum mana da harkar sufuri a Najeriya idan har ka samu dama
0: eh to abinda ya sa ba dauki matakai waɗanda suka dace ba na daya na biyu kuma akwai rashin gaskiya kan banda haka ka dubi kasashe ma waɗanda ba su kai Najeriya arziki ba ka ɗauki misali kamar Ethiopia ko wani amma ka ga suna da hanyar jiragen ƙasa wanda ke gudu kamar na turai sauransu ai abin kunya ne me ya kawo wannan
2: amma da wata sanin su da kuma cin ba shi mutum malam Nasir Arba dinnan wasu na zargin cewa kamar ku da yake jami'a ku kamar ba ku yin abin da ya dace da mun ganin cewa an fito da shi
0: ba abin da ban mun ba
2: wasu na cewa kamar kawai takardar mai mala ba ne ce kawai ake fitarwa ku ce ba ku ji dadin da aka tsare shi ba
0: to me kake so mu yi
2: amma ya kamata dai a ce ku ni dan ku fito da shi
0: duk abin da za a yi muna yi
1: idan
0: muna ba iyalin shi goyon baya muna zuwa gurin shi muna aika mishi sako yana aika mana sako da sauransu
1: ana magana cewa kamar gwamnatin tana kallon shi a matsayin barazana kai ba kana yin wannan tunanin
0: tunda gwamnati ne wanda ba ta da gaskiya ko me na iya faruwa
1: ya aka yi kai da kake babban dan jam'iyyar da take ta adawar da za ta fafata da su akwai wasu dabaru da yake ne wurin takatsan tsakar su tawa kasa barkanu
0: ni takatsan su zafi yau sai da an kama ne
1: ne sai da
0: abin da ban yi
1: ba ya sai da fayar
0: da sai komai ba ban komai ba ban yi sata ba ban ci hanji ba ba ruwana
1: ba ta mu kenan
0: babu
1: ta mu mu koma wani bangaren na maganar ci gaban kasa mun yi magana akan lafiya mun yi magana akan ilimi mun yi magana akan harkar sufuri da sauransu mun kalli alakar kasa da kasa idan yanzu ni a matsayin wanda nake da passport guda biyu zan tashi in shiga kasa 182 da American passport Najeriya in na je zan tafawa ina za ni Dubai wannan sai ta fuskar shiga me zaka idan na da martabar Najeriya idan duniya zama cewa zan iya ɗaga passport ina a matsayin ɗan Najeriya in ce kai zaɓi rikan ma ba na so saboda mai Najeriya zai iya kai ni ko ina akwai hikimar da za
0: a yi. Kwarai da gaske.
1: Kamar
0: idan ya samu gwamnati wanda take da gaskiya da adalci da kuma son ci gaban ƙasa. Ta yi duk maganin magunguna waɗannan rashin tsaro da ake fama da kuma sauran matsaloli ma gyara su. Najeriya za ta samu karbuwa.
1: Za ta yi kasashe
0: na ɗaya babban ƙasa.
1: Wasu na yi na buriya ta samu je a yi
0: muke da rafi. Tana da arziki. Kowa zai so ya yi abin nan alaƙa da ita.
1: A shawarwari ya yi wata magana ya yi rikosti da yake cewa mi isa a gwamnati in muka kuma magana yaki da miyagun ƙwayoyi kenan saboda yawan yana da alaƙa da irin wanda yake sai ake tsoron Najeriya. Shawarwari ya yi maganar cewa a Najeriya za ka ga NDLA sun wayi gari sun yi cicci a mara sun ta hukumu da ta kano a kan sunusa ta koya tabar wiwi wane ne wanda kasashen duniya yanzu Amurka ta zama da yawa mafi yawancin jihohin Amurka za ka ga akwai medical marijuana da suke amfani da shi a yi magunguna maimakon Najeriya ta dinga hallaka wannan su suna ganin cewa in su ra'a nisa ku Najeriya ba za ta yi amfani da wannan wurin bunƙasa arzikin ƙasa ba kai ne tunaninka akan in an kama irin wannan tarin wiwi da yadda ake korawa akwai hikimar da ya kamata a yi in mutum shugaban ƙasa ne
0: eh to wannan ya danganci idan ka samu masu ba da shawara wanda suna da hikima da kuma ilimi waɗanda za su baka shawara a kan abin da ya kamata a yi kana iya samun su kuma Najeriya na da su da dama
1: wannan gwamnati da muke ciki akwai zarge-zarge da yawa na cewa a shi kansa shugaban kasa ana zargin cewa kamar yadda ake zargin cewa ai Alhaji Atiku Abubakar yana da case da America, yana da wane ne shi ma ana fadin cewa yana da cases nasa a garin da ya karatu harkar miyagun ƙwayoyi ta shiga kaza kaza duka a kan wannan korafin da zargi. Shin mu je mu kalli wani abu guda ɗaya, maganar bogi, certificate na bogi, akwai maganar forgery, wato certificate na bogi a kan maganar tare da shugaban kasa. Ya kike kallon wannan zargin da ake yi, ya tabbata a wurin ku ko kuwa ya
0: ni na bayyana wannan kuma ina kai har yanzu
1: to bisa kamar yana ba ma nan su azu
0: domin ba daidai bane a ce kasa kamar Najeriya tana da irin wannan shugabanci.
1: Amma ya ta fito da cewa jabiye
0: sai mu gaya maka yadda muka gano
1: amma yau ta siyasa suna da matsalar zaka ga cewa dama yawanci zaka ga ana kuka da certificate tun zamanin baya sun sani su buwari su wane ne da aka yi ta yin maganar certificate wanda ya je in an je makaranta an bincika su sai we never heard of this guy. So ya za ka magance irin wannan a siyasance in ka samu dama saboda ya zama
0: tilas kowane hukuma ta bincika ta gani abin da ka faɗa din nan gaskiya ne ko ba gaskiya ba, haka ne ko ba haka.
1: To kai ko ka san kuma ne dan ka kada shi?
0: A'a, ba na zabo don kada shi ko kawai ba. A'a. Domin in nuna wa mutanen Najeriya brushing gaskiya ko kuma ƙaryata takardun makaranta da sauransu ba abu ne mai kyau ba. Ba zai kawo ƙasan suna da ya dace ba ƙasa kamar Najeriya.
2: Ya yi salansu abinda wasu ke magana shi ne kamar watakila shi shugabancin nan da ake ta magana kamar abinda malam Bahaushe ke cin na zanne mai ganin kokowa. Watakila yanzu kana zanne kana ganin ana shugabanci kana ganin kamar ba a iya ba, sai lokacin da ka je ka kawo madafin iko sai ka ga ashe abinda kake kallo a waje ba shi ne za ka je ka tada a ciki ba. Wani irin su dabar za ka amfani da shi watakila in ka je ka ci gaba ga wato ka cire Najeriya gaba kamar yadda kake tunani?
0: Ba kamar mutum kamar na ba ni ne domin na taɓa yi kuma na san abin da muka yi wanda bai taɓa yi ba ne za ka tambaye shi
2: amma a
0: bayyana wannan tambaya
2: a kan babban zanzan ya zo da ke a dabar alhamsin Najeriya watakila wani waje wasu ribara za ka amfani da ita domin shawo kan wannan matsalar tsaro musamman a arewacin yammacin Najeriya.
0: Na ɗaya dai ba mu da isassun jami'an tsaro a ce kasan kamar Najeriya duka yawan sojojinta da wuce ko 250,000 bai miliyan
1: sha
0: kasa da bata kai mu ba kamar Egypt ta fi mu jami'an tsaro ta fi mu yan sanda me ya sa mu ba za mu kara jami'an tsaro
1: ba za a farko
2: da ka ta shi mun kuma kai masa kamar za mu kace sa ne za ka kara
0: za mu zauna da jami'an tsaro mu ga me ya kamata a yi.
1: Eh ba za a yi da ba kayan an su magana da rashin tsaro da sauransu da maganar jami'an tsaro ka sake bayyana buɗa mana shi kafin mu gama wannan tattaunawa ka ƙara buɗa mana shi. Yan sandan jiha baro baro ne ba tsaye kakan su yan sandan jiha ana tunanin gwamnoni za su yi amfani da su su yi wulakanta wanda za su wulakanta za su zaɓi su tare da su. Ya kake kallon yan sandan jiha?
0: Ya danganta da dokokin da suka kafa su. Dokokin da suka kafa su sun haramta wa gwamnoni amfani da su domin sun biya bukatun su. Wannan kuma abu ne daban.
1: Kai kana sha'awa?
0: A gaskiyar ba ni sha'awa.
1: Me yasa?
0: Domin ban ce mun kai ga lokacin
1: ba. A matakin ƙasa?
0: A matakin ƙasa. Ko da shike a zamanin jamhuriya na farko muna da ma amma tun shugabanci lokacin yana da adalci da kuma gaskiya ba za ka ga iri-iri ana rashin gaskiya kuma ana cutar
1: jama'a. Akwai wani wuri a Najeriya ya kamata mu taɓa wurin yana ɗaya daga cikin inda ake kallo shekara da shekaru a matsayin wuraren da kuɗin Najeriya suke yi suna zararewa, wato ɓangaren shige da fitar sufuri a matan ruwa.
0: Matan
1: ruwa? Sufuri ta ruwa. Sufuri ta ruwa. A matsayin ka na tsohon custom, ka yadda cewa arzikin Najeriya ana samun shi da yawa ta ruwa sannan kuma ana amfani da wannan damar da zaka ga an ba mutum shugaban yau port authority ko maritime yanzu nan ya kici ne ana zargin cin hanci da rashawa sosai a wannan wurin akwai tunanin da kake akai ko
0: akwai yamma a cin da cin hanci a Najeriya kuwa
1: eh na sai ka rufi
0: a ba
1: to za ka da irin wannan to na ko
0: ina ka hana kana da yanci ka hana in kana shugabancin kasa ne ba abin da za ka yi
1: daga bayan CFCC ne ko su wasu
0: abin da CFCC ma zai amfani da shi ne za a yi na koi
1: eh wasu a ganin ma ai CFCC sun kanta in aka zo aka kama yanzu a Najeriya wata sassa da yin cewa in na ci biliyan 200 aka zo aka tafce ni aka samu wata biliyan 10 ko 20 ko 100 ta fito shikenan na kare biliyan sai gwamnati ta share biliyan 100 na amma dai sauran sun tafi ya ba komai na yi kudi
0: tsaya
1: wasu kike ba za kai
0: lokacin da muka zo kasan a bace muka gada ko shugaban kasa ya zo da fushi da sauran su sai na ce shi shugaban kasa ba haka za mu ba
1: shi shugaban kasa sai shugaban kasa ba
0: shugaban shugaban na ce muna da record kowa abin da ya saka mu kira kowane mutum mu ce ga abin da ka saka to mun bar maka ko 5% kawo sauran
1: ba mu abin
0: ba mu abin haka muka yi har muka tara abin da
1: ya saka sun kawo
0: ni ne chairman Ali Buso yana member attorney general yana member muka karbi kudinmu a hankali abinda ya fi dala biliyan 2 a lokacin
1: kuma kuwa sai aji ya kakaba riga ya tashi ba kunya
0: kowa da yarjejeniya za mu ya rubuce ga abinda muke da shi daga kasashen waje abinda kake da shi abinda ka kai da sauransu ta wala za mu tinda hanyar gani ake satan nan fa in kana so za ka gane su za ka bi su
1: to za ka dakile su kar ma su zo hannu ya za a yi to ka dakile su kan ma su samu dama yi saboda wani abu ne yanzu a yaran yanzu ka san akwai Gen Z suna kallon mu suna jin mu ya ce okay okay in na sa ta akwai fasen za a ban mun sai yanzu ta din ya za a ka dakile kan ma a samu 5%
0: a to a in ka ce za ka bi duk kudin ba za ka ma samu ko daya
1: oh to ina su kai su
0: wani da gaske akwai wani yanzu haka yana minista ya yi gwamna ba ina zuwa america kullum sai in zane shi da gashi haka
1: azaba
0: sun ce kan yasa ba za ka koma ba ya ce ai yana rike da kudin a bace na ce dawo ya da muka ce to ga kudin a bace da yake hannun ka dawo da su ka rike kaza ya dawo da su
1: yanzu ya ci gaba da
0: ya zo ya dawo har ya zama sanada har ya zama gwamna har ya zama
1: amma ya ba da gudunmuwa ba
0: ya dawo da kudin in ka ce za ka kai shi kotu kuma wallahi sai ku zauna
1: har zaman sa a can
2: mata da matasa a Najeriya idan kai nasarar zaman shugaban kasa
0: ai na faɗa banka ba jam'iyyar da ta ba matasa da mata yanci kamar jam'iyyar ADC in ka dubi duk waɗanda ma 'yan takara yanzu musamman daga state assembly zuwa national assembly da nan za ka tarzu ka matasa ne
1: rufe ma da saboda lokaci ya tafi
2: duk kuma shekaru haka ko 60-70 da ake magana
1: mai shi da ba ce a daga dan ba zai kara ba to idan mu rufe da wannan saboda a dole mu karkare saboda mu tsaya a lokacin da muka cewa masu kallon mu da sauraro cewa ba za ta wuce awa daya ba idan ka kalli duk abubuwan da yake faruwa jami'an tsaro suna ɗaya daga cikin waɗanda ake maguɗin zaɓe da su bisa yadda kowa yake gani za ka ga akwai na gari a cikin
0: sami
1: akwai ɓata gari a
0: cikin
1: wani kira za ka yi musu su ba su zama mun ba
0: masu kira sami idan sun ga yawan jama'a sun fito ba abin da za su yi kuma balle ma gwamnati wanda take da baƙin jini kamar wannan gwamnatin da rashin adalci
1: kana da ta fita ba
0: batun ba a ma magana ni ban taɓa gani
1: wasu suna cewa Buhari ya yi mulki a ba su suka gada
0: Oh, ana su
1: to muna godiya sosai daga ƙarshe ne ba mene ne sakon ka ga Najeriya mu rike da
0: wannan sakon ga yan Najeriya shine su fita zunzurutu su jefa ƙuri'a kuma su kare ƙuri'ar su tabbatar da abin da suka zaba shi ya bayyana shi ya tabbata.
1: Saboda godiya sosai your excellency.
0: Mu mun gode.
1: Na gode. Kuma in Allah ya so za mu ci gaba da duk lokacin da dama ta samu da za mu tattauna da kai. In Allah ya so za mu yi kokarin mu zo. Kuma mun gode da wannan.
0: To Allah shi nuna mana.
1: Yawa. Masu kallo da sauraro a wannan lokaci shirin ya kammala sai kuma wani lokaci mun gode sosai.
0: To mallam.
1: So
3: daga nan BRC to FM aka saurari tattaunawa tare da tsohon mataimakin shugaban kasar Najeriya kuma dan takarar jam'iyyar ADC a wannan zaben shekarar 2027 Alhaji Atiku Abubakar. Alhaji Atiku Abubakar shine tsohon gwamnan jihar Adamawa a shekarar 1991 kuma yayi takara a Najeriya so 6 wanda a wannan lokacin shine takararsa na 7. Ya fara takara a shekarar 1993 yayin da ya sake takara a matsayin mataimakin shugaban kasa a shekarar 1999. Ya sake takara a mataimakin shugaban kasa a shekarar 2007. A shekarar 2011 ma yayi takara. Shekarar 2015 yayi takara. Shekarar 2019 tare da shekarar 2023 duka yayi takara. Sai wannan na 7 a shekarar 2027 wanda shine dan takarar jam'iyyar ADC. Zuwa wani lokaci kamar yadda bakin namu ko suka tattauna tare da shi Abdullahi Chani tare da Mukhtar Kabara, insha Allah idan hali ya samu za mu kawo muku wani sabon tattaunawa daga nan gidan rediyon Bauchi kan mita 94.6 na Zangon FM. Yanzu agogon mu yana cewa karfe 11:05 lokacin da za a gyara zama domin sauraron shirin mu na gaba zaben mu kwana lafiya. Muna fata za a yi sauraro lafiya daga nan BRC2 FM farin cikin al'umma murnar al'umma.

makamashin makwaci ko ya kwanda da yawa da safe ko da rana cikin muku a arna ba za ka ga da mai sallah.

daga nan biyar Citrus FM aka saurari sabon mu kwana lafiya idan Allah ya kai mu gobe za saurari wani sabon shirin shirye-shiryen gidan rediyon Bauchi ake saurara akan mita 94.6 na Zangon FM kuma za mu shakata da mai sauraro a yanzu har zuwa wato karfe 11:12 saura kwata da misalin karfe 12 saura kwatan zamu kawo ma mai sauraro karatun alkur'ani mai girma yanzu muna cikin zangon mu ne na bankwana da mai sauraro a lokacin da muke bankwana da mai sauraro da mu kokari mu dauko mu kuma ga daban-daban domin farin cikin ku da fatan za a kwanta lafiya kuma tashi lafiya amma kafin nan zamu fara shakatawa ne daga nan BRC2 FM mita 94.6 na Zangon FM tare da Audu Wazirin Danduna.

0: ku daga magana lamba ku kai an nemo tabirma ayi sallah tabirma ayi bacci tabirma kana ayi bira du'a kai tabirma
1: Wakar marigayi Haruna Uji kenan akan tabarma mawakan da sukan yi amfani da wasu abubuwa da ake amfani da shi yau da kullun don bayyana muhimmancin shi su wake shi cikin azanci muna fata mawakan yanzu sun ma za su biyo salo ko kuma da su biyo sau domin tabbaga irin wannan al'ada ta malam Bahaushe ko kuma na mawaka yanzu samu karkare ta mawakin nan mai suna na Rambada wanda shi ma ya riga mu gidan gaskiya wakan sa ta babban dodo sarki
2: Umar ba alu gida ya yi na ifa
1: Wakar na Rambada kenan na babban dodo sarkin Gobir bai zama da mutum banza mutumin banza to muna fatan Allah ya sa mu kasance mutanen kirki a duk lokacin da muke zama da al'umma muna fata mai sauraro na jin dadin kasancewa tare da BRC 2 FM na kan mita 94.6 na Zangon FM sunana dai Imrana Yakub Galajir nake jagorantar gabatar da shirye-shirye saura minti 10:13 mai ban kwana tare da mai sauraro amma za mu ci wayannan lokutan ne da karatun Alkur'ani mai girma da fatan mai sauraro zai ci gaba da sauraron mu akan mita 94.6 na Zangon FM